0: huna mabudo manji ane a wanala nga pasi ha budo la zwa mtagasi zwenezwo ari to lavhelesa mabudo ane sa vhagudiswa ni nga kona u a tevhela ane a wela nga pasi ha electrical engineering ndi kha thikhedzo ya vhagudiswa nga ḽavhuraru ḽino ḽa ḽafuraru khubvumedzi manatsha muṱanu pfha kha vhara vhomalo madekwana ni na Gman Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM
1: SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: Pretoria Soshanguve Mabopane N1 Hamaskral Parapara FM 100.1 Variwana naka app ya SABC Plus

0: Kavha iti kungedzelo na riine. Kavha kwame muhasho wa mbambadzo ka Parapara FM zwino. Nga email ka sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email ka sales@paraparafm.co.za.
1: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.

Chagwa, huyu ni Filipo Sidiwa Kaku, Lifinso na Chena, Kaparapara FM. Iya koparasi ya kasho na Afrika Spember, kuri wanga banda bote wana mashpida, chena mbeka na mishimo naho, unazumwewa. Iya, yeah, zinoko kwa matekiniki, zineri na rezuli anginga, ngeru, dinga zobofa. Ichi techi kawa, iya itechi mapenzi, bakati warona wa merito, bona uri. Zuko chimura ngantare nebe tomori ndia utinga banda. Locha ma Afrika Spember, bofu wani na, na mucho wa pepo. Korotor, iya tukubia nga manda, bato zumbulori wamba mulova fa. Narotangane za mvura za mitatabo, za mibumo, iya. Zankumbu za lori ya rimbo, iya. Ndini, ani, angyo. Fiangali za makone sangoma, vare ya una. Locha ni macheroni witani, wofu watiri. Iya, narikora balatuka kudana zote za lifasi. Debora bukarango fadu wakati na bukobera narikore kembeka na mshimo. Yo, mateyo kwa ata. Satombo na madhini, wadho ifuna gauriti, yewoto eketanga kore na. Yo, wana yo inga mpeka na mshimo ya mula kuruwa finduwa. Nari jifu esimu kwa madurumbasi, zezeler na kurumere kwa ala. Shtondo vei satoto ni nyana, vadiva, ndono wafano. Ndoko kodera mataratana gawaru ichimoro. Henley Vectu kena mkanare, atlare katina mongo matarata. Hapa SBC Radio Park, doroboria Johari's Bag, muchono lizura mufururu. Muchono lizura mufururu. Korotora nga manda funda. Watu wunango sinyu wa gore kananga goko la gore ya fantauri hii ocharingano na ptongo life as a life is over chaini chibangari basikira ngadere ya kama so sino kona rariba zidoba mtu wa madaro nga macheroni jesi kana baji idotode ndikori jesi kana baji zidotode korotora nga mano korotora usaiti nzobu dhibu diyo unapetu na korotora ngore wadhibu sanabare haya ni wadhibu dhibu zaori muroba mfuna zoto wazikuuna sino ngangeno ziko difa lobalo hobo korotora duvalote ringo biara tangane za mufiso muroba ngero funu lila kauteni kabunji ya speed zino locha mafrika spembe hino mbeka da mshumo iya tamsariba uzoro dokanda nga fina ngapi wahone bo na Dr. Mutiki tandu vapa agrikre ridwamba na abona musi iya ridwamba na abona bo maine enaba funzi kashitengwa cha shindolora G-Voice katina lano kwambe swanga manda umona na shango uone tamba iya ridwamba na ina musi todidoba pora babu zabo mangwe wa mafungo aneba tuyati hafi wawa wachi zidiva na redo jena kalu fumbili sumbe fumbili ratu wa mine tendugonyi saludela chote angero kawara yabuna rutani rotoma ruambe kanya mshomu ya dodori mvula chingai uwe ano Filipo siwa kaku tunachena sosino campus cash no zipa.

0: Ya ndi musoro kokodza vho Freddy Gwala. Ya ndi vha Gwala. Amadamara kha Pura Pura FM ya koporasi ya khasho. Ni ya Afrika Tshipembe. Kha ri ḓo lingedza u davhidzana na vhone. Hafha kha 086-000-2503. Ri fevho zwa anwani. Locha. Ndi matsheloni. Ah, zwa sa tshimbila vho ri a tenda uri ha namusi. A huna tshino khou luga. Locha ndi matsheloni u itani vho fuwatera. Mutetelesi ndi matsheloni.
1: Locha mada.
0: Na u ita. Ho ina rine rione mani. Ni kondoba zwone nga ngeo nda tere. Hai, ndi zwa tekiniki mada.
1: Mara ni kupara pa kame mada wanga.
0: Zwavhuḓi mada tere.
1: Atina zwiṅwe mada wanga. Zwino we pito ala mafunga wa tata itani.
0: Ngoto ri vhako kwama vhei we ni vho vhanjonja. He mada.
1: He mada.
0: Vhari kha adopte kutambele. Vhari uri ya police ya kona relwa bola kha tambesa hoyu.
1: Vhari zwela vhela kha tafune cha tshi sa kulinda mudau.
0: Ndi gote. He mada.
1: He mada.
0: Utambwe ya Mamelodi.
1: Why are you going to be a little bit of a
2: Ndiwe ndi tshi vhona na ina kurimba.
0: Nda.
2: Chimani sawe ndi kana.
0: Ndi nabo vhanjeli.
2: Vhanjeli vho tshiwa ku ema kurimba.
0: Mutombe.
2: Iko so super, iko na siko, iko na tshipenda.
0: Ukoro thola nga manda ngeno vundu ni la Gauteng ba vhanjeli.
2: Ee, nda pfa zwino kuchi kore thola nga manda.
0: Na ne ngeno fo filo ai mulova i loto kovele ko pfela pfe.
2: Le anda ni gele khona ku bva siko ke ku tshisi tele ri khona ku rika yana.
0: Ah, ri khuri wanga vanda vanjeli.
2: Kana ni ndi fara vararo.
0: Ah, sio ni avu di mvula nandi.
2: Ya ndi ndi avu di ku ya madoma dza mushava de ni ri siko ku dam ku ya madoma.
0: Ri khuri wanga ma.
2: Eh, kana ri fara vararo. Ke ndi ni na baka mukana ni ke tsadika.
0: Vha sa badela ri adzi.
2: Vha sa badela ri adzi nei e do i ni dzuri a tsama ni ku khuri. Ndi ndi tava tsindi ya fhathe ya fhathe.
0: Nda.
2: Ndi ndi tukano kada mukutisa para pa.
0: Ah, alongo na kelo vanjeli.
2: Ndi na kana ku ema grumba.
0: Ndi ko te.
2: Ndi ndi tava kare ka pressa ni ku tshara na ndi tsote ku vancha.
0: Ndi ndo takala nga manda. Ndi ko tshara wa ifyo zwino pressa na.
2: Ndi ba ndi ndi tsote ku vancha. Ndi tshara wa tshiko.
0: Ndi ko te.
2: Ali ndo takala ku ku.
0: Rota karanga manda para para ni macheroni lo cha uitani vuvuate
2: kwanga kuno kongozwe
0: wa watso ndiene wa mulenjo wa penga
2: ya na pangana mamba ni kuno kwa kukana
0: lo deba chimbu fete
2: lo de ra ku kuno kwa ni kuno
0: ar kuri wanga manda kai popo dane ngani ke
2: ya di ko dogana ma boyo ya mamba
0: nda
2: ya na ko para ko le rao kuchana na bibi tamini na balatla kuchana
0: bari wa ifune mbeka na mshumo
2: badala na bibi tamini na mera balatla kuchana
0: na bo bari wa ifune
2: e ba man baba tsela nga kuchinja bana wa kuchine na bo kuchine bo balatla kuchana rina ni tsana ni kujiho
0: ri bwanga manda lo chani wa chelone uitani bo vuwa tere
3: Ne kujiho tsana kringa kujita
0: ndi bo ne cha bako
3: ri bo ne cha bako kujiho tsana kringa mona na cha
0: ari kuri bwanga manda ngane ngeo bako
3: iko kanda ari kujiho tsana
0: kringa bako raro
3: iko kanda ari ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
3: Mara hoye ko khotai artana ni kore khotai
0: ndio itani ndio taura
3: hoye hoye to ko khotai ka kitu ndo jisa

0: Ya, chinga zite ndi. Ya dibanga matombo kwine sera pakulo pfangero kam chato wa stage. Ari kuriwanga manda na umbeka nda mushimeso ngoto dangandirira rora vela ngayo nga nwambo wa uri. Uri zwimwe zwa tekhiniki zwina rizira nge nga. E tamba ni one afona.
1: Ai ndi one ji voice.
0: Tambe.
1: Ya ji voice. Ya, ndi maduva nya.
0: Ya, vho murova afa ndi kho dini pfandria. Ndi tamba na tamba mara zwone zwa sakotena.
1: Zwa sakotangana. Ai ndi kho dini zwipfuru nga ri a zwi tindi.
0: Na, zwa tonandula tshoṱhe ndi ai zwino ri ḓo ḓi wana duva. Ramba naye tamba.
1: Ndi kho tenda no vhona zwifhinga zwavhuḓi na mapelo avhuḓi a vhege.
0: Tshiṅwe ni vhona ini yanga royana.
1: Ndukanganyiseya da wano farabu nga u
0: Tama Ya bianeta mafungwa ya joga Zuzu fiyo kufuwa rchiyo nyoro sa mrenje Nostro marini
1: Ati tuwa kazo zwaduwa lingwa na lingwa Kana nito sumburu walelo duwa Nopa nufuwa wukwine Kana nredera na fungari Mubiri huindi karochi kutoda nyonyoroso
0: Ani wani ka wala wane Tawzi madakone na chiswikari Wala wane ta nyonyoroso duwa na duwa
1: Ai
0: Na inza chanda
1: Ai Ane ati tuwa kazo Kamu si zonye zingo retri zino Tutuweza riko divo wana chifunga chote Petu unji uri Zina mutakaru munji Pezi ane katito zi sumburu Reto joga ngo pfundurura
0: ndandiko ri ḓo amba na vhone phadzi ya vhane ita zwa mimarathon ndi ḓivha zwori muthu wa vhuya yo vunda i rekhodo kha idzi dzi olympic dzavho nga maanḓa ravhela sapanoni kha ya zwavhuḓi vhuḓi ndi ḓo tou dangelo kha dzi olympic huna muṅwe musuwana we a dzi dzhie dzi olympic a kha ḓi tou vha genge ya rumula riyo tshe mutape fundani na thivha zwikolo zwi badzhini a na miṅwaha ya fumi fhedzi ndi zwithu zwa kale tamba
1: muṅwe
0: ya vhugidi damaro futai rati ndi mugerika Dimitrios Lundras obuya ifunde record
1: zwa ana miṅwaha ya 10
0: ana miṅwaha ya 10
1: yeah ayo bakade olympic bakade movie hukuma ayi othoma movie hukuma zwino tri zwino zwa vho rine ngeno ha zwino na magwendo achato tendisa zwone ni azwibona u ḓo vhona sara zwino zwo ri hari kha zwa nyonyoloso fhedzi hezwi zwa musi ni tshi khou itela miṱaṱisano thi ah u ḓo sara zwino zwi zwo ri ndi kha ḓivha primary nge matsika kana ndi fhasi kwa secondary ndi tshi gidima
0: kho ḓo amba nda kho ḓo amba zwiṅwe zwithu nga mafhungo ya tshikolo ri tamba zwezwi tshikoloni o vhasiwa ḽa mathangane a tshi ita kuswa nga vho mistress kana nga vho teacher tshikoloni ya pfi namusi ri kho to ita tshipitshi songo lugiseliwa Lai misa chanda lianga mrola Kawawe noto da
1: Ala matanga nomba Sune afuna Kawa jini ziti Oye rojena na uchikoro Oma chidiba honi Oma chidiba honi Ni jiri pori Ia Aba matanga oba na Oba na musindo Nga chifunga
0: Nuri Uri noto zosa shabisi Uamba uri kawawe noto
1: Zosa shabisi Ndiyane la matanga Na musu chukofunzi wa Tero ya chisiman A churari zwipfi kha vhambe nga Tshivenḓa ndi ane a ḽa mathangala a vha tshi ḓiambela a sa ndavha na uri kha vha vhe noto kana kha vha vhe thiria vha sa zwi ḓivhi zwori zwi nga vha zwi tshi nga vha na zwine zwa ḓo amba kha vhumatshelo havho ndio
0: a thi hu na zwa zwopfhi ri kha maraga dza khasi hu na zwa upfhi maraga dzi na dzi shumela fha vhukati
1: ya ṅwaha
0: dzi ḓo ni shumela ri tshi vho ya nga ngori ni kho to fhirela phanḓa hana matongo vha sa zwi shavhi
1: vha sa dzheni khazwo vha sa dzhenelele shema
0: kha vha vhe noto
1: vha sa dzhenelele khazwo ndi tovha ndi sa ḓivhi uri kha musi vhaḽa vhadededzi vha tshi ṅwala mini vha tshi ṅwala zwine zwino khou ambiwa kana
0: hu pfhi kha vha vhe noto he tamba hu pfhi kha vha vhe noto kha vha vhe noto zwi amba zwori kha ile ya bambiri vha ḓo tou ṅwala gumba ḽo raro Ano zwa musi no langana na mudededzi thamusi a thuna vhadededzi vhane vha shavha u lwa na vhana
1: vha tshikolo
0: na tshikolo nga ṅwambo wa uri unga kha ḓero tshi khou mukaidza
1: a pindula mura ndi zwone
0: vha nga i senta vho tichara a nyagorela vhaṅwe mugudiswa zwino vhadededzi vhane vha zwi shavhezwo u ḓo pfha vha tshi ri zwi amba nṋe ndi tshi ḓa kilasini yanga nṋe na vhone ri ṱangana muṋangoni
1: nṋe ndi tshi dzhena vhone vha vha tshi khou bvela nnḓa
0: uri ri kone u shuma ngauri nṋe ndi nga si kone u shuma vhone vha hone
1: mathanga ya sa kopa vhadededzi tsho konḓana ndi amba uri arali ni tshi kono ndi a humbula uri vha tshi humbula ya mushumoni vha tshi humbula ḽa mathanga ho vha hu tshi ḓa mini mihumbuloni yavho man. Abasa mathanga vha tshikho zwiitesa. Anga fhi ane aḽa mathanga nai.
0: Ndo ṱangana na muṅwe ndo ya ndo ya dzimauri zwino nga maḓuvha aya musi ri Venḓa nga zwenge zwa dzi
1: royal
0: a u khou rola thanga tsha tsima a u khou rola thanga tsha tsima
1: ivha ni songo rala u khou shuma nga Kapa o muthu Edge Voice Edge Voice ndi koni xedza kana kwetu ya mini Jivuisi uto amba zwa mathanga no gorela thanga mo divha tshi ko pinyela ngo ralo kani ni kho amba lengwe le murao anu I know ari tende uri ri livhe mafhungoni ndi ko tenda kana u ḓo vha tshifuwa mbedzi ri ngange Jivuisi ungari ofedza ongalangala mafhungoni tidevi urdova usi atuona mutwane ba wane mapungoni na fezi eko sumbezi na dhiru awara ya utanu hapa jivo isi wangarangara fezi ndi chupinga chorote cherese mapungo obvanga mrau ama pungo haya awara ya utanu ndi wane rinea pasa chigwada chandewe sini urdova chikotoma chote na mbeka nyamushumo ya ndewe sini karimbo dhia mapungoni
2: SABC News yodimi saonga yote na

0: Zwana zwine mbarumbaro za kotara, nga kotara, za zwa mishumo, za kusumbe za chivaru cha vhathu vha sa shumiho, kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe, tsho gonyela nṱha. O sedzwa u bva ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe na ṅwaha u swika ṅwedzi wa Fulwi. Ndi fhungo ḽine ra ḓo ḽi lavhelesa na muthusa mulanguli muhulwane kha States SA Vho Soli Mulai. Ṋamusi kha tshitenwa tshashu tshine ra vha ri tshi khou amba na mahoro zwa polotiki yo ya nga u fhambana, hune ra vha ri tshi khou pfa zwipikwa na zwe vha sedza zwone zwine vha tama vhakhethi vha tshi zwi ḓivha nga mahoro avho, ro sedza khetho dza mivhuso yapo dza ṅwedzi wa Lara. Ṋamusi ri ḓo amba na ḽiṅwe ḽa mahoro ane a khou pfala tshi kha ḓivha maswa, ḽihoro ḽa United People UP, ḽine hapo ri ḓo amba na muambeli waḽo Vho Khoḓimpilo. Ndi maṅwe a mafhungo ane ra ḓo vha ḓisela one kha ino mbekanyamushumo. Kha fhungo ḽa ḓuvha ṋamusi pfarelo, ri khou sedza zwe Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ḓivhadza pulani ya zwitenwa zwina, 4-point plan ya u lwa na zwiito zwa mabulayo a vhafumakadzi na khakhathi dzine dza itelwa vhathu vho sedzwa mbeu. Phresidennde vho ṋetshedza vho mazhendedzi a zwa mulayo ndaela ya u sedzesa nga maanḓa kha milandu ya mabulayo a vhafumakadzi na dzikhakhathi dzine dza itelwa vhathu vho sedzwa mbeu, u sedzana kha u fhungudza zwa u salela murahu ha mvelelo dza ndingo dza forensic, khathihi na zwa uri mimasipala i ṱaluse vhupo vhune khaho ha vha khombo ho sedzwa tsireledzo ya vhafumakadzi, hafha hune khamusi mimasipala i nga ita na nyiledzo dza uri vhafumakadzi vha songo ita zwiḽa zwa u gidima kana u ita nyonyoloso vha hone nga u sedza u vha khombo henefha fhethu. Ri kona mupfa kha vhone vha thetshelesa uri vha ri mini nga yo maga o ḓivhadzwaho nga Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa Madekwe. Vha ri mini nga zwo ḓivhadzwaho nga Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa Madekwe, sanga misi vha rumela vhupfhiwa havho nga kha siaṱari ḽa Facebook ḽa Ndevhe Tsini kha Phalaphala FM, siaṱari ḽa tshiofisi milaedza vha nga i rumelana nga kha exendele yashu ya @SABC Mafhungo. Thome ri dzhene mavhengeleni.
1: Exotic Homes ri khou pembelela anniversary yashu ya miṅwaha mivhili ya mitengo i fareyaho. Ri na anniversary sale ya zwishumiswa zwa bathroom zwi fanaho na free standing bathtub, dzi toilete na dzi shawara u thoma kha mutengo wa 1499 fhedzi. Ni nga dovha hafhu na vhulunga u swika kha 50% ya dzi tiles dzashu dza 60x60 u bva kha 99 randa per square meter. Gidimelani Exotic Homes hu sa fhela dzi 30 dza September. Exotic Homes i wanala tsini na ofisi dza masipala wa Thulamela. Vha nga ri kwama kha 0691 691 691. Exotic Home, ri ḓo bita quotation iṅwe na iṅwe.
2: Eish, Brajilani, vhege ya mambare ikho nthembisa ṱhoho. Ndi khou humbela 250 randa fhedzi ya zwiḽiwa zwa vhana vha tshi tshikhafuthini.
3: Oh, ndi songo vhuya na vhilela. Lingedzani cash advance kha e-wallet.
2: Cash advance kha e-wallet?
3: Ee, ni wana naho ngavho vhuga u thoma kha 50 randa. A hu na nzwalelo nga nnḓa ha tshelede nyana ine na badela luthihi fhedzi mathomoni. WhatsAppani hi kha 0873925538. Ni tevhedze maga.
2: Ee, a vha tshiri khopmani yanga.
4: Zurani ni gaimini, itani kumbelo ya cash advance zwino nga e-wallet ntswa yo khwiniswaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thuso i shandukisa zwoṱhe, u ḓo shuma milayo yo tiwaho. Cash advance, zwi ḓo bva kha uri ni ḓo kona na u i badela. FNB, ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
5: Hardware Market, hei ndi yone phindulo ya muraga wavho. Ro vha farela materiala oṱhe a u fhaṱa u thoma kha foundation u swika kha roof. Ri na sale yashu ine vha nga kona u vhulunga u swika kha 50% zwihulwanesa kha materiala oṱhe a muraga sa dzisemende, mabulanga, ceiling boards dzoṱhe na zwiṅwe zwinzhi. Ri wanala fhasi ya taxi rank ya Thulamela. Vha nga ri kwama kha nomboro yashu ya 063 333 3315. Ndi 063 333 3315. Hardware Market.
0: Ndi minute ya 15 zwino ri tshi khou bva kha ya vhuṱanu. Ndi tshifhinga tsha u sedza mbalombalo mimaragani uri dzo ima nga nḓila ḓe ṋamusi musi ri vhukati tshoṱhe ya vhege. Ri thoma maragani wa masheleni, sanga misi randa i khou renga dollar nga 16 rand 40 cents, ya renga euro nga 18 rand 59 cents, i tshi khou renga bondo ya ḽa Britain nga 21 rand 68 cents. Mimaragani ya zwibveledzwa kana maragani ya zwibveledzwa ho ima nga nḓila hei, aunsunthi ya musuku i khou ita dollara dza zwigidi zwina dana fusumbesumbe na masenthe ya fusumberaru. Aunsu ya silver i khou rengwa nga dollara dza ratithihi na masente a fusumbe, ndi nga ri a fumisumbe. Ya platinum i khou ita dollara dza tshigidi tshithihi maḓana maṱanu na mavhili na sumbe na masente a fusumbesumbe. Barrel ya oil i singo kunakiswaho yone i khou ita dollara dza futahe rathi na masente a fumbili raru. Ṋamusi Johannesburg Stock Exchange u khou vula ye u tshi vala mulovha. All share yo vha i fhasi nga 0.31% u kha phoindi dza 109,441 ngeno top 40 yo vha i fhasi nga 0.39%. Ndi hezo mbalomba ndi musi ro sedza mimaragani ṋamusi. Ri mbo sedza fhungo ḽashu ḽa u thoma. President Vho Cyril Ramaphosa vho divhadza pulani ya zwitenwa zwina 4-point plan ya u lwa na zwiito zwa mabulayo a vhafumakadzi na dzikhakhathi dzine dza itelwa

0: Le ho rona zwa porotikileng la kadivalisa la United People UP liko pfara ali tshiko durugisero general dzikhetho lwa u to thoma vha ile li horo vhari zwiṅwe zwa zwipikwa zwavho zwihulwane ndi u sikela vhadzulapo mishumo u fhaṱa mamaga khathihi no fhelisa zwiito zwa vhuaḓa u pfha zwinzhi ri na muambeli wa ḽihoro ḽeneḽi United People vho Khoḓimpilo vho Mpilo Lotsha ri khou vha ṱanganedza nda
1: ndi matshona vhuḓi muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM
0: nda kha ri thome ngo lavhelesa mbuno khulwane dza vhumba ḽihoro heḽi ndi dzifhio musi ro sedza uri o no ḓivha na mahoro manzhi a zwa polotiki ane o vha tshi ḓivha hone maṅwe tsha kale na kale
1: ndi khou livhuwa ri tshi dzhia tsheo sa ḽihoro ra uri kha ḽi vhe hone nahone ḽi dzhenelele khetho ra ro sedza nyimelo ine hafha hayani kha ḽavenda ya vha ngayo heḽi ḽihoro a si ḽihoro ḽine ḽo ḓiimisela u tamba mbe ya dzikhetho nda vundu kana nda vhembe district ndi kha mimasipala mivhili fhedzi ra sedza nyimelo ya vhona uri i khou ṱoḓa uri hu vhe na muṅwe vho ono vhudzisa mbudziso hu vhe na muṅwe vhovho ane a ri nṋe ndi nga zwi ita nga iṅwe nḓila ya khwine ngauri ndi a ḓivha nahone ndi a kona ro sedza tshumelo ine a i khou to kona u to ya vhathuni nahoi zwibveledzwa kana zwithu zwa uri tshumelo i vhe hone i ye vhathuni zwi hone zwi tshi khou sedza rine tshi sedza tshi ta ṱhoḓuluso ra wana uri mafhungo a management kana u sa shumisa nḓila nga nḓila yone ndi zwone zwe zwa ita uri phiri kupise ya uri thome ḽihoro heḽi
0: mimasipala yo mivhili ine vha khori ḽihoro ḽi khou i dzhenela ndi ifhio vha bvisele khagala na tshumelo dzine vha khori vha tshi vhumba ḽihoro vho sedza uri vhadzulapo vha khou dzi wana
1: ri dovha ri tshi khou dzhenelela khetho kha masipala washu wapo wa Thulamela na masipala wa Musina ri ḓo dovha hafhu ra vha ri khou sedzesa nga maanḓa tshumelo kana zwithu zwine zwa vha uri zwi kho tea u zwi itiwe u sika mishumo ine ya vha uri ndo ḓisa mamaga ngauri zwi sedza hafha hayani muhashi na vhathetshelesi vhathu vhoṱhe vha nga ntendela uri ri a kona u lima mitshelo yashu na zwibveledzwa zwashu ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri zwi a thusesa nga maanḓa kha ikonomi ya shango musi isiwa kha maṅwe mashango fhedziha ri sedza fhano hayani kha vundu ḽashu ra wana hu tshi nga hone hune vhushayi ho ḓalesa zwi amba uri uri hezwo zwithu zwi kone u shumisiwa nga vhaṅwe vhathu na nda mashango ndi musi zwo ḓibveledziswa khwine ndi iṅwe ya dzi pulane dzine ra vha nadzo sa ḽihoro ya u ḓisa mamaga ri dovha ri khou tikesa nga maanḓa na vhalimi ngauri vhalimi ndi vhone vhane vha vha uri vha ṱoḓa thikhedzo ri dovha ri khou lugisa na zwine zwa vha uri ndi thaidzo yashu khulwanesa zwi ngaho maḓi na dzi bada na zwiṅwe
0: ri tshi khou sedza khamusi hetsho tshipikwa tsha u ḓisa mamaga vha ḓo zwi itisa hani vho dzudzanya u ḓo zwi thoma ngafhi
1: zwine zwa takadza nga ḽihoro heḽi ḽa United People ḽi soko vha vho ḽiswa vho kha bammbiri fhedzi vhathu vhane vha vha uri vha khou shuma khaḽo kana vha shuma naḽo vhurangaphanḓa na vhaṅwe ndi vhathu vhane vha vha uri kha zwo u langa mabindu u ya ngo fhambanana ndi vhathu vhane vha vha uri ndi kale vha khazwo ho dzuliwa fhasi vhathu vha ita ṱhoḓisuso vha dovha hafhu vha ita vhukwamani na maṅwe mashango ane a vha uri a ya kona kha musi kha u fhaṱa na u ikwipa mamaga havho vhathu zwa zwino ri tshi khou amba vhanzhi vha vhurangaphanḓa ha United People vho no ḓiya kha mashango a nnḓa a ngaho China na maṅwe vha tshi khou ita ṱhoḓuluso uri hei zwi ita nga nḓilaḓe ri khou livhuwa ri tshi tshimbila na misanda na mahosi yashu vha khou ḓi ri sumbedza uri tikedza ngauri vhaṅwe vho no ḓi ri ṋekedza na tshizwipiḓa kana mavu ane ra ḓo vha ri tshi khou ita haya mamaga zwi amba uri ndi u shumisana ha mahosi vhurangaphanḓa vho ri hone na zwino na mabindu maṅwe ane a vha hone u kona uri hayo mamaga a kona u bveledzisiwa
0: ri sedze zwa u sikela vhadzulapo mishumo na u fhelisa zwiito zwa vhuaḓa ndi uri corruption nga tshiisimane vho dzudzanya u ḓo to zwi konisa hani izwi
1: zwiṅwe zwe zwa sedza ri tshi vhera ri heḽi horo kha ḽivhe hone uri ri kone u vha vho riṋe rine ra khou shuma na maṅwe mahoro kana na vhaṅwe vharangaphanḓa ro vha ro sedza zwenezwo uri milayo yashu ya nga huṅwe ya tsinyiwa i to arali kha musi zwi tshi khou itiwa nga mugede fhedzi zwi tshi itiwa vho nga mugede vha wana mafhungo avho sathu tshimbila nga u tou ralo fhedzi arali rine ra vha ri hone kha mimasipala zwi amba uri dziṅwe dza dzitsheo ri a kona u vha ri hone ri tshi khou ḓivhudzisesa ri a kona u hana u vhudzisa uri izwi zwi tshi itiwa nga iṅwe nḓila nga iyi nḓila naho zwi sa bveledzisi ndi ngani ri sa lingedzi iṅwe nḓila ngauri vho maṅwe mashango vho na maṅwe mavundu a khou ḓi zwi shumisa nahone zwi khou bveledzisa ndi yone nḓila ine ra nga kona ha vhaṅwe vhaṅwe mahoro ri a vha funa nga maanḓa nahone ri khou vhona vha tshi khou ḓi shuma fhedzi hune vha khou shaedza hone nṋe ro ḓiimisela uri ri nga zwi ita khwine nahone ri nga vha thusedza ri tshi khou shuma navho.
0: nga nda kha musi ha zwine vho zwi bvisela khagala zwine zwa kwama zwiito zwa vhuaḓa zwa mamaga zwe vha amba, ndi zwifhio zwiṅwe zwine vha pfha uri vhakhethi vha khou tea u khetha United People nga la ina ḽa ṅwedzi wa lara?
1: Vhathu vha hashu ndi zwa uri ro dzula ro lingedza zwiṅwe na maṅwe mahoro, fhedzi a ri khou vhona zwi tshi khou ri shumela. Zwino ṅwe vha pfha zwi tshi khou ambiwa zwi tshi nga zwi a thusedza zwi kha ri ite zwenezwo, nga maanḓa vhaswa vhane vha vhori vho ḓi dzhena kana vha na ndalukanyo fhedzi vho a huna hune vha khou dzi shumisa hone, ndi vhone vhathu vha no khou ṱoḓea nga maanḓa kha ḽihoro heḽi. Ngori vha sedza ri tshi khou amba mamaga, ri khou ḓivha ro tou amba mamaga fhedzi, ra vhuya ra vha na ḽimaga ḽine ḽi khou ita zwiambaro, ḽi khou ita maplastiki kana izwi zwine ra zwi shumisa tshi ri dzi take away, ra vha ri khou amba nga ḽimaga ḽine ḽi isa phanḓa zwiḽiwa zwa kona u shumisa lwa tshifhinga tshilapfhu. Ndi tshe to tou amba nayo mararu fhedzi, vha zwi pfha uri mishumo ya hone ndi minzhi na zwikili zwine zwa vha hone zwi vha zwi zwinzhi. Arali muthu o vhuya vha na ndalukanyo kana ono vhuya shuma kha mamaga murauni, vhathu vhane vha na ndalukanyo vho dzana dzo hayani, ndi vhone vhathu vhane vha ro khou tou vha miraḓo ya Union People ri khou vha ṱoḓesa nga maanḓa muhashi na vhathetshethi dzavho vhathu. Zwino kha vha ḓiitele feiva kana u dzhia tsheo ya khwine nga u vha tshipiḓa kana muraḓo wa heḽi ḽihoro, vha dovhe vha vhone vhane vha khetha nga dzi 4 dza November.
0: Anga vha hone na mahoro zwa politiki ane a vha hone zwino, ane vha pfha uri zwine a tenda khazwo a zwo ngo to fhambanela kule henezwa United People lune vha nga shumisana naho arali zwa soko itea vha si kone u wana gundo fulu ḽine ḽa vha konisa u vhusa vha vhoṱhe kha mimasipala ine vha khou dzhenelela khayo mbambe ya khetho?
1: Zwa zwino ro vha ri sathu stopa ḽihoro hafha hayani ḽine ḽi khou amba zwine nṋe ra khou amba zwone. Fhedzi hai uri ri sa vilinganye mafhungo zwa zwino ya ri thu vha vhona ḽiṅwe ḽihoro ḽine ro fara naḽo zwanḓa. Fhedzi ha arali vha hone vhane ra ri tshi amba vha pfha vha tshi ngai pulani kana zwine vhone vha vha nazwo hanefho kha manifesto wavho kha dzibugu zwi a yelana, a ri ngo vala magethe lini, rine ro vula ri khou ri vhathu kha vha ḓi ri dzule ri tshi amba, tenda ra vha ri na mission na vision muthihi.
0: Vhompilo ri khou livhuwa.
1: Matshu na vhuḓi kha vhone muhashi na vhathetshelesi.
0: Nda ndi muambeli wa ḽihoro ḽa United People vho khoḓi mpilo, ndi musi vha tshi khou bvisela khagala zwiṅwe zwa zwipikwa zwa ḽihoro ḽavho na uri ndi ngani vhakhethi vha tshi tea u khetha United People ḽine ḽihoro heḽi vha khou ri ḽi khou dzhenela dzikhetho masipalani wa Musina na Thulamela khethoni dza ḽa ina ḽa ṅwedzi wa lara na ṅwaha. Kha ri dzhene mavhengeleni.

0: ri kho tshimbila roṱhe ndi hayani wa zwavhuḓi ri locator
1: topo wa big dude na tanzo uri ufendi vhudze mulaedza
0: femini
1: ufendi swikise mulaedza nga FM khulwane ndi vhudzanyi Nechile, hoyo, Nechilema.
0: Yeah.
1: Ubange chisalu makumba.
0: Okay.
1: Uri namusi ndi dovola wala mabebo, uri hango ngona sambe ndi dovola ndi ri ah. Hai. Takala. Ndi
0: dovola ndi takala.
1: Eh.
0: Dovola mabebo la ndi. Oh, ndi zwona kha ngari na.
1: Eh,
0: zwona kha Facebook 50 years. Ndi 50.
1: Eh.
0: Ngolori
2: 50.
0: Eh. Okay. So,
1: ndi kufanya luza hapa kha phone ya WhatsApp. Ndi kuona vhathu vhanzhi vho rumela milaedza ndi ri oh, hai.
0: Okay.
1: Yo zivete ya tsu.
0: Ah Kylie wake ndi vhudzanyi. Vhathetshisi vhane vha to tikedza vhukuma tshiṱitshi.
2: Na zwino.
0: Ḽi ḓuvha ḽa mabebo a ḽa keke. Ya ḽa keke ḓi ḓifhelela ya irina ins in sugar.
2: Swigiri swigiri ya. Tshilaika
0: tshikana kha tiena kha TRT.
1: Yeah.
0: Tshilaika tshiko bva tshisaulo hafho makombani.
1: Yeah.
0: Yeah. Kolibwa nga maanga ndi ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo. Okay, mbinati ya fumi kha riṋe ubva kha awara ya mbosumbe. Ndi musi hafha zwino vha hayani na TRT nga ḽavuraru. Ḽavuraru ḽa mutsho wa makole pano Bulugwane tshitizumbure khona ndi nga huṅwe nga fha tshigodini.
1: I fani nga nṋe.
2: Okay.
0: Mutsho wa dzino vhuri u tshimbilisana na
1: vhathu. Ano maḓuvha hi. Ni ari ni tshi bva ha vha hu na makole
0: yeah.
1: Ni dzhena nga ngomu ni tshi vho bva nduni na wana uri oh i vhona
0: hey. Hey. Yeah. Okay. ndo dzula fha ndi khou elekanya ndi ri nga nḓila ine vhathu vha ita zwithu ngayo ni nga pfha tshiṅwe tshifhinga ni sa pfhesese uri vha khou bvelela mini. Ndo no pfhesa mafhungo manzhi a vhathu vha khou shuma vha khou ita zwithu zwi songo ḓaho nga ngona nga maanḓa sa tshipiḓa tsha mishumo ya vhene vha i shuma. Nṋe ndi ḓo vhudzisa uri ndi apio vhathetshelesi ane vhono apfha ane vho ḓi vhudzisa uri na vhathu ngoho zwa vhukuma vhukuma u tomba ngoho vha shumisa hani. Nṋe ndi ḓo amba tsumbo yanga khe tsumbo yanga i ḓo vha yori hu na vhathu vhane vha ḓo ni vhudza nga ha vhathu hune ha pfhi vha ita zwo tswa dzi dizili dza mishumoni kana vha tswa zwivhaswa zwa mishumoni kana peṱirolo dza dzigoli dza dzikhamphani vha tshi khou tswonzwa dzi peṱirolo dza dzigoli dza dzikhamphani vha dzi shela kha zwigubu vha ya vha shela kha goli dzavho hayani. Hevhe iwe
1: ni khou itani? Zwino nṋe ndi nga ni vhudza nga vhathu vhane arali vho vhashumi ni wana dzi kebulu hedzi dza mudagasi dzi sa tswiwi nga vhathu vha nnḓa hanefha nga ngomu ni wana vha khou ita vhushikashika hanefha kha khamphani ine ndi yone ni ya vha holela.
0: Ndi mini zwezwo?
1: Ani khou wisa mutholi hezwo zwithu?
0: Ni khou vhea khamphani fhasi mavhala.
2: Hezwo ndi zwihulwanesa zwine vhe na khou amba. Na zwithu zwo no nga ri zwituku zwezwo ri nṋe ri shuma vhukulumaga hafhanoni kha tshifhaṱo ichi. Ri ita ri tshi hwala zwithu zwo no nga dzi thishu, zwisibe. Na zwezwo zwi a ṱuwa.
0: Dzi thishu dza mushumoni.
2: Habe na zwiṅwe zwithu zwine nazwo zwi vha zwi songo tendeliwa. Ndi hezwiḽa zwine na ḓa ni tshi ita dzi print out mishumoni dza zwano
0: zwayani.
1: Na ndi zwone ende vhunzhi ha vhathu vha zwi ita hezwo.
2: Zwi vha ndi zwiṱuku mara
0: kombola pa SABC tsha musimbi tshavhi vho Fredi Sadiki vha kha ḓi vha hone sa station manager vha vha to vhidza muṱangano muhulu vho to kaidza ma DJ uri haivhe uni khou ita zwo printa dzi bugu mavhana. A ri tsha kona u printa dzi bammbiri dza mushumo
1: dzi assignment
0: tshifhinga tshoṱhe ri tshi swika nge printa redzo ya na tshifhinga tsha
2: printa ri tshi
0: ya tshidzula yo tshinyala
1: a ngori iko printa zwithu zwinzhi bugu yothe ikono printiwa mushumoni
2: mwana una zwine a khou ṱoḓa ita zwone dzi tshiṅwa haya ini anina kana nina mabammbiri kana na inki haya
0: ni confessa zwino zwa zwa zwi taka rilo zwa tshi khou takadza ngori nṋe ra tshi zwi ḓivha zwo vhona kwa ḽa dzi pfunzo ndi vhafhio
1: uri vha re tshikolo ndi vhafhio ni vha khou ḓivhea
0: a una fhela vha re tshikolo ndi uri tshikolo na tshi shumese BC o to tshi do tshi vhalwa pano
2: ndi mu supervisor phanda na pfunzo apo
0: zwi
2: ndi supervisor dzi ri khou ṱoḓa assignment kana ri khou ṱoḓa maṅwalo anu
0: ana vhana vha tshi ṱoḓa vha tshi vhea fhasi i tshi dzula yo fashia nga mabambiri na ina kuti tshara
1: tshiṅwe tshifhinga i printer ya ri tshi tshinyala na wana i khou tshinyala yo jema afala kha page lo thoma la dzina lanu
0: la
1: student number
0: avo jelo tangulani vha tshi tambula vhana vha na khou tambudza mujuwi ma vho jelo tangulani mujuwi vha khou printa vha tshi vho tea u printa vho fourth floor nge ndi vhe wono tshinya printer yo jema hapa
1: ah
0: mshavi vhathu vha mudzima nga nda hezwo zwiṅwe zwine wa wana kutwa zvisa divarei ndi ava vhathu vhane vha ita zvokura zvokura matshela gore dza kampani vha panga ka gore dzavo.

0: hey, bono jena nderani bono jena rokwa osika na ene uri aha na nne ndi pano pepo iko to dipina to dipina nga basa vha mbola vhathu ri vha ḓo vha ambara majisi rali yo zwino
1: nga musi musi nga mafhelo a vhege a musi ri hangi tsendo orala ai
0: Baba ni kupisa ngorara.
1: Hey,
0: hai. Ana rona baba, ni chiwo ni adiba.
1: Opisesa.
0: Ah, ni chiwo chiwulu.
1: Mm.
0: Ine no divua zwano.
1: Ne. Ne ndo divuela ngwana ogelao.
2: Ah. O wanara ko.
1: Ngwana ogelao obuya.
0: Ko goma machelo.
1: Eh, ah, eh.
0: Ah,
1: ari.
0: Santo ko be ambedziki.
2: Kwamba
1: ngo. Yeah. Niko huma futi.
0: Oh.
1: Oh, eh ambedza spa. No funa zwe na buya.
0: Ko tunda era machelo. Ana ti vale minero io netto.
1: We. Dove water the budget tanga. Na relegate.
0: E pa ini no rombudzanga sonda, ndi nga sonda na ndo in terms. Ini ni ko sala kana ni ko tuwa. Ne ndi ko sala ri
1: e.
0: Na ri ro ka ngwa.
1: And that e. Ah, na ndi ko ri kamisa ko amba ngo, ndi ko zwibona zwika mwana ndi
0: ai.
1: U terms vha ko amba ngo kana.
0: Eh.
1: Mm.
0: Na ndo na ndi ko ramba ngo ya fhelela.
1: Ah, kezo. Rina chitema chashu cha zwamutakalo na musi laboratory divana nyambedzana na vhadokotela muimeli mukwevho u lavhelesa muvhili wa vhana wo kalulaho nga ri ṅwedzi hoyu wa khovumedzi ndi Child Obesity Month. Hu no ri kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha na ngei kha tshitema chashu tsha ri khou fhaṱa ndi mafhelo a ndi laboratory ḽo fhedzisa ri khou elelwa ṱhoho dzoṱhe dze ra dzi amba hafha kha mbekanyamushumo kha ri khou fhaṱa. Vhone vha ḓo tou rumela dzimbudziso dzavho kha email na kha vha tou ṅwala kana kha WhatsApp vha tshi khou vhudzisa vho Professor Mbedzi kha ṱhoho dzoṱhe dze ra dzi amba uri vha vha fhe phindulo. Ndi hezwo na musi ḽavhuraru, ndi ḽavhuraru ḽa vhafunani, ri na muzika wa hone wo tou fombea ningei vhafunani.
2: Okay.
1: Hmm.
0: Vhafunani vha kho ndi lufuno agape.
1: Mm.
0: Kha vhafunane we.
1: Nga maanḓa.
0: Na ri a zwifuna vha tshi funana ngori lufuno ndi lwavhuḓi.
1: Tshoṱhe.
0: Ai.
1: Ai, lufhedza zwithu zwinzhi man. Ha to funani wa hafha shangoni zwithu zwinzhi zwi nga fhungudzea.
0: Nga fhungudzea nga
1: maanḓa.
0: Hai, rofiwa.
1: Mm.
0: Mm. Karine livu. Eh, ha ber go ri karine livu nga ni kale ni afa. Ba jela cha. Oh, yo.
2: Madana mararu futhanu raru 353 abunja vhathu ndo pfa vhatshi kokanda ho.
0: Unja vhathu ndo pfa vhatshi kokanda ho.
2: Eh.
0: Okay.
2: Wo findura zwone.
0: Okay.
2: Mm.
0: Okay. Okay. Okay.
2: Amche na mapungo.
0: Hayi anga siya.
2: Hayi.
0: Riato.
2: Ndikuto chaero ko ku the big dude. Machero ndi lavona.
0: Karata ngane machero on my blocker. Gas Cafe se kha vandelani 6:29 AM Renato Misiote ro vhuya ngafha. Bye bye.
2: Ah.
3: Para FM na Spar i kundela mita. Uko kera panda. Wini oga kamisa o troll yo dala o grocery ya 3000 rand na 500 rand.
4: Upindi zone engedzani o wina grocery ya 3000 rand.
3: Family win

0: uxelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwingo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Kha vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswa nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Phalaphala FM, yelelwa mushumisani kha Mungana Ḽonene FM. Mafosi, Try by Force, Tshauke. Muya wawe u awele zwavhuḓi.

0: Parapara FM na vafuani, kati na mveredzi, to wani ratara, baku umbera mabiburi, ama tutuweze vo mtuku kazi bugu. Niswabu duvo na vana, vana zangayaro la wala bugu. Vana bakudisiwo zura pasi, vatachele selungano rafuani, runelwari, shibode chisapurupe zei. Bo amfarisa hondi mdende kazi vane mafunza pa primary ya vondwe. Ni mdende kazi vane misi yote vada ufarele vana wa klasi ya vomirambo ine ya dipa mkuma.
1: Kuitani bananga?
2: Rione.
1: Ngaurube wenione, na nendo takara. Na msiri kuyo amba ngalungano rono kwa amba gachi bode na zunumu.
0: Balo kwa amba ngawarero ni mdende kazi vwa amfarisao.
3: Nizani zauriba tupanula chibode wa arara machipinga chirafu.
0: We araro ni nao.
1: Hey, nani kusha woziba, nani kutu mosifanga yaene na musu.
3: Tito suka ndicha kutisama kuru angabonya matinisi. Kama tuwa dombu zori ndizone naa.
1: Hone biwele ni chishdiboru uyumwezi ni mwezi wafuma kazi.
3: Nani panga kutu ya ngaba chiringa urodeba kutodorisa ama kuru wanga. Nani kusu kutiboru na urodei, urundia mini duwani sasdivi.
0: Ano kwamba ngaburoro asadivuru unumwezi una urodei ya mini, ndiri hone.
1: Upana msiba nanga ni kutio diba holiday zo, tenga urundisha ndemu urundi diba holiday zo, nerabana zo kamwa.
3: Wako mba zone, nishidama shiro shkolo ni, nidawa nishiko diba holiday zo tezre one.
1: Nishishika hayani, nisumba ziba bebi babi ulufuno, nga urundi mwezi wabu huno. Nikumfa?
2: Eee.
1: Nikumfana?
2: Eee.
1: Nishia gibana basa tichere sinone basa pinduli klasini yanga.
0: Kare kare musisino ni vichifa, mimiya yazuye vichi ya ntamakoreni, ya chira sabatu.
3: Rishifa rika diyo chila makole ni
1: Bibili iku raro Pezi kari sepanda noti chelisa lungana wana musi
0: Kona nidanga Ufi zipukana zinoni Zoba zuchi zidiva nga haba batu Ufi usikare hodoba na mungwa Uo wapela usi na mvura
3: Musi mvura ichina Kivana madimanji au unwa na ukuba
1: Kuku ambazone na ho Pezi huyu mwaha Hati ofa Madi aka milamboni Pukata sarazi sina madi
3: Mbulesu na spuka zote mlanga urali.
0: Puka zote zomu dikuwa ngana zafara mtangano amba nga atayelu ya madi inea baonesha ngoni lote.
3: Kiso puka zisa rabiri mzimura zini sere mvula.
0: Ufinda wa yudo dana mumbura ori ndi kwine zisi vura ya mche zaila. Ufi mche mbu ditaba mkosi ya hana uri ivura iwe yari ika ditoda uchira.
3: Auna mta na angatundo vula iwa sumuchinya chitu. Inigashi na inangatundo vula iwa. Na wana riri chomba nga ufarta chiri sa story.
0: Ufito yombo dirindu kwine puka zichi fuwa hapo one zazura honi. Zia uzura kali mwe shango hondi neli ngaba zina madhi.
3: Tawa ucho fulore ngo tanya. Shango lwa ni udawa liku ure na madhi ngoro iku soru ote uko fia unambure no kuna.
0: Ufita rero lombo diri ote uya fana nga ure unambure no kuna.
3: Kana wani kuwa mbango.
0: Bumu tuku. Ufi bita lombo dhimi sa chanda. Larindu kwine puka zote na zinoni zichi kwa ugadama. Zwa umela mzimu ure azu nisele mvura. Ufi chibode choba chichiko uvona na chichiko uvira ela mkuma. Lazuno kuambi wanga uzimu puka.
3: Chibode choba zilu chevira ela nga wachichiranga hati. Zimu puka zilu bazo ndanga ndala.
0: Puka zombo diranga na urlikune zino nina chibode zichi ya mzimu. Uruzio umela mvura.
3: Zeni zizinga bakini.
0: Ufi zupuka zote zote fana urizino nikazu ya zime chibode mitenga. Uruchikono kupangayo.
3: Nelinga furanga zungurishku pantamiani. Nelinga nchinga tada zone ngoro naba nchiko yu ama na mzimu na marimu wanga nama.
0: Nango zino nina chibode, zombo dijena ndilani zari wa makoreni. Usikari ufi zombo disika, heza rumuwa hone. Ufi zoro usika zo wana zoro gisero ziliwa zote.
3: Nitongari kwa zubo nito nasara lido dipelera.
0: Ufi ziliwa zo hone zoro zo zangero mkuma. Ufi zori zichisika haningei, zabasishi kote udidiva zori ndizo nebo njinga mazina.
3: Nesuba naka mutanga nuwe mea nga baba ujene na pano shukoronu, uriba tiba didiva za mutanga nuwe, uriba divane.
0: Kona nizanga, ufi zino nizoro upezo udidiva za, chibode chari chone chifi, woinu inote.
3: Ehe, dutoma ndishifa zina loto raro, chetu kona mtina mchere na zina ele shangoni.
0: Ufi mutanga nuwe uchipere hadisi wa zuliwa. Afindi zwa wenu inote.
3: Nikono tamara ndoba ndi uho, nado dipinda nga zuluwa za odelani.
0: Ufi chibode chombo di jenera pasi zila zuluwa za

0: zwoṱhe tshi tshoṱhe. Hu pfhi tsho vha tshi tshi kho to ḽa nga u funa zwiḽiwa zwoṱhe, zwinoni zwo komolela.
1: Tshi khou ṱula, tshi vhona unga zwiḽiwa zwoṱhe tshi nga tshikwedza zwoṱhe.
0: Zwinoni zwiṅwe hu pfhi zwo vha zwo sinyuwa vhukuma ngauri zwo vha zwi na ndala.
1: Ngori vhaṅwe vhathu nga si vha humbulele uri vha na mbilu mmbi vha ḓivha.
0: Vho muṱuku, hu pfhi ndambiti, zwinoni zwo mbo ḓi dzhiela tshibode mathenga hazwo. Tshibode hupfhi tsho vha tshi sa ḓivha uri tshi ḓo humela hani shangoni nga mini.
1: Tsho vha tshimbedza zwinoni zwiḽiwa zwoṱhe.
0: Hu pfhi tsho ḽa zwoṱhe tshi sia na tshiḽiwa na tshithihi. Hu pfhi tshibode tsho mbo ḓi humbela zwinoni uri zwi swike zwi tshi vhudza mufumakadzi watsho uri a vhe zwiponzhi na masofa na matarasi fhethu hune tsha ḓo ḓi posela hone.
1: Arali ho vha hu nṋe zwinoni ndi vha ndi sa ḓo amba, nda ḓo soko fhumula. Tshivhuya tshi lifhedziwi nga tshivhini, zwo vha zwo tea zwi tshi thusa tshibode ri tshi kone u vhuya hayani zwavhuḓi tsho tsireledzea.
0: Hu pfhi zwinoni zwori zwi tshi swika shangoni zwa vhudza mufumakadzi wa tshibode uri hu pfhi a vhe mazembe, matombo na dzimbaḓo, nahone zwo lavhelesa nṱha.
1: Vha ḓivha ndi khou pfhela tshibode vhuṱungu.
0: Hu pfhi tshibode tsho mbo ḓi ḓilitshedza tshi nṱha tsha vhuya fhasi. Mufumakadzi wa tshibode o sokou pfha nga u pwashekana gwangwa ḽa munna wawe.
1: Mdzimu.
0: Hu pfhi miraḓo ya muvhili wa tshibode yo tou dobeliwa miṅwe yo wela hankei kule. Ḽiṱaḓuluvho ri pfha uri tshibode tsho fa u vhavha ha vuwa tshililo tshihulu vhukuma.
1: Vha nga si ri tsho lila, lufu lwa tshibode lu khou vhavha.
0: Hu pfhi miṱodzi ya vhathu vha ḽiṱaḓulu yo rothesa mvula musi vha tshi khou lila.
1: U bva ṋamusi ndi nga si a fulufhela muthu, nda sa zwiḓivha uri zwinoni na zwone zwi na tshiṱuhu.
0: Ndi ngazwo na ṋamusi tshibode tshi tshi ri u vhona zwinoni tsha dzumba ṱhoho nga ngomu gwangwani ḽatsho. Zwinoni na zwone zwi tshi vhona tshibode zwi vha zwi khou ṱoḓa u tshi shovha ṱhoho. Ro swika magumoni a lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi, a ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho fhaḽa mitshinini ri na Sharon Mudau.
2: Zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Ḓisani vhukoni hanu sa chef na spa. Wanani luhafhulelo lune ra swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa thithini. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 700ml all gold tomato sauce ndi $32.99, ni vhulunga 7 rand nga rewards card, kana 500g Rama original 70% fast spread brick ndi $26.99, ni vhulunga 10 rand nga rewards card. U bva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshi kha ḓi wanala ha spa fhedzi. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
4: CF Entertainment vha khou vha ḓisela the king of Sungura music, Alec Macheso and Orchestra Mberi Kwazo. Zwi khou itea Squon Plus Stadium, Musina, Mugivela wa dzi 3 October. Alec Macheso, huko tikedzwa nga Zozo and Sengere Super.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalivhuwa ramabindu kha sekithara ya dzithekhisi vho Josi Vhanyoni vha khou bvela phanḓa na u ṋea vhuṱanzi phanḓa ha khomishini ya madanga. Mukegulu wa miṅwaha ya 42 o rwiwa a ita na u tshipiwa, vha ḓo ita na u pfha nga zwine shango ḽa Russia ḽo itela miṅwe midio shango ḽa Ukraine. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino masiari nga awara ya 12.
0: Kha mufaro wa ri fushi u ya livha.

0: 97.9 to
1: 107.8.
0: Parapara FM.
2: Banga ba chipondwa cha thaidzo dza mulayo, u fara songotea, u rwiwa, paranoia na khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u nda kana dza mishumoni. Clientel Legal i vha ṋea milayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhodelelo vha thusa awara dza 20 na nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientel General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri policy dzi a ḓura. Vho vha vhono ḓi ṅwalisa vha muraḓo wa RFA funeral cover. Arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone, mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi, yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na game na Johannesburg Sandton kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliselwa mulayo.
4: Fumi minete uri vha kha wara ya vho fumi na vhuvhili ri na nwi misi yoṱhe u hone hafha lufuno tshi vhasi a ri vhudza uri ṋamusi ḽavuraru ḽo rali o ri farela mini, ngauri hu na mafhungo manzhi manzhi manzhi manzhi nga maanḓa ane or a khou itea. Muphuresidennde vho amba madekwe vhatshilisi ri ḓo pfha uri nangangi kha madlanga zwi khou tshimbila hani. Lufuno ndi matsheloni, hu itani?
5: Ndi hone ro vuwa. O vuwani?
4: Ndo vuwa zwavhuḓi.
5: Na nṋe ndo vuwa zwavhuḓi na mutsho hoyu.
4: Wa manyana.
5: Eno ḓo tshaisa nawo hoyu mutsho. Riṋe mulovha ri tshi tshaisa ro ṱuwa na mvula.
4: Ndi mutsho wa mafhelo a vhege. Khe u tshi khou ḓa vhukati ha vhege ngorali.
5: Uri ndi mutsho wa mafhelo a vhege wo ṱavhanyesa?
4: Wo ṱavhanya.
5: Ee, uri ri nga wana zwi tshi khou shanduka mafhelo a vhege ra vha ri kha... Hey, kamso do swika u do swikisa.
4: Kha swike mafheloni ya vhege ra to together zwavhuḓi tshoṱhe. Lufuno mupresidennde vho amba fellow South Africans vho amba mulovha vha ri mini?
5: Hei, huna zwinzhi zwe vha amba zwone malugana na zwikwama ho hanea mafhungo ane ra kho ḓi dzulela u amba ngaho ro fhiwa khaedu hei yo livhanaho shango, tshiwo tsho welaho shango tsha u tambudzwa ha vhathu ho sedzwa mbeu. Ri tshi khou sedza nga maanḓa na tshivhalo tsha vhafumakadzi vhanzhi vhe vha vhulawa. Fhedzi muphuresidennde vho fulufhedzisa zwori ṱhoḓisiso dzi kati, nahone hu na zwine zwa khou itwa khathihi na maga o sedzaho kha u khwaṱhisa milandu yoṱhe ine ya khou kwama zwa u tambudzwa ha vhathu ho sedzwa mbeu nga maanḓa vhafumakadzi na vhana. Vha raru na mulandu na muthihi nga iṅwe nḓila vha khou tou amba zwori a hu na tombo lono ḓosiwa nṱha ha ḽiṅwe. Zwino ndi ḽiṅwe ḽa mafhungo mahulwane ra ḓo a lavhelesa ṋamusi kha mbekanyamushumo ya tshiko zwi tombela vha madzangano uri izwi zwe president vha amba zwone hu nga vha hu zwone na zwe ra vha ro lavhelela zwone, i nga vha yone thandululo na sa shangoni ra khou ṱoḓa yone nga tshino tshifhinga musi ro livhana naye mafhungo.
4: Fhedzi vhathu vha khou sumbedza uri a si u thoma vha tshi amba haya mafhungo. Vho ḓi amba ha ḓi itea zwezwi, u amba havho zwino zwi kho ḓo shandukisa mini?
5: Ndi iṅwe khaedu ine ya vha hone ro fhiwa na vhaṅwe vhathu vhanzhi na vha madzangano. Ndo vha ndi khou ḓi ḽi tevhele ḽi fhungo, nda vhona uri vha khou vheledzwa na nga mafhungo a uri vha ri ndi ngani hu tshi khou ambiwa haya mafhungo ho no thoma ra vha ri khou amba nga vhafumakadzi vha fumi na muthihi vho vhulawaho. Ngani ri tshi khou zwi amba zwa zwino? Ngani hu sa shango ḽa Afrika Tshipembe ri khou ri kha u thome hu ṱuwe vhafumakadzi, kha u thome hu vhulawe vhathu, hu kone u vhona muvhuso, ri kone u vha na tshiimo tsha shishina? Ndi zwiṅwe zwa hone. Fhedzi zwi tsho salaho zwa zwino ndi u tolo bona uri aya mafhungo e vha amba muphuresidennde ngori vho amba zwo ndi zwithu zwino kho tea u thoma zwino. Ndi lini hune ra ḓo thoma u vhona tshanduko? Vhukando hone vhu tshi ḓo thoma u vhonala lini? Ngauri u to amba ngoho hoyi ro fhiwa tshiimo tsho bvanḓa tshanḓa fhano Afrika Tshipembe.
4: Nga maanḓesa fhedziha nge
5: vhasivhanyoni
4: vha khou ambiwa masheleni manzhi
5: manzhi nga maanḓa.
4: No, fhedzi 900,000 nga zwitolumende.
5: Fhedzi matsheloni hafha ndo vhona vha tshi nga no ḓitandedza, vha khou ḓitandedza nga maanḓa nga zwithu zwinzhi, nga u ṱoḓa u nga vha khou nyaga u tendelana na hezwo zwine vha khou vhudziswa zwone. Nga maanḓa maanḓa zwi tshi khou kwama nani ya masheleni na miṱangano ya ḓo vha hone, ngori hu na huṅwe vha vha khou vhudziswa uri musi vha tshi khou amba kha uḽa muṱangano we na muphuresidennde vha vha vha hone na Bogwede Mantashevhano, vha vha tshi khou amba vho imela nnyi? Vha ri na ndo imela tshigwada tsha vhoramabindu vhapo, vha tshi khou ri na vhone vha khou ṱoḓa u vhuyelwa. Fhedzi vha tshi vho vhudziswa nga zwiṅwe zwiimiswa na zwoṱhe, a vha tsha ḓivha vhathu vha hone. A vha tsha ḓivha vhahulwane vha hone lune zwi khou fanela u tshi kha ḓi wana mafhungo manzhi. Ndi ḓuvha ḽe ra vha ro ḽi lindela zwavhuḓi vhuḓi u tou bva mulovha na ṋamusi. Ni maḓuvha ra vha ro lindela ngei kha khomishini uri mafhungo a vhukuma a ḓo bva hafha vha tshi vho thoma u vhudziseswa.
4: Fhedzi ya zwiṅwe zwi a farela vhatshilisi ndi zwifhio, Lufuno?
5: Ridwamba na mudhibi wa ekonomi, ridwa rishkola beresa uri batu bako nano pelunga mishumo ropi wa ridwa beresa jini jina jorishunga wa shukamba mini, rishkwa sida na mbalo mbalo zodhiwa zonga wa state state South Africa, rishkwa dhwa poramba nanga kedu ya ine ya kweto maluga na nupumu na milandu ya bo General Bofani Masimula, bo Fedel Adams bako ambazori hai, ndikoto ya kote uri professor ningani hila milandu ya bo Masimula ichiko pumuliu, hey. Nani kweta nasaya ndikopo na kazulu zwa mdaviza ni wangu wa shukweta nasaya. Mbarai laptop ya bo Adams zo zino iko shuma luneva bokona no
1: bokona no
5: ngelwa na mapunga mara zino rdas denanga pa mubuso wa vundu la Limpopo rango phanda nga mlanga vundu dr Popi Ramathuba uyanga mubigo wa mtrambalelo no muhulwane huna mihasho ine ya kubona la yoshuma zwavu diri kola bese zimbalo mbalo na zibuguni hapa sendela zwa mashiri
1: ndi mapunga vudi ndi mapunga vudi ri dobe ande berfuno
5: ndi koli waro
1: ri koli wesanga mandandi rati minute ri bakawara ya bufumi na bubili rinanwi misi yote ndikoli bwa bona ngatiesa pala pala FM ndikoli bwa ngamanda bona ngatiesa mbeke mshimo ya mufaru mzimkavatonde abaitanga butu abalabelese chipato wa chocha abakatshele mbilu zwabudina zwia zwabatevele madowa the abchilo habo bachidiba kuine baita zwa kuine a unano diva zothe na nana sa dvichitu rikodo tusana rikoita mtingato pa Afrika chipembela manakanaka ripate murapo wabudi wa machelo omba machelo namba mpando funana nga chashu ikhoto bavshaka dzimbilu zwino nalini nalini ndikopa sema pungane awara funa ubili na chipwa ven rache dano vane po honu rufuna chivasi nabake mshima chikocha mapungo ndibo na butali nene boni karta ngani machero awarepta uskashitur awarafuna wili nga masiyari huno rinena mviliji shimangazulizi mrobi katina mzanyo mzika nrabi masiya ririnara java aturukori from this moment life has begun from this moment you are the one from this moment on ngashina ya twain na Brian White batilisiwa prapare fimbo dana dinga from this moment on rikonesana na abokazi duwa tsiza labraru labafuna nindia furupela rufuna rufusuluzi ya chote nga madinga haya.

0: Ndiminiti ya fumi sumbero vaka waraya fumi na bubili watichele sambeke na mshumo ya chukwacha mapungo ndibwa na vtali 086-000-2503 karudu ambari kwa labere sabo ngamanda na hili lelo noko vaka president wa Cyril Ramaphosa nga kedwene ine uto vachave genzopela oriko dhia mbanga haya mapungo rashika une na tandulo oriko ariko dhiva zori tandulo ine ngaba ipiyo ngamra wa msibwane bufajwe president wa mba zoni mroba nduwene wa kurezi ya disana furupelo ka ukunda kedu hei ndi masiri ndaba tangane zori ni
1: Na
0: ndio ndo mbenge urin. Ah, Ken.
1: Ka,
0: Mara
1: a
0: tena no botoka para wa una vaso no podia kana tevela la mutu chi vania la kweta kushumo wao.

0: uri hezwi zwithu singwa zwi tshi kho dovha pfuva na tshilengo kha zwitavhanyizwe.
1: Kuamba sa murangaphanḓa kana sa president wa shango vha tambisa zwezwo zwo ri kha zwitavhanyizwe, mara arali vho tshi tou pfhi ndi vhone vhane vha khou vha shuma mushumo, mara vhone vha khou amba vho tedzelela u swikisa ha tou rumiwa muthu uri bindirasi kha tuha a swika a ite zwikene kana a fare zwikene, a tshi swika nḓilani a swika a dimela kana a si ite zwe a lepiwa zwone. Zwino a si dovhe a tevheleliwa kana nyago ḓivhiya zwori zwithu zwe nda mulaedza zwo tshimbilisa hani, ndi he
0: problem. Hai, ndi khou livhuwa Kenny, ndi ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Nah.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi khou ḓo ri kharali i ḓo lavhelesa vho hezwo zwa ḓo amba nga president na tshifhinga tsho tiwaho tshine vha khou ri a hu nga ḓo sala tombo nṱha ha ḽiṅwe, ndi khou ḓi ri lavhelesa ḽi fhungo, nda vhona vhaṅwe vha maṅwe madzangano vha tshi khou ḓi amba mafhungo uri ndi ngani hu tshi sala hu tshi ambiwa nga pulane zwa zwino ri tshi khou amba no vha na vhafumakadzi wa 12 vhane vho vhulawa. Fhedzi vho dovha fha zwibvisela khagala president zwa uri ṱhoḓisiso dza malugana na mabulayo haaḽa dzi kati dzi khou tshimbila, nahone hu na vhathu vhane vho no ḓi thoma u vha na uri vha vhudziseswa kana u saliwa murahu malugana na mabulayo eneala. Ri kha ḓivha roṱhe kha mbekanyamushumo ya Tshiko ndi miniti ya 20 ro bva kha hora ya 12.
2: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
3: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho, vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Tshilimo tsho swika, ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top T Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane value cover paint combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa papasi.
5: Chico, Chico na Lufuno Tshivhase

0: Ndi miniti ya thai zwa zwino ri tshikoli vha kha wara ya u thoma vha thetshelisa mbekanyamushumo ya tshiko 086 000 2503 kha ri ḓo amba nṋe na vhone vha thetshelisi ri tshikoli lavhelesa vhona hedzi nyambedzano mbili dze ra takuwa ngadzo na musi kha heno mbekanyamushumo ngauri ndi ḽone fhungo ḽine ndi fulufhela zwa uri vhunzhi ha vhathetshelisi vha vha tshi khou ḓi ḓivhudzisa uri na phuresidennde vha ḓo amba zwifhio ngauri ro vhala ra vhala ra vhuya ra swika kha zwitumbu zwinzhi zwinzhi zwa 12 zwoṱhe a si mafhungo avhuḓi na luthi hayo ri tshi khou amba ngao ndi masiri ndo vha ṱanganedza urini
1: Rori nga musange lufuno.
0: Ah, vhulambani.
1: Zwe vho presidente vha zwi amba mulovha ro zwi pfa. Mara zwino zwo salaho ndi mafhungo uri zwi ḓo itea na kha zwi ite hezwi zwa ḓo ambiwa ngori ndi zwa vhukuma vha khou fhelela vhafumakadzi nga ndreni dza khou itiswa zwone wa zwipfuria a zwi khou vhavha. U fana na maḓuvha ani a fumi ane a vhori a khou ḓa. U ḓi wana hezwi a tshi swika kha miṅwaha miṅwe yo fhelaho iyi. Hu tshi dovha vha tshiwo tshihulu nga maanḓa nga maḓuvha hone a u lwa na u tambudza ha vhana na vhafumakadzi ni khou zwi vhona.
0: Vha maṅwe madzangano kha nyambedzano ila yo thoma vho amba uri hu ḓo shanduka mini ngauri na miṅwaha ya sumbe yo fhelaho muvhuso wo ḓi amba enea mafhungo mathihi ri sa vhone nyito ri sa vhone tshanduko vho amba nga maḓuvha haya ane a khou ḓa hune na henefho ri anzela u vhona zwithu zwo no nga zwenezwi zwine ra khou amba nga hazwo.
1: Ee, ndi zwone ri khou ḓi zwi vhona. Zwino ri vhona uri na hu ḓo vhuya vha na tshanduko. Arali tshi ḓo vhona tshanduko, ri ḓo tou tenda nga musi ro i vhona uri khayo yo vha hone. Ngori u sokou dzula u tshi khou amba tshithu tshithihi vha zwi tshi khou vhaisa nga maanḓa. Ngeno vhathu vha tshi khou fhenya.
0: Ah, nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa. Vhulambani vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Zwavhuḓi, na mutsho.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa na mutsho wa manyaḓi. Ndi masiri ndo vha ṱanganedza urini.
2: Nda ri funo.
0: Ah.
2: Ndo ṱangana makarolo ndi mbakolo vhoṱhe.
0: Ndi masiri avhuḓi.
2: Ri dzo ri khou wela ri tshi ri masipala ri khurili ri ṱauleli madaka na musi president tshi vha vhamba vha ri a u ṱauleli madaka ndi zwo ri masipala vhe kushuma
0: ndi na
2: lengwe ḽa nokho tika nga fha foro vhode vhathu vho ri mela vha ri kha ri vha vhotele ari na maḓi zwa zwino ṅwedzi wothe ta
0: apo henefho foro vhode nga murahu ha musi zwe president vha amba mulovha huna nyito ine vhanga vha tshi kho thoma u i vhona uri huna zwono kho itwa president vho amba
2: huna vhathu zwinzhi zwine president vho zwi amba zwine a zwi khou itiwa bona zwo to ṱaula
0: Ndi khou livhuwa vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi nṋe ndi khou ri vhathetshelisa kha ri ḓo amba vho ri sedze vhona zwenezwi zwe president vha amba zwone ngauri vha khou ri zwiṅwe zwa u ṱaselwa hohu zwine zwa khou itwa zwi khou itwa na ngauri na tshumelo i vha i siho ndi khou amba uri arali zwiṱaraṱa zwoṱhe hu mashishi hu madaka vhathu vha tea u tshimbila ngafhi naho wari wa ṱangana na khakhathi u ḓo phalalwa nga nnyi o u vhonaho ndi masiari.
3: Masiari a mphesa NGT hu tou itani.
0: Nṋe ndi hone FMS ri ndi vho vuhani ndi kale.
3: Ufana we ma LGT ndi khomela u dzhena kha fhungo ḽone ḽi ḽo ambiwa nga mu presidente Madekwe nga maanḓa sasa ḽi no kwamana na tshipiḓa tsha GBV une vha foma kha ḓi shangoni vha khou fhela LGT ndi khomela wa mbangoo nga mahala ndi sa sedzi zwa uri nnyi u ḓo ri mini haye vhaṅwe vha thetshelesi kana vhaṅwe vhathu vha maṅwe mahoro ndi vha khou amba ngoho nga maanḓa arali miṅwaha ya sumbe u bva murahu u ḓa u swika zwino ri thaidzo yo ambarela Afrika Tshipembe hu si na na tsho itaho i tshi kha ḓi bvela phanḓa ndi tshini tshino ḓo itisa uri u bva Madekwe nga murahu ha uri muphuresidennde vha ambe u ya phanḓa hu ite madembe a hu na na madembe ano ḓo itea LGT u ya nga nṋe zwavhuḓivhuḓi muphuresidennde vhunzhi ha zwithu zwo vha amba Madekwe yo vha i tshi tou vha u dovolola yo tshi tou vha ndovololo kha zwipitshi zwavho zwo fhiraho kha kungo heḽi ḽo ambaralaho Afrika Tshipembe u ya nga nṋe zwavhuḓivhuḓi ndi ri na musi nga vhe wa vhathu vha songo amba Madekwe a zwori zwi tshi khou ḓi tou fana yo vha i 69 ndi tshithu tshithihi.
0: Hei, FMS rin vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi vha khou amba mafhungo ane a vhaisa vhukuma ngauri mbudzi une nda vha nayo zwino ndi ya uri ri tea u vhala ra swika ngafhi ra guma ngafhi vhafumakadzi vha tshi khou vhulawa ngo to rali ndi masiari a
4: lufuno
0: urini
4: ri hone lufuno
0: na nṋe ndo vuwa
4: nṋe ndi tshipfi mpho ramulifo dimba nyika ndi dzula dzulani mirinjini
0: a mpho
4: mafhungo e vha amba president a ndi manzhi nga maanḓa ende sumedza rudo tsho sumedza uri president yavho ngo takala sane vha khou ḓi ambiwa pfhi ukuti u kiliniriwa madaka ende ndi zwithu zwine zwi a vhavha nga maanḓa zwi amba uri zwi to mmbudza fhedzi uri dzi ofisi dza nṱha ngei dzi vha dzi khou ḓivha uri tshumelo dzo itiwa ngeno fhasi vha wana uri vhathu vha khou tambula ngeno fhasi ndi ḓo ita sa tsumbo hafhaḽa hu na kubadana a tshi khou gonya hafhaḽa vho sibasa pfhi vho tshimbulani nga ngei utaidi dza vho mathaga hafhaḽa fhethu a u tshimbulei vhusiku na luthihi u swiswi nga maanḓa nga maanḓa sesa zwino ndi soko pfhesa uri arali president vho amba
0: zwino ngori president vho amba nga u to rali nahone president a vha nga ḓo to tshimbila na shango ḽoṱhe sa henefho tshivhulani vha tshi khou sedza uri ho shumiwana henefhaḽa ṱhohoyanḓou ho shumiwana ndi nnyi no ḓo tea uri a dzhie vhuḓifhindulo vhona zwori hezwi president vha amba zwi khou itiwa
4: zwi amba uri mimasipala ya henefho fhethu kha aneo mashango zwi amba uri u tea u vha na vhathu vhane vha ḓovha vha khou ripota uri fhethu kene tshumelo a iho zwi amba uri ndi soko vhona nga mimasipala i hanefho tsini i tea u vha na vhuḓifhinduleli nezwo zwithu ngori u to amba ngori funo zwi khou vhavha nga maanḓa zwi khou mbaisa badi zwithu zwi no khou itea hafha Afrika Tshipembe ḽiṅwe ḽe nda vha ndo lavhelela presidente nda ndo ḓi lavhelela uri ṱhamusi vha nga amba u khwaṱhisa ha tshigwevo kha hezwi zwa mabulayo nda ndi soko vhona uri vha nga zwi amba uri hu ḓo tea u vha na tshanduko sa zwezwi zwine ona tshigwevo tshivhe tshikarakataho vhukuma hu si ni hezwi zwine vhathu vha ḓori vho fariwa na musi matshelo a bva nga daily zwi khou vhaisa nga maanḓa hezwo.
0: Ndi khou livhuwa Mphonḓa vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
4: Na ningeyo na Kanari.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa Kanari o takala zwawe. Ndi miniti mivhili ri khou ya kha hora yo thoma kha vha maḓi tori gagaga ri ye mafhungoni. Ndo vha ṱanganedza.
5: Masiari Lufuno urini.
0: Nṋe ndi hone ndi humbela ngeyo urini.
5: Nṋe ndi hone Lufuno.
0: Ah.
5: Mupresidende vho amba mulovha vhare vhafa. Vho sedza ḽiṅwe ḽa ndeme ḽene nda ndo lavhela ḽone Lufuno.
0: Ndi ḽifhio?
5: Nṋe vhunga vha tshi khou ḓi zwi vhona uri mabulayo a khou ambe. Nṋe ndi khou ri mulovha vha ḓo amba nga ndavha uri thambo i vhuye. O no ḓo vhulaya muthu u ḓo isiwa thamboni Lufuno.
0: Ndi heḽo ḽine vhone vha khou ṱoḓa ḽone.
5: Ee, ngori na nga to sedza mabulayo haya ha khou guma a khou tou engedzea ḓuvha na ḓuvha. Ri vha ri khou luza vhutshilo ha vhathu hafha shangoni Lufuno.
0: Mulovha ro fara nyambedzano na vhaṅwe mieni vhe ra ḓi amba nga haḽo ri tshi khou amba nga zwigwevo zwihulwane zwo khwaṱhiswaho vha ri u fana na fhungo ḽene ḽine vhathu vha khou ḓi ḽi atakhuelelwa nga ḽo uri thambo kha ito vhuya tshigwevo tsha lufu nga u tou vha ri zwi ḓo thusa mini kha shango arali ra vho wana hu na vhathu vhane vha khou ṋetshedzwa tshenetsho tshigwevo na milandu yeneyo vha sa i ḓivhi vha songo ita na luthihi i nga vha yone thandululo hone ri tshi ḓo ri mini kha vhane vha ḓo farwa ngeno vha songo ita milandu yeneyo.
5: Lufuno, tshigwevo tsha thambo tshi ḓo ṋekedzelwa muthu ane zwa ḓovha zwi na vhuṱanzi u fana na havha vhaṅwe vhathu vhane a vha hu na vhuṱanzi uri o vhulaya u khou gweviwa a tshi nga ḓo soko to pfhi tshi khou ṋekedzelwa muthu ngo to uri u khou tou humbuleliwa Lufuno uri na nga to sedza Lufuno muthu a ṱuwa ha vhuyi Lufuno
0: muthu a ṱuwa ha vhuyi
5: ende ri vho tshila ri na nyofho wa ḓe nga nḓila ine mabulayo ayo o amba ngayo
0: fhedzi hezwi zwe president vha amba naho vha songo kwama ḽe vhone vha vha vho ḽi lavhelela zwi khou vha fha fulufhelo
5: nṋe ndi soko uri ndi matenda dzono ndi kholomo dza mvulani Lufuno
0: vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi
5: vhoto vhakale
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vhoto vhakale vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga u tou rali nṋe ndi khou vha sa mafhungoni awara ya u thoma nga ngei ha murahu mafhungo awara ya u thoma ndi henefho nda ḓi tano vha ṋetshedza tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu ndi yone minine ri tshi ḓo vha ri khou khunyeledza ri tshi khou gomedza hono ṅwedzi wa khubvumedzi a ri mafhungoni.
6: Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.

0: Ehi, ndi to ḓi tola na ini yanga hepa.
1: Hai ngo. Har ko zwi livhuwa.
0: Ya.
1: Zamani. Hai, ngo ntshuwisa na mara.
0: Ni kho pa mini? A huna tshono ko tshuwisa pa fhethu, hai.
1: Ndi chini chine cha koni kunga chani vhe hapa. Zamani hai. Ambani ni ndi jo toni ko yange na nge. Ta no mbudza. Ndi chini choni kungaho.
0: Ndo to doniwa zwino do mbudza.
1: Mm.
0: To dzula pa huso. Ani boni TV mulandu
1: hai TV ndi ḓo vhona nga murahu ndi u to vhori mini ndi kho save mudagasi
0: u save mudagasi
1: ee ani boni na mavone ndi tshi kho lengo afunga ah inwi ati tshena mudagasi
0: ah
1: go zwa kuma ndi kho shavho ro nga ḓo tsima vhukati ha vhusiku
0: zwino ni ḓo save mudagasi swikali
1: zwithu zwi kho ita zwi tshinga zwi avha fhasi
0: ni ah tshisamureni nṋe ndi nga sitendeni ni tshi to dzula swiswini nṋe muza money
1: money
0: ndi hone nda
1: ndo zwi ḓivha ha nne ngo vha dzimu vhashu vha ya tshila shemo nda soko to bvelela nne ndi tshi khou fhelelwa nga mudagasi na dana mbo ḓiri ni ḓo tengela mudagasi
0: randi ite so
1: I
0: ndi dzhene hafha kha app ibe nkene nthuni
1: oh mita number
0: ndi nthuni mita number ndi ite so

0: were trying to do is force them
1: Billy,
0: Hoyo
1: enena go bana ye ha go kama go humbe gore a somo bya a swika hapa ena zwo o mo ka nne go mphamukanya ka zwanda go
2: mo when you mean is you know
3: ah ibo tembe tembe anga do da dzura hapo tsinavo u do dzura hapa dzura ni hapa Tendo kae dzura ni hapa la
2: ndi dzure muthu do rali
3: bo ita mini aba muthu ngori ba khamba nai he
2: muthu sinyala ngori rali mo
3: nga ngali tsho sinyala ini ni chimani tshi koba sumba nga chi gidi 9
2: chi gidi
1: ndi kotse se
3: ndi tonga ni zwidipi manini ndi tshano ndi tonga ni ani zwidipi zwana ni kweta zwone muno vha ini ani tsha zumbura
2: vuno pe pa mbondo fara chi gidi ne mawe chi gidi ne
1: emthanga ni kho vhuisa ani na hina
2: nenda fara chi gidi
1: ni chi vuno ni kho vhushela nga gai
2: hai vhathu zwine langana neti divi ti nne zwa chigidi vho hai zwine langana neti divi zwa vhukuma mavhana vhathu
3: ni kwanedza
2: no ndangana mini na musi vhona vhana
3: ni kwanedzana ini ni kho hangwa zwori hapa nga ngomu nduni yanga huna dzi kamera tshe ni kwanga ndi ende ni bvisele footage he ende heyi footage ri tshi bvisa hapa kho tsembetsa mbe bari vha kho ya mapolisa ni kho pa zwamba zwori ini no to ḓi vhudza uri ni kho ngo fhelela tshi ṱoḓisi ndi zwone zwino na vha ni kho ṱoḓa zwone tshe ndokai
2: mawe mawe vho tsembetsa mbe my godfather ndi ri asi ne zwa zwithu zwa mulovha mavhana
3: vha tsanga mini
2: ndi ri ndi halo mavhana vha tshi a tshi ndo vhanduka mbiwa vhona
1: vhana ni kho ni nwa halwa ni kho thembo zwifhela Sina dano ribudza pa chikiti no chiwana ngapa
2: ni khombela farelo chikiti ndi chiwana gai ni khombela farelo mavana
3: mbudziso mani ni tshota ni tshiko sokona humbela farelo chikiti no chiwana gai
2: mawe atire nne ndo vhenda chimbira na ho mutanga boitane hola mduka no nchinya mavana hola mduka no nchinya mavana
3: ni sipana na musuri boy jono ni chinya ini
1: ibona
2: kuti no nchinya dza mavana
3: oni chinya dza kha zwipi ni
2: chikiti ni chikiti cha wezi
3: ine na dza kha
2: zwipi ni chikiti
1: cha wezi ni na mutanga ni kho vhena zwihumbulo ri chigidi chena chiwana kha boitane chingava cho ita milandu mingafani mingana Hone ni azvidiva ana apa khangelekanyo dzamuri ayo mapungo ine nakwamba ngona chigidi chone chingava chisina na license ni do fera jere mani
3: mara akoto da zone
2: ho dedi tsengedzo
1: dedi foto rona
2: mapungo oitio pano nduni akotio bvango na mnango cha gai mara dedi ndi kombela farero vho mavana vashu ndi kombela farero mawe
1: zvine ifani apa mtanga ni to vhure dzindebe dzanu intechesi
2: ndo vhura dedi
1: uri rini farere kha izvi zvinaita ndiko zwi ifatiri Ndoto ita shitabela hao.
2: Ndoto ita minisini.

0: Chico, Chico, na Rufuno Chivase.
1: Ndiminiti ya fumbiri ratinafu zwa zwina rova kha wara ya u thoma ndiko fulufhela tshoṱhe uri vho ḓiphina nga maanḓa nga maanḓa nga tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu ndi yone mini yeneyi nga ene nḓila zwa tombo ri mbo ḓi u vala hoyu ṅwedzi wa khubvumedzi hoyu ṅwedzi wa vhufara u vala ngauri matshelo kha heyi mbekanyamushumo ya Chiko nga tshenetsho tshifhinga nga murahu mafhungo a wara ya u thoma ḓi vha ndi khou ralo vha ṋetshedza tshipiḓa tshiswa kha ṅwedzi muswa hune ra ḓo vha ri khou amba ro no vha kha ṅwedzi wa tshimedzi ḓivha ndi khou ralo vha ṋetshedza tshipiḓa tshiswa tsha sopi yashu ndi yone mini yeneyi fhedzi ngauri ri khou ḓi bvela phanḓa kha heno mbekanyamushumo ndi tshi khou amba nga tou ralo ndo no vha navho muyeni wanga hafha ndi navho advocate vho Nṱuwiseni Ralikhuvhana ri khou amba navho hafha ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽa zwine president wa ḽihoro ḽa National Colors Congress NCC vho Fidel Adams vho itela khedu khothe u thuthwa ha milandu ye yavha i tshi khou hweswa commissioner wa mapholisa vho imiswa mushumoni general vho Fani Masemula zwino vho Adams vha khou amba zwori vha NPA vha ri havha na maanḓa a u thutha milandu yavho Masemula ngazwo zwa zwino ndi tshi khou amba hafha muyeni wanga ndi na advocate vho Nṱuwiseni Ralikhuvhana uri ri saukanye fhungo ḽeneḽi ri na muḓivhi wa mulayo ndi masiari advocate ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Chiko urini
2: masiari a vhuḓi mashina mutshetshevitsi ndi a livhuwa ndero takala
1: ndi masiari a vhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho advocate kha ri sedze vho vha na mbunoni hafha vho Fidel Adams vha NPA a vha na maanḓa a u thutha milandu yo no ḓivhaho khothe
2: mwachine mutshetshelesi vha NPA vha na maanḓa vhukuma kha uri milandwini yavho ri yone vha khothe vha i humisele murahu vha ḓo dzinea mbuno dzine vha khou ṋea dzone fhedzi ndi zwithu zwine zwa vhori zwo itea misi yoṱhe dzi khothe dzashu mwashi
1: fhedzi mbudziso i vha ya uri vha NPA vho vha vho vhona mini musi vha tshi hwesa vho Masemula mulandu zwine a zwi tsheo zwa zwino vha fhedzisela vha khou swika kha tsheo ya uri vha khou phumula milandu iye vha vha vha hwesa yone
2: zwo itea muhashi mulandu wa vulelwa muthu vha ṱoḓisisa vha ṋetshedza vha NPA vha swika hune vha mu phara kana vha mu charge nga murahu vhahulwane kha muhasho wone wa NPA vha zwi vhona zwa uri ho vha na vhukhakhi musi mulandu wonoyo u tshi phariwa u tshi ya khothe vha ḓi u humisela murahu naho wono vha mulanguni wa khothe kana wone vhane vhe vha ngomu khothe muhashi ndi zwithu zwine zwa vha uri zwo ḓowelea zwi itea zwa ndeme ndi zwa uri vha ḓo vha vho vhona uri a hu na vhuṱanzi hune vha ḓo sumbula uri mulandu wa vhutshinyi hu pfhi u tea u phuviwa beyond reasonable doubt zwi amba zwori hu tea u sa vha na u kanakana uri vha nga vha vha na mulandu vha nga vha vha si na mulandu zwino musi vha lono vha tshi sedza vhuṱanzi vhure hone vha ḓo vha vho wana uri zwi nga si konadzeye uri vha tshimbile zwavhuḓi kha khothe ya zwa vhutshinyi mahashi
1: ri tshi khou sedza phambano vhukati ha vhutshinyi na milayo ya zwa vhashumi ri nga ri na u thoma ni zwo vha zwo khakhea na u isa vho Masemula khothe milandu ya u sa imisa tenda ndi milandu ya vhutshinyi na kana ndi milayo ya zwa vhashumi ri tshi khou sedza milandu heiḽa ye vho Masemula vha vha vha tshi khou holelwa yone
2: mbudziso ya ndeme muhashi ri na milandu ya zwa vhashumi ya zwa vhutshinyi na ine yo no pfi civil matters ya vhathu nga vhathu vha tshi khou suwana zwino hoyu wo vha tshi ḓo tshimbilisa zwavhuḓi arali ni wo vha u tshi khou pfhi ndi mulandu wa zwa vhashumi vha khou iswa hearing nga ngomu mushumoni vha ḓo tea uri vha thathiwe zwino ro sedza kha mafhungo a uri wo no itwa mulandu wa vhutshinyi ndi mulandu une wa vha uri zwi a itea tshiṅwe tshifhinga fhedzi zwi a konḓa nga maanḓa hu tea u vha hu khou ambiwa u pfhi wono vha mulandu wa vhutshinyi ngauri hu na mulayo kana act une wa laedza uri muthu a ita hezwi kana a sa ita hezwi kha mulandu une ra khou amba ngawo hu khou pfhi a vho ngo ita zwe vha vho tea vho ita ndi zwine zwa pfhi omission zwino hu na milayo ine ya vha yo zwivhea khagala uri arali ni muhulwane a sa ita ngauri na ngauri u vha o ita mulandu wa vhutshinyi zwino hafha a hu na mulayo une wa khou khwathisedza heḽi fhungo mafhungo ane a vha khou ambiwa hafhanoni are hone kha tshithongo tsha vhu-38 tsha PFMA ndi zwa uri sa accounting officer havha muhulwane hu na zwithu zwinzhi zwe vhavha vho tea vho ita zwone sa tsumbo vha vho tea vho pfha u pfhi hu na vhuyaḓa vha ṱoḓisisa nga u ralo ngo ralo zwino vha khou pfhi a vho ngo zwi ita mbuso khulwane ine vha khou vhudzisa ene muhashi ndi ya uri zwi a ita uri hu vhe na mulandu wa vhutshinyi na hezwi kai case kana kamulando hoyi zvanzo moti azori sikisa kamulando vuchini mwachi
1: rich ko livhala risedze bona uri va NPA vo diva zori mulandu wothe hoyi wa malugana na tsengo ya ine ko kwa mahe company ya Medicare 24 uko laveleswa nga huswa icheu ndine vanga ishumisana sa mbono musi vachido ya khothe vachido livana na he khedu ine kuitwa nga vo Adams
2: ndiza kuma ndi mangwe mafhungo ane na one vha ḓo suku vha ḓo a bveledza khagala kana u anetshedza u khwathisedza tsheo ye vha dzhia muhashi
1: ndi kho livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho advocate vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi
2: ḓuvha ḽavhuḓi nga livhonda
1: ri kho livhuwa nga maanḓa ndi advocate vho nṱuku central khuvhana ndi muḓivhi wa mulayo ri khou ri lavhelese khaedu yeneyi kha ri mboḓi yo ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo awara ya vhuvhili ndi masiari
0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Ivo disera todza mapungo. Ka Parapara FM.
3: Masiari ya vhuḓi lufuno murangaphanḓa kana mudzulaphanḓa wa khomishini ya madlanga vho Mbuiseli Madlanga vho vhudza ramabindu wa dzithekhisi Mpumalanga vho Josi Vanyoni uri mbudziso dzine vha khou vhudziswa dzo tea. Muradu wa ḽihoro ḽa African National Congress Parlamenteni vho Khusela Diko vho ḓiimelela kha mabarivari ane vha khou ambelwa one vha ḓo ita na u pfa nga zwine muhumbulelwa wa miṅwaha ya 4 a wa farelwa u rengisa dzipasipoto nga nḓila dza vhufhura u khou ḓivhona dza khothe. Haya na maṅwe manzhi zwene zwino nga awara ya vhuvhili.

0: Ndimenite fumi zwa zwino rova kha wara ya vhuvhili vha tshirisa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhutali roma ḓi dzhena kha luta lwa pencil ra ino mbekanyamushumo na musi nga ḽa vhuraru hune zwene zwine zwi to rafu bva kha wara ya vhuvhili nṋe na vhone mutetshelesi na musi ri ḓo vha ro onesana kha heno mbekanyamushumo hone ndi tshi ḓo takuwa fhedzi ndi ḓo vha sia na Godfrey Gman Mabasa kha mbekanyamushumo ya masheleni na vhubindudzi fhedzi ndi khou amba nga urali muino wanga ndo no ḓivha navho hafha ndi mulanga vundu kha ḽino vundu ḽashu ḽa Limpopo ndi na dokotela Bo Phophi Ramathuba hafha ri khou lavhelesa hezwi zwine vhusa wa vundu Limpopo u khou pembelela muvhigo wa mutolambalelano muhulwane wa ḽino vho Tsakani Baloyi une wa khou sumbedza mihasho ya sumbe yo shuma zwavhuḓi siani ḽa zwa masheleni mihasho yo shumaho zwavhuḓi ndi ofisi ya mulanga vundu muhasho wa zwa gwama muhasho wa zwa mitambo vhutsila na mvelele na mveledziso ya ikonomi mupo na vhuendela mashango khathihi na muhasho wa zwa vhuendi na tsireledzo ya vhadzulapo na muhasho hoyu wa zwa vhulimi na mveledziso ya vhupo ha mahayani khevha mulanga vundu ndo no ḓivha navho ri ambe ri khou lavhelesa sa ho shuma uhulwane nga u to rali ha mihasho hafhano kha muvhuso wa vundu Limpopo ndi masiari mulanga vundu zwi khou sumbedza mubveledzi ndo vha xedza hafha mulanga vundu ndi dovha hafhu ndi vha wane ri ambe nga haya mafhungo ngauri khou vhona mihasho ke yoṱhe mihasho ya sumbe ine ya khou vhonala yo shuma zwavhuḓi u ya nga ha muvhigo wa mutolambalelano muhulwane vho Tsakani Baloyi zwino ri khori ngauri khe vha vha muvhuso wa vundu vha khou ralo u pembela ri sedze vhona zwori zwenezwo zwi nga vha zwi tshiamba mini khavho sa muvhuso wa vundu u wana muvhigo wo to kunaho nga u to rali kha sia ḽa zwa masheleni ndi a vhuya navho zwenezwino afha mulanga vundu ri mbo ḓi dzhena kha heno nyambedzano mulanga vundu ndi masiari ndo vha ṱanganedza kha tshiko hurini
1: ndi masiari na vhathetshelesi vhoṱhe tshiko na u livhuwa tshifhinga hetshi
0: ndi masiari avhuḓi mulanga vundu ri khou amba hu na mihasho yo shumaho zwavhuḓi vhukuma fha siani ḽa zwa masheleni u ya nga muvhigo wa mutolambalelano muhulwane vho Tsakani Baloyi hafha kha muvhuso washu wa vundu Limpopo zwi amba mini hezwi kha muvhuso wa vundu
1: zwi vha zwi tshi khou tou sumbedzisa kha vhathetshelesi na vhadzulapo uri zwe ra sumbedzisa zwone musi ri tshi dzhena muvhusoni zwa uri ri ḓo khwinifhadza kufarele na kushumisele kwa masheleni ngauri vha ḓo humbula uri vundu ḽa Limpopo ḽi bva hange murahu he ha vha hu na dzi thaidzo khulwane nga maanḓa ri khou ḓa kha kushumisele na kufarelwe kwa masheleni he ha swika hune na muvhuso wa vhukati hu na tshifhinga tshe wa ri vhea kha administration mara zwa zwino ri tshi khou sumbedza zwi vha zwi khou sumbedza uri hu mushumo muvhuso u vha u khou khwinifhadza nangwe hu uri asi mihasho yoṱhe yo no swikelela hune ra khou tea u vhona kha izwiḽa zwine ra tori ndi clean audits mara ra tou vhala mihasho ine yo swikelela clean audits zwine u ya nga ene muṋe auditor general vho swika hune vha sumbedzisa uri ndi vha u tou thoma vundu ḽashu ḽi tshi ḓiwana ḽi tshi khou ḓisa mivhigo yo tou raliho.
0: Zwo rali ri khou amba hu na mihasho mihulwane sa siani ḽa mugaganyagwama afha ri amba nga muhasho wa zwa pfunzo na muhasho wa zwa mutakalo yone yo wana unqualified audit ri tshi khou takuwa kana u tou thoma henefha mulanga vundu ndi mini unqualified audit ri tshi amba nga unqualified audit ri vha ri khou amba nga mini na uri vha ḓo ita mini uri na yone he mihasho mivhili ye ra amba ngayo i kone u nga hei miṅwe ya sumbe.
1: Ndi uri ri tshi khou ṱoḓa kha ri tou thoma nga hei ine ya tou pfhi ndi clean audit nga luambo lwavho vhone vhane vha dzi auditors vha ri dzoṱhe dzi vha dzi unqualified vhuvhili hadzo i tou vho ri hei ine rine nga luambo lwa nṋe na vhone ra ri ndi clean ndi uri i vha i unqualified i si na tshithu na tshithihi tshine ra tshi vhidza uri ndi matter of emphasis ha swika hune ha vha na hei ine ya khou pfhi ndi unqualified

0: SABC News yo dimisaunga yote na one sa GC ya iba disera tota mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalibowa muhatole muhulwane ononotaho wa kale vho Raymond Zondo vhare Afrika Tshipembe ḽiti yo bva kha maitele ane ha itwa ṱhoḓisiso hu si vhe na u dzhia vhukando. Mudzulapanḓa wa khomishini ya Madlanga vho Mbuiseli Madlanga vho vhudza ramabindu wa dzithekhisi vho Josi Vhanyoni uri mbudziso dzine vha khou vhudziswa dzo tea vha ḓo ita na u pfha nga mbilaelo dza vhadzulapo vha vhuponi ha Ukulindeni masipalani wa Chief Albert Luthuli vhane vha ri vha khou ṱoḓa tshumelo haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhuraru.
0: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Hei no mbeka mshumo, vaku idisero nga ofisi ya mtora mbarelano Afrika Tshipembe kana AGSA na SABC Education. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Dimasiara mdiso Palapala FM ya kubarasi ya kasha la Afrika Shpembe kubalibuwa kuchikubata nganeza kambe gemshumo mbege mshumo ndi mashereni na bubindu zimtichiliso Palapala FM rozula hapa richikubwa upa toza mafunga awari ya mraru nga given rashia dana juno ha wa dana otenga udaro ichidori awara ya mraru mbege mshumo ya chiko mkororo wa chivasi na bingi harikulibu nga mandesa vado bapu vabuya na machero mtichiliso Palapala FM neni kubata nganeza kambe gemshumo vaido zumbula zauri hava ba ofisi ya auditor general kana wa mtora mbalelano ba hone hapa na musi haho pumulani rabonda uone hapa tendani mafunise rori mubidze rizuve naye udoro talutshedzo rina musi rikhoravelesa mini na hone nga murahu ha musi rono vana vhege nzhinyana dze rava ri tshi khou sumbedzisa fa u itela zwori na vhathetshedzi vha kona u ḓivha zwori hei ofisi i khou shuma hani, i khou bva ngafhi, i tshi ya ngafhi. Tendani ri ni ṱanganedze mbeke mushumo kei ni masheleni na vhubindudzi.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa G-Man, ndi khou livhuwa u ṱanganedziwa na u fhiwa tshitenwa hetshinoni tsho uri ri ḓe ri ambe nga mushumo wa auditor general kha vhulavhelesi na maitele a BRRR.
0: Kha ri ḓo lavhelesa uri ṋamusi ri khou lavhelesa mini.
1: Jimani na vhathetshelisi vha Phalaphala FM, ṋamusi ri khou dovha ri tshi khou dzhena fhasi ri tshi khou amba nga mushumo une ra u ita ri tshi ri parlamenteni ri tshi amba nga maitele a BRRR. Ndi tamba nga maitele a BRRR, ndi khou amba nga muvhigo wa tsedzuluso ya mugaganyagwama na themendelo zwine ra zwi vhidza uri budgetary review and recommendation report.
0: Uri vhe inwi ni a ḓi tou kona u shumisana na phalamennde, hone ni shumisana hani thamusi na phalamennde u itela zwo ri kone u tou thoma zwavhuḓi na vhathetshelisi vha kone u tou ri fara zwavhuḓi?
1: Ri shumisana na phalamennde nga maanḓa kha mushumo washu, ngori phalamennde ndi yone ine ra swika ra viga khayo uri ro wana muvhigo wa hani kha audit dza mihasho yo fhambananaho, uri hezwinoni zwine ra zwi vhiga hangei vha dzimembara dza phalamennde dzi kone u zwi shumisa musi hu tshi yo u aprovewa migaganyagwama ya dzi department dzo fhambananaho.
0: Zwi amba uri ndi hafho hune ha itiwa hone mugaganyagwama. Kha ri ḓo lavhelesa uri musi hu tshi ṋetshedziwa mafhungo a migaganyagwama ngauri i vha i sa lingani, hu vha ho sedziwa mini Stan?
1: Okay. Una zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwo sedziwa and zwi vha zwi tshi khou bva kha mulayo. A vha ri ndi vha thome nga u vha ṱohelela zwi bva kha mulayo ufhio zwa tshimbilisa hani. Zwino ndi ṱhoḓea fhasi ya mulayo wa mulayotibe wa masheleni une ra u vhidza Money Bills Act na mulayo wa ndangulo ya masheleni ya muvhuso, ndi PSMA he. Zwino phanḓa ha musi phalamennde i tshi sedza na u tendela mugaganyagwama wa ṅwaha u ḓaho wa muhasho ufhio na ufhio, dzikomiti dza phalamennde dzi fanela u dzula u sedzulusa uri uyo muhasho wo shumisa hani masheleni o avhelwaho ṅwaha wo fhiraho wa muvhalelano, nahone dzi shumisa mivhigo ya audit yashu u linga izwi. Muvhigo wa tsedzuluso wa mugaganyagwama na themendelo ndi ṱhoḓea ya mulayo kha tshitenwa tsha vhuṱanu tsha mulayo wa mulayotibe wa masheleni une ya vha Money Bills Act. Hetshi tshitenwa tshi kombetshedzwa buthano ḽa lushaka ine ya vha National Assembly nga kha dzi komiti dza portfolio u linga mashumele a muhasho muṅwe na muṅwe wa lushaka. Fhasi ha tshitenwa tsha vhuṱanu na vhuraru na vhuṱanu na vhuṱanu tsha mulayo wa mulayotibe wa masheleni, dzi komiti dza portfolio dzi fanelisa u sedzulusa heyi mivhigo ya audit ya AGSA khathihi na mashumelo a muhasho, nahone dza kumedza BRRR kha minista wa masheleni na minista wa cabinet o teaho. Hezwi zwi tea u itea phanḓa ha musi phalamennde i tshi fhedza tshitatamennde tsha mbekanyamushumo ya mugaganyagwama ya themo ya vhukati ine ra i vhidza mithi ya term budget policy statement na u tendela nyavhelo ya mugaganyagwama ya tshifhinga tshiḓaho. Zwino before hu tshi approviwa dzi budget kana migaganyagwama, heinoni process ya ṱalutshedza i tea u thoma ya itiwa kha phalamennde kha portfolio ya muhasho muṅwe na muṅwe.
0: Ni ḓo zwumbula zwori na vhuya na to thoma u amba nga milayo iyi kha G-Man i thoma na i tshitsha, fhedziha oyo mulayo vhe inwi ni ita mini uri ni kone u tsireledza hu kone u itiwa zwithu nga nḓila yone, ṱhamusi hu songo dzhenelela vhorapolitiki kana hu si na o itaho uri zwi songo tshimbila zwavhuḓi?
1: Zwino hafho ndi hone hune ra vha na maanḓa a u audit. Zwino maanḓa ashu nao a bva kha mulayo, kha ndayotewa ya shango. So, rine ri kwa maanḓa nga ndima ya ṱahe kha ndayotewa ya Afrika Tshipembe. Tshitenwa tsha 188 kha ndayotewa tshi ri ṋea ndaela sa IGSA u auditor na u vhiga mashumisele a masheleni a muvhuso u mona na shango ḽashu ḽoṱhe. Zwino muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, ndi vha humbudze uri mivhigo ya IGSA ine ya vha audit report vha ḓo i wana kha muvhigo wa ṅwaha wa tshiimiswa tshiṅwe na tshiṅwe tsha muvhuso wa Afrika Tshipembe tshine ra tshi vhidza annual report. Ubva kha muvhigo wa Phalamennde u dzhena kha madavi oṱhe a muvhuso ro katela na muvhuso wapo na masipala. Mivhigo iyo i bvisela khagala nga vhuronwane mawana a muauditor general a ṅwaha wa muvhalelano une wa khou vhigiwa. Ndi vhafhe tsumbo, muhasho wa mutakalo u ḓo ya wa kumedza muvhigo wa ṅwaha Phalamenndeni u sumbedza mushumo we wa ita, ngeno muvhigo wa AG u tshi ḓa wa ṋetshedza khwaṱhisedzo yo ḓiimisaho nga yoṱhe independent assurance nga kha audit ya wonoyo ṅwaha wa muvhalelano. Hezwinoni ri tshi ṋekedza heyinoni khwaṱhisedzo yo ḓiimaho nga yoṱhe, ndi yone ine dzi membara dza Phalamennde dzi ḓo ḓa dza i shumisa hu tshi yo u dzuliwa sengiwa uri ndi mugaganyagwama wa ṅwaha u ḓaho u ya ṋekedziwa kana a u ṋekedziwi na, kana u ṋekedziwa nga vhugai, kana hu na mugaganyagwama we wa wo ṋekedziwa kha muvhigo muvhigo wa shango u sa shumisiwe wa fhelela une wa kho tea u thoma wa vhuisiwa before u tshi kwa mugaganyagwama muswa.
0: Kristo Phalaphala FM musi vhone vha na mbusene vhone vha khou tama u vhudzisa yone kha vhe tshipiḓa tsha imbege mushumo 086-000-2503 kana mara smg rsabc.co.za. Ndi hafho hune rine ra vha hone.
2: Phalaphala FM yelelwa mushumisani kha Mungana Lonene FM, Mafosi Try by Force Chauke, muya wawe wawele zwavhuḓi. Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Phalaphala FM 107.8. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
0: Ndi hapo ne vari wana one mutelisi wa Phalaphala FM aba SMG rsabc.co.za kana 086-000-2503. Vhabudzise zwi tshi ḓa pa kha mafhungo a dzi mbalombalo, ndi a zwiḓivha zwori hu na vhathetshelesi vhane a vha to dzi pfha zwavhuḓi. Zwino ha musi tendani o ḓa afha hayi zwi ḓo dzula zwavhuḓi, ngauri u ḓo sia o vha ṱalutshedza kana o vha pfhukhisa hafho hune vhone vha nga vha sa khou pfhuka hone. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a u dzudzanya dzibugu, mafhungo a u dzudzanya dzibugu matshimbidzele a hone ndi zwone a fanela u tshimbila zwavhuḓi. Musi a songo tshimbila zwavhuḓi a kwama hani mudzulapo kha vhutshilo hawe ha ḓuvha liṅwe na liṅwe? Tada?
1: Ndi livhuwa nga maanḓa muhashi, eyo ndi mbudziso yavhuḓi nga maanḓa. Zwino dzibugu dza musi dzi songo itiwa zwavhuḓi zwi vha zwi khou ri sumbedza uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa nga vha zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi hafhanoni. So hu na vhutumanyi vhukati ha vhuvhigi ha masheleni vhuvhi na nḓisedzo ya tshumelo mmbi tshitshavhani. Musi dzibugu dzo vhilingana, masheleni o tetshelwaho sa tsumbo, o tetshelwaho u ita dzi phaiphi dza maḓi, mavhona zwiṱaraṱani, u khwinisa zwikolo kana mishongo ya kliniki a anzela u tambiseya u lozwea kana u shumiselwa zwithu zwiṅwe na zwiṅwe nga nnḓani ha zwe a tetshelwa zwone. Mivhigo ya masheleni ya vhuronwane i khwaṱhisedza uri masheleni a tshitshavha o shuma ho teaho u itela tshitshavha. Sa tsumbo ndi vha ṋekedze muhashi na vhathetsheli, u shumisa masheleni o avhelwaho a riri u renga ambulance kha u renga moḓoro une wa ḓo shumisiwa nga muofisiri wa tshiimiswa cha muvhuso, zwi ḓo kwama vhadzulapo vhane vha ḓo ṱoḓa u endedzwa lwa shishi ya vhuongeloni nga nḓila isi yavhuḓi na luthihi, ngori vha ḓo ri vha tshi khou ṱoḓa u endedziwa u isiwa tshibadela vha wana hu si na ambulance ngori tshelede iḽani yo ḓa ya shuma ya ya rengela muofisiri wa muvhuso moḓoro.
0: Mhm. Kha ri ḓo lavhelesa maitele haya a BRRR, hu na nḓila dzine a itiwa ngayo, nga maanḓesa ro lavhelesa vhege ḓaho hune hu ḓo vha na hoyo mushumo hangei pharamendeni. Thamusi no thoma ngo ṱalutshedza uri hei BRRR ndi mini, yo imela mini, nahone i shuma nga nḓila ḓe, nahone hu ḓo vha hu tshi khou itea mini?
1: Okay. All right. Ndi khou livhuwa. BRRR yo imela muvhigo wa tsedzuluso ya mugaganyagwama na themendelo. Hezwo zwi vha zwi khou nga tshikhuwa ri zwi vhidza uri budgetary review and recommendation report. Ndi hune ha bva heinoni BRRR. So ri vha ri tshi khou fha mivhigo yashu ya audit, ri tshi khou ifha kha dzi membara dza parlamente uri dzi kone u dzhia tsheo, kana uri ri vha mannḓafhadze uri hu tshi ḓa vhathu vhashumi vhashumi vha muvhuso vha kone u ḓa vha kone u vha vhudzisa dzimbudziso vho thoma vha wana muvhigo kha riṋe vha dzi auditor uri riṋe ri tshi ra auditor nge kana ri tshi o ṱole dziḽa dzibugu ndi hezwinoni zwe ra zwi wana. Zwino ri vhafha maanḓa uri vha kone u vha vha tshi khou kona u vhudzisa dzimbudziso dzi konḓaho, vha tshi kona u vhudzisa dzimbudziso dzi yelanaho na u isa service delivery kana u isa tshumelo kha vhadzulapo vha shango.
0: Ndi dzhie nwe mutshelesi hafha kha 086 000 2503. Nda mutshelesi. Mutshelesi ndi masiari nda.
3: Ndi vho muoki hafha, ndi Dennis ya Masakona kliniki.
0: Nda, Dennis.
3: Ndi anga mbudzisa okay.
0: Nda.
3: Evha vha audit vha na maanḓa a u dzhia. Ndi khou pfa vha tshi ri vha dzhenelela kha musi siani ḽa mugaganyagwama, hu tshi khou tiwa migaganyagwama. Zwino maanḓa vha na ona nga murahu musi arali ṱhamusi sa tsumbo, hu nga ḓi vha minista kana minista wa gwama. Arali uri ṱhamusi ha tsha nyaga ṱhamusi nyongo avhela, zwiimiswa zwo imo ngauri masheleni nga nṱhani ha uri ṱhamusi hu nga ḓivha hu na vhuyasa kana zwiṅwe zwithu zwine ṱhamusi ene a tshi zwi fhedza wana zwori a zwo ngo teaho masheleni, ṱhamusi evho vha na maanḓa o isa khothe u kombetshedza ṱhamusi honoyo minista uri a fhedzisa masheleni uri tshumelo ikone ya vhathuni.
0: Ah, ndo livhuwa vhumoki. Kheyo mbudziso.
3: Kana ndi fhethinani nae, ndi ndo pfa vha khou sumbedzisa uri vha khou amba nga thaidzo ya mavhone, nga ḓovha mavhone ane a zwiṱaraṱani, ṱhamusi zwezwi zwiṱukunyana uri masheleni a lozwea. Uri zwavhuḓi afha fhethu hu vha hu khou tou dzhiiwa fhasi kana hu vha hu mafhungo a vhuyaḓa na, ndaa.
0: Ah, ḽo lala, vhumoki. Kheyo mbudziso, tena.
1: Okay, ndi khou livhuwa mbudziso inoni. Ndi mbudziso ya vhuṱhogwa nga maanḓa. So ri tshi amba nga mushumo une ra u ita, ri ita mushumo wa audit and then u bva hafhononi ri ḓo swika ra ya ra vhiga kha vhane vha vha na maanḓa a uri migaganyagwama iya dovha ya isiwa phanḓa, ya ṋekedziwa, i ṋekedziwa nga vhugai, kana ri a thoma ra ri hafhanoni hu na zwithu zwe zwa tshimbile zwavhuḓi before ri tshi fha migaganyagwama, a ri thome ri ri havhanoni vha thome vha lugise nnḓu yavho, ngori arali ri tshi khou wana zwori hu na zwithu zwine a zwi khou tshimbila nga nḓila, ra ḓisa phanḓa ra vhafha migaganyagwama ri songo thoma ra ri kha vha lugise nnḓu yavho, zwi nga ḓa zwa swika zwa khakhisa. Ndi ḓo ḓi ita ndi tshi vhafha na dzitsumbo hafanoni zori vangari izvinoni rono fedza upa mivigo yasho hafanoni kha BRRR ringawana hune havanoni va miradzo ya dziportfolio dza parlamente dzine rakopa mivigo yasho vachisvika vavapa muvigo kha ministara washu wa zva masheleni na chikwama ava uri ava vasvika vavapa muvigo uri hei odita generala yoda fanoni ya dayaripa muvigo wa uri masheleni angochimbira zvavudi zvino before vone va minister wa chikwama na masheleni before vachiri vanga avera havanoni masheleni kha vathome va dzule fhasi vasedzei unoni muvigo na rakoupa we rawana ubva kha auditor general zvino minister wa finance ndiyene ane angakona da atoma ari ndingato ane angada ari ndizongobvisa nyavero mutswa ya mugaganyagwama usvikara hoyi muhasho uchirugisa ndangulo dzavo uchivuisa masheleni otambise yaho kana uchidzia maga kha va ofisiri vokwame yaho so ndi hezo zvine zvanga ite rine sachi imiswa harina manda auri ri imise mugaganyagwama uri unekedziwe rikuva nemanda uripota rakwavo noni varinamana manda auri rava influence
0: alo lo pfala kutshelesi kha rivhengise
4: vanga vo rumelwa CCMA thaidzo ya makhenike usvipo zwa dzina u songo ḓewa nga nḓila kana tharano isina wakhanedzano Clientele Legal i ṋetshedza tshumelo zwa vhoramilayo kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Tshumelo dzashu dzi a farea. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, na mishumoni, na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. Vhoramilayo ya shushangwa nga vhuphara, vha dzula vho ita ngoma madzulawo vhamdzha uri vha kone u vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General, ndi FSP yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za Levuwa khomu masemula matlala mashashane Parapara FM 103.1 vari wana na ka app ya SABC Plus
0: ndi hezwo mbiliso wa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe u kha ḓivha hone hafha Tandani Mafunise ro ri muvhidze hafha u bva hange kha ofisi ya auditor generala u itela zwa uri hu vhe na zwinzhi zwine a ḓo fanela u zwi pfukhisa ngauri hu na vhathu vhane vha soko pfha tshipfi mivhigo i tshi ya parlamenteni kha komiti uri komiti ya hone ndi ifhio zwi vha zwo to dzulisa hani ṱhamusi ri ḽi pfukhise ḽo fhungo Tandani venwi ni tshiri sa ofisi ni khou ya parlamenteni ni swika na vha na miraḓo yoṱhe kana na komiti hone arali ni to amba na komiti ndi komiti ḓeyo ine vhe una swika na amba nayo hone ha ya fanela u ita mini
1: okay ya ndi go livhuwa nga maanḓa ya zwino ri tshiya kha dzi komiti dza parlamente ria rafa muvigo kha komiti inwe na inwe ya tshiimiswa tsha muvhuso wa fhano South Africa. Na dzi komiti dzo fhambananaho dzine rafa zwone mivhigo haningei parlamenteni u fana na portfolio komiti ine ya vha i tshi khou shumana na zwa mutakalo, portfolio komiti ya parlamenteni ine ya shuma na zwa pfunzo ya mutheo ya vhuendi ya mapholisa na ya maḓi sa tsumbo Rishika rakumedza manyeto oditika honga vutani kha zwitatamende zwa masheleni zwa nwaha utevela milayo na ndisedzo ya shumelo ye ya kurupedziwa nga muhasho muṅwe na muṅwe. So zwifika zwa kwama dzi komiti dzothe dza parlamentini dzine dza vha dzo kumedzeliwa dzi department mihasho yo fhambanana nao.
0: Mhm. Kha ri ḓo lavhelesa zwi ḓafha kha mafhungo a masheleni musi hu tshi pfhi muhasho u ḓo wana masheleni o imaho nga uri u ḓo engedzeliwa masheleni o imaho nga uri hu vha ho lavheleswa mini tendani?
1: Okay. So before phanda ha musi masheleni a tshi ṋekedziwa muhasho muṅwe na muṅwe u ḓo fhiwa tshifhinga tsha uri u dzule u ite mugaganyagwama nga wawo wo sedza ndisedzo ya mishumo une wa khou tea u i ḓisa zwi tshi khou yelana na uri vhone vho fhiwa mandate ufhio nga government. So vha ḓo dzula muhasho muṅwe na muṅwe u ḓo dzula wa ita mugaganyagwama wawo. U tshi fhedza u itaho mugaganyagwama wawo u ḓo ya wa ya parlamentini wa swika wa amba uri hononi ndi uri mugaganyagwama washo. Hezwinoni zwi ḓaḓa zwa itiwa rine rono ya parlamentini ra fha muvhigo uri mugaganyagwama wa ṅwaha wo fhelaho wo shumiswa hani. Then parlamente i ḓo shumisa hoyu mugaganyagwama une wa khou humbeliwa nga hoyu muhasho wa department. Ya dovha ya shumisa na ndivho ye ra ḓa ra i ṋekedza yone before hoyo muhasho wa government u tshi ya hangei parlamentini. And then after that ndi hone une vha ḓo ri hai ri ḓo nifha zwine na khou zwi humbela kana AG tshi ḓa fhanoni yo vhona zwori hu na dzi tshelede dze dza shumisiwa nga nḓila thomani ni recovere hedzino dzi tshelede zwa zwino ri ḓo vha ro nifha hedzinoni. U swikela iwe wo ni tshi ita na ri sumbedza zwori no ita mini uri ni wane ḽa tshelede dzo lozwiwaho.
0: Kha ri ḓo lavhelesa fhungo ḽa parlamende kani ya parlamende i na vhupfhiwa kha u engedza mugaganyagwama wa muhasho kana hu na u sedziwa mivhigo ya tshifhingani tsho fhelaho?
1: Na hapo muhashi zwine vha khamba zwone ndi wone mushumo kokotoro wa dzi portfolio committee dza parlamente dzo dzulela zwone zwinoni uri dzi dzule dzi pende dzi sedze uri mihasho kha migaganyagwama yo avheiwaho miṅwahani yo fhelaho yo i shumisa nga nḓila na. Then yo no fhedza u dzula i tshi sedza hezwo na rine ri vha phathi yayo process yori mini ri tshi ḓa u fha muvhigo washu ri vha ri khou fha muvhigo uri edzo dzi komiti dzo swika edzo mihasho yo swika ya shumisa migaganyo gama nga nḓila yo lugaho na. After that ndi hone dzi portfolio komiti hezwinoni dzi tshi nga kona u fha recommendation kana dzi tshi nga kona u fha tsivhudzo ya uri hai ro kona u wana nḓivho ya uri dzi tshelede dzi khou shumiswa zwavhuḓi nga hoyu muhasho ri a tenda zwa uri hedzinoni migaganyagwama ya miṅwaha iḓaho i nga kona u avheliwa nga nḓila ye ya humbelwa ngayo nga honoyo muhasho wo humbelaho mugaganyagwama.
0: Nga miniti muthihi fhedzi, ndi ngani ABRRR maitele a hone a tshi fanela u to tevhedziwa a tshi tovha mulayoni uri zwa vhukumakuma hezwo zwi fanela u tevhedziwa nga parlamende, ndi ngani ri tshi khou khunyeledza na nomboro dza vhenwi kha vhathekelisi vha na ḓo tamoni kwama?
1: Okay. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Hezwo ndo amba nari ndi zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri heinoni process ya BRRR i tevhedzeliwe kana muvhigo wa tsedzuluso ya mugaganyagwama na themendelo u tevhedzeliwe, ngori arali wa sa tevhedzeliwa hu sala hu si na vhuḓifhinduleli ha uri mihasho i swika ya ḓa ya vhiga uri yo shumisa hani masheleni. Hu sala hu si na vhuḓifhinduleli ha uri rine ro ḓa ra vhiga ra bvisa muvhigo kuto soko sala umuvigu unewa kusala na muhasho mara
0: aruko
1: pawa manda uri bade waji wa holde muhasho uhunumu uwe accountable kana wape kutipindileli kwa hoyo muhasho
0: nombora za wenui nombora za wenui musu nono wa ofisi ini hakonu pere ya mafungo tenda ni mubudzise na fumra nure afera na afe ili haya fedzia nombora za wenui kapati kisuna dota mwini kuwama
1: Nukolibu, rime riwana na vaduri wana zidondembezo zwashu zoperela vaduzi wana ka website yashu ina yava www.agsa.co.za www.agsa.co.za ndione une alwa dutangana na zinomboro zashu zine vangarifonera nga kazo vachikotoda ndivo
0: Tendani mafunise umelani ofisi ni rikulibu wa gamandesa kalibe duwala budi
1: rikulibu wa gamanda habari riyoshu na lakichaa
0: ndao yendu na kezo mchelisua parapare FM harari huna zwingwe zine wane batuta mutu amba nane marugana na hembe gemshumo mabasa mg rsabc.co.za nendi chito takuwa hapa ni mafungo vanepo za orowa baone hapa vorachie dana kalibe duwala budi
5: Hino meka mshumo, wawai disuro nga SABC Education. Bofarana na mtura ungalano Afrika Chipembe. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: mbekanyamushumo dzacho dzo itora ufusha vhone arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha thetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho kha vha kwamane na Makhado Thelma kha makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
1: Kela mini chembo tendo vha yafuna mutano phezi gonyisa uri vhene phala kha wara ya vhuna khambe kana mushumo ya dzi a orowa IG Luna lebizo film takala rodi ya mangalo kha nembe kana mushumo ya zero wa vhegeni dzo phala ho koyinio nga rumbe lebizo ho sex love Mac G King P CJ Lute na slice say rumbe lebizo ho wazala masiera vhudinga manda masiera pepe dza rikotendo ri rikavadudedza phezi shurokotaro bvana phala kha wara ya vhuna lione fhungo la shiladu
2: Murova rodiamba par chitwara re dovana family meeting murova nga waraya busume naone mtangano wo bahone boamba mu president bone bo Cyril Ramaphosa boamba mafungo manjinga manda pedzi kama nwa mafungo e bambai boamba nga mabindu uri una mabindu manji ane arengisa mahalwa kapa mayani ane hatebedzi milayo bari nezwi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa sia vhathu vha tshi kambiwa nahone vha tshi vhanga na dzikhakhathi zwa swikisa na kha mabulayo na kha mabulayo aya vhafumakadzi kha musi vhone vha nga ri thusa sa muthetshelesi uri ndi ngani musi ri tshi khou zwi ḓivha uri hetshi tshipoto hetshi hei thavene hei ndi iṅwe ya dzi thavene ine a i tevhedzi milayo sa u vala nga zwifhinga u tendela vhana vha tshi dzhena vha tshi nwa mahalwa vha tshi renga uri vhone ndi ngani vha sa i vha viga edzo dzi thavene kana izwo zwipoto ndi ngani vha tshi soko zwi litsha zwo ralo vha ri aredzi vhone aredzi tenda hu 4 hu 5 ḽi khou tsha ḽa tobe yato tshana sigisi vha tshi to zwi ḓivha zwo ri afhethu hango tea u vha ho vula nga hetshi tshifhinga fhedzi vha soko ra aredzi ri ḓo itani uri ndi ngani vha sa vhigi sa mudzulapo wa hanefho nga tsini
1: ya kana kana vha tshi kho ḓi tovha vha tshi kho ṱuwa haningei na vhone
2: hetsho
1: tshifhinga vha tshi kho ṱuwa haningei vha tshi kho ḓiphina haningei vha tshi kho ḓi zwi vhona khou amba uri na vhana vha tshi kho ḓi vha vhona uri hafha ho tendelwa na vhana hafha fhedziha vha khou litshiwa vho ralo hai vhone vha ḓi to dzula nṱha mafhungo eneyo hanga a huna tsho iteaho a huna tsho khakheaho a huna tsho no kho itea uri na zwi vha zwi tshi kho itiswa nga mini
2: ndi ḽone fhungo ḽashu yolo ngori ndi mafhungo a ndeme ane a khou itea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ane mafhela vhega ri tshi amba ri a ḓi tou zwi vhona vhathu vha khou tou ita silala vha dzi thavene vha zwipotoni vhaṅwe ngori no ya nga dzi live vha ya na ḓivhudzisa uri u muthu a live nga 5 afha fhethu hune a vha hone
1: zwa
2: vhuḓi vhuḓi u vala nga tshifhinga ḓe
1: u tshi ndo lavhelesa wa ḓiwana uri
2: ndi tshipotoni vhaṅwe na vhaṅwe vho ḓihwalaho vha hone hanefho vha khou tendelwa u nwa halwa na u kambiwa vha khou kambiwa ndo no vhuya nda tou vhona iwe vidio i khou trend hanefha kha iṅwe ya dzi thavena ningi hayani he vhathu ndi ro muthu o ḓi kambeliwa tsiko nga vho 4 5 ya madauchi o ḓi hwala ndi nga tshi to amba vho uri ndi gai mara ndi iṅwe ya dzi thavene hanefha nda ḓivhusa uri afha fhethu muṋe we enei thavene mushumi we enei thavene u no khou shuma afha a fhethu khou itea mini vhathu vhashu
1: yakhone nga maanḓa vhathu vhashuedzia ndi zwone zwine zwa kho dovha hafhu zwa ri ḓisela na dzi dzinyemele dzine ra kho ḓi ila ngadzo uri zwo no itisa ndi eneyo zwithu zwi tshinyala ro sedza ndo vhona muṅwe wa ḽiṅwe ḽihoro henefha ḽa polotiki hangei KwaZulu Natal uri ene akho ṱoḓa hu tonga vha na muthuntshana hangei khavuni ḽa KwaZulu Natal ari ndi khou ṱoḓa phindulo kha mukhomishinara wa mapholisa hafha KwaZulu Natal vho Nkankha Mkhwanazi uri uyu muthu ntshano u nga ha mini mbuiso ye ya vha hone ya vha yori hu khou lwa na vhugevhenga ini wo ṱoḓa phindulo futhi uri ndi ngani hu khou lwa na vhugevhenga zwino ndi zwezwo uri zwithu zwi khou itea vho dzula vho fhumula matshelo hu tshi itea zwiṅwe vha bori handri he vha si ite mini vhonyi zwa si tshimbile nga nḓila ḓe vho ḓi tou fhumula vha peta zwanḓa
2: ritei kha ri ambe vhathu vhashu kha vha rumeledze voice note 072 897 8325 ri ḓo vhuya zwine zwino si kale ra tambenedzo dzi voice note kha ri thusane sa lushaka vhathu vhashu
1: ndi ngani vha tshi dzula nṱha mafhungo a vha tshi khou zwi vhona uri zwi khou tshinyala Chibabula na Chitondobe Bend Kokonya

0: zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 rand ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Best deals ever.
2: Vako to do divori vhathu vhothe vha khomba nga ha mini. Kavha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yothe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vhathu vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibuku to ya khwinesa isa thubonwa vengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 za October. Hu ḓo shuma milayo tiwaho.
3: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni ya mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Aba ndi vhadisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
4: Ndi a fumbili minute bva na phala khawara ya vhona yoyo na Gerald Levert nga lumbelo dzaho Is It Still All Good na DJ Jaifane ni lava wena. Formalize voice kha nomboro ya WhatsApp ya 0728978325 rikhoda vhalesa phungo lashu la ḓuvha na musi.
5: President Vho Ramaphosa vha ri hu na mabindu manzhi haya u rengisa malwa fha mahayani ane a tevhedzi milayo. Vha ri hezwi ndi zwiṅwe zwine zwa sia vhathu vha tshi kambiwa, vha vhanga na dzikhakhathi, zwa swikisa na kha mafhungo o vhulawa ha vhafumakadzi. Kha musi vhone sa muthetshelesi mu nga ri thusa uri ndi ngani musi arali vhathu ni khou tou zwi vhona uri hetshi tshipoto kana itavena i khou tevhela milayo, ngavha u si vala nga tshifhinga, u sokou tendela vhana vha tshi dzhena, uri vhone ndi ngani vha sa zwi vhigi, ndi ngani vha tshi dzhia tsheo yo u ṋamba vhafumula vha ri a vhone a vha khou zwi dzhenelela. Thaidzo ni mini? Okay, Karif, ya.
6: Ni nga madzina ndi Philiwani Mabodi Kenneth. Zwine zwa vha hone kha heḽi fhungo, a hu na muthu ane a khou fhumula. Hu tea uri muthu muṅwe na muṅwe zwa zwino o sedza vhutshilo hawe. Ro sedza nga maanḓa muvhuso une u khou ri feila kha tshiṅwe na tshiṅwe. Muvhuso ndi wone une u khou tea u kaidza vhathu. Arali muvhuso u tshi khou ri vhathu

0: vha na dzipfanelo. Ini ni muthu zwanu ni ḓo ita mini muvhuso u tshi khou ri muthu na pfanelo? Ni khou mu vhona muthu khou yuko jiga jiga u khou bva Zimbabwe hana maphepha, mara ini ni tshi amba naye kana ni tshi mu vhudzisa a ni na ndugelo dzo mu vhudzisa u na pfanelo? Vhana arali na vhone ni khou vha kaidza, a huna zwine na ḓo amba. Ndi zwifhio zwine ra nga amba? Dzi department a hu tshena muvhuso kana department ine khou shuma kha iḽi shango ḽa vhoriṋe, vha ita ngo funa. Ende ini ni muthu zwanu ni ḓo amba na nnyi? So mafhungo ndi a uri a ri na muvhuso, muvhuso wo ngwandamela mavuni. Zwino riṋe sa vhathu a huna zwine ra nga ita, ngauri wa amba hu tshinyala zwau, hu tshinyala zwau, wa nga kho kaidza hu fariwa iwe. Zwi amba zwori department iṅwe na iṅwe arali ya ri i khou shuma, muvhuso wa pfusha department iṅwe na iṅwe. Vha na khou tea u isela maḓi vhathu, vha na khou tea u isela vhathu mavhone, vha na khou tea zwiṅwe na zwiṅwe. Arali zwi khou itiwa nga muvhuso, hu na vhathu vhanzhi vha na khou dzula zwikwata camp, mara a vha na muḓagasi, a vha na maḓi, vha to ḓiitela hezwo zwithu. Mara muvhuso hone une khou tea u vhona uri uyu muthu a tshi khou dzula afha ndi nnyi, o vhewa nga nnyi, u nwa mini, u ḽa mini.
1: Ndi Mathabama DJ Shina Thikho Liphadzi ane a khou amba ndi rendanisi ya Ruth bva Fhadzi Malu Tshibubu. Kha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi Shandui, hezwi zwa u vhiga tshipoto tshine a tshiho mulayoni naho u tshi khou tou zwi ḓivhai, a zwi ngo to leluwa nga maanḓa. Ndo sedza uri ni nga na vhiga tshipoto henefho hune na khou vhiga hone, na vha ni khou vhiga uri hetshi tshipoto ya tshiho mulayoni, ni wane uri hoyo muthu ane na khou vhiga khaye ndi ṱhama ya honoyo muṋe wa tshipoto. Ni to ṱuwa hafhaḽani ni khou sala ya vhudza muṋe wa tshipoto uri mukene ngeno vho ḓa hafhanoni a tshi khou vhiga tshipoto tshanu, uri ini tshipoto tshanu a tshiho mulayoni. Zwine zwi nga sia zwi tshi khou vhulaisa na iwe une wa khou vhiga tshetsho tshipoto. Ni wane uri nenefho hune ra khou vhiga hone kana ndi police station, vhenevho mapholisa vha dovha futhi vha nwa henefho kha tshetsho tshipoto, vha khou ḓivha vhona vhana vha dzi under age vha tshi khou dzhena vha tshi khou nwa mahalwa, mara vha sambi tshithu vho sokou sedza. Nṋe ndi vhona uri heḽi fhungo Shandu na Thikho hei ḽi a lemela nga maanḓa, ḽi a lemela.
2: Thikho na Shandu na mubveledzi ḽo Thabama. Thikho, a huna na ḓuvha na ḽithihi ḽine ra nga ri mbula i tshi khou ḽa ri tshi bvela nnḓa ra wana yo wisa zwigevhenga. Zwigevhenga ndi vharathu vhashu, ndi vhakomana vhashu, ndi dzikhaladzi na vhomalume yashu vhane ri ḽa navho, ra dzula navho, ra eḓela navho. Mara arali u nga to vhudzisa uri uyu muthu a tshi tshila uvho vhutshilo kana ḓuvha na ḓuvha tshi ḓiwana o fara zwikambi, u tshelede i wana gai? Upfhi u to phanda, wa ḓivhisa uri u phanda ni mini. Zwino hezwo zwithu zwoṱhe zwi ḓivhu ya khori muthu ano phanda a nga tswa, a nga vhulaya, a nga ita zwoṱhe. Zwino hezwo zwithu ri nga soko blameana sa shango ri tshi pomokana, muphuresidennde a amba ra ri a huna zwe a amba zwone. Mara kha musi wa to vhudzisa une no khou complaina uri okay, u tshi ri muphuresidennde a huna zwine a khou amba, mapholisa a huna zwine vha khou ita, wa muvhusa uri ndi vhangome navho vhathu, vha eḓela na vhona, vha dzula na vhona hayi, vha dzula na vhonyi na vhoriṋe vhane ra khou dovha ra gungula. Zwino nṋe ndi khou soko vhona u nga ri ri khou ka maḓi ra bika mini sa shango, sa vhathu. A ri shandukina ra tenda uri kha zwi thome kha riṋe u bvisa uvhu vhugevhenga tshiṱangani tshashu, muḓini wa hashu, kha lushaka lwa hashu, kha community ya hashu, kha shango ḽa hashu. Hovhu vhugevhenga ndi hone ri tshi nga kona u vha naho.
3: DJ Shi na Thikho Liphadzi, hai nṋe ndo no zwi zamesa hezwo. Naho ri kasilala na tsho zwo ri hanaho ni khou ḓiza mamana vha mapholisa vha hone, vha khou ḓitiwa vha ḓiḓa na tou vhona vini hono ane o fara tshetsho tshipoto a khou ḓiya khavho, a swika a ḓi amba navho. Vhunzhi havho vha khou shumisana na mapholisa, vhunzhi havho vha khou shumisana na mapholisa lune na mapholisa ndi vhone vhane vha khou vhea vhaho vhathu kha khombo hanefha tshipotoni, uri hu vhe na mapulayo, hu vhe na u dzhena vhana vhaṱuku, hu vhe na vhathu vhane vho ḓihwala vhane vha khou wana hanefho masosana. Ndi zwone zwine nda nga to amba zwone. Ndi vhona uri hezwo zwithu zwa fhela, vhathu vha nga tshila zwavhuḓi kha rino shango.
4: Ya, ndi mafhungo ane ndi ri ya nga vhathu hafha vha khou amba uri hei, zwi a konḓa u nga amba, a ri khou sokou to litshani. uamba zvone zvine zvi akonda ripotro sedza nyemere dzine ravari khadzo chimwe chimwe niamba havo sina zvine kuita vano chikoro dzitomera busuina chimwe chimwe niamba havo sina zvine kuita ngauri neno vana kutori nivabudze vazvimise vakodoba doba kenyu nyemere vangasite chito
5: ya taidzo ndori vathu ni vanotolendera uri huitie mini uri hubulawe muthu wa mufumakadzi nazvezo uchifa humtora rina tavenini man rodhitobva na ya tavenini yange rwamondo gai gai ai matino kuna muthu ombodhi kubulaiwa na na vanori na muthu ane akufariwa baba chibaba vote vakujeva nepala tavenini neila
4: taidzo ndori hezo masiandoitwa adova ndirani pedzi hai hapa vakwambe sorry ariko baluwamba ngauri ahuna chanduko Bako ya ba wana ba putisiwa, wano kuputisiwa Valisha zora rwa panda, asibana zora ita zon Kai dukula niga man Giva Givaro, the most trusted DJ Una D-Nax na Tyler Gell, na DJ Ree Dakaro Langa Ya fumbiri sumi bini tu vare pala kawara Ya wana mbeka na mshumu ya ziro Pano kapala pala FM Ine, iku ya magumoni, gawari ya ptani

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCia. Iba disera thotsa mapungo. Ka para para FM.
1: Ngikuthini wane dorobo masipalani wa Ekurhuleni wa lokolo la PMC vo Mhlongo Solo vo thaseliwa na vone va ita na uriwa vo sumbiwa nga tshigidi mayani havo va khomishini ya madlanga doroboni ya Pretoria vo fa zwa uri khampani ya Taxi Choice yo swikisa ndaela nga ṅwedzi wa Luhuhi mahola ya uri ite yo rengiselwa mukovhe kana khampani yoṱhe ya mabisi ya Patco. Muraḓo wa Palamende wa lihoro la African National Congress vo khusela diko va ri mivhigo ya mazwifhi i khou thithisa mushumo wa komiti ya Palamende ya tshifhinganyana. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
2: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali hu na mbekanyamushumo ye ya vha fhira kana ye vha ipfa ya vha takadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
3: Hey!

0: October. A hongo cha sala maduwa mangana uriri wanarurindeelwa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi nduri votanganezwa fanis. Rinazote ropeza. Rivendeza uva toyandou. Ruitirikat napulwa. Majaro haya atoma zi 15 October. Usikera zi 25 October. Likaru endo horu. Unera nameda zote. Zibisi. Mapupo. Rainganga chikaebe. Yesi ndi ukruza. Randani muna uzi uri. Arali una mbuziso imwe. Ndi hone vatu. Yo, rendi. Ihone mbuziso ntike. Zote ndiri wana uri. Zene zi richiko kruza. Ndidi mwalisere. Kaba rwendo kwa mwaka nina. Hoi. Nda.
1: Kela mini chete ndova ya fumi na mibili pezu gonyisa ulibada pala kawara na yaptano shikadwambe kena mishimu ya zero wapano kapara pala femi neo kama gumoni zine zineshara awari yaptano vapo yata kucheza mbeka na mishimu ya ndibiti nene udawa oranga panda innocent mashamba no forna lipasibo lori farala supiyo sesu nga awari yaptano rontangane za mapongo pezu na balabane DJ Shiba korena musi ni dhuwa labala mabeb okay. Una kumbuzo KZ wa pala chihini ufindi duba la wela mabebo na musi na muziri deshi wa pala ni chende uru neno kufindi duba la wela mabebo vushikisa mreza findi duba la mabebo na musi ka mtu onofi buwabo gavi wa pala ni harambani nene po vushika mreza taki katu takaran ushika mreza nene po afidwa labdi nga manda la mabebo naka matirimu sandi sani uvana pala dutuni na ndandre takaranu uvana pala ngobela chirembe na matirimu saruani wana pala dutuni afidwa labdi nga manda la mabebo patu chezo kashane upala manamani block 3 afidwa labdi nga manda la mabebo kaye na rudzani ne marigeni pala charo bana mashudu msandiwa uvana pala kombe na mpo kamili ane pala mucha afidwa la budinga manda la mabebo kola windi muda uchima afidwa pinda nga dhuwa la mabebo ushika mreza gundo mukundi mariba dhuwa la budinga manda la mabebo na ribwani membri pungo neno kofindi dhuwa la mabebo adipine katihina mashudu rufuka kai pezia una nemu gabini Sharon takaran wapala Joran neno findi duba la wala mabebo na Godfrey Siluna wapala masakona na Lisidi Magoro wa makazu vana pala masakona findi wala budinga manda la mabebo na ka Eric Mulabishi wapala aramba ninzangwe findi wala budinga manda la mabebo Marada Vero wabakom findi wala budinga manda la mabebo hanipala Hamutimiri nene po ushika mreza kati hii na chiobe shuni sana tuwala budinga manda la mabebo na mamashudu arubari anipala chikonero hafi tuwala budinga manda la mabebo kabo nene po ushika mreza kuriribua nga manda hafi tuwala mabebo la mia akani matanji mashamba anipala rivers deal ama shamba hafi ushika mreza nene po kuriribua nga manda kati inaka chofanera chibase tuwala budinga manda la mabebo na dabula maboko anapala hamasakona manzisi yema anapala hamasakona fidwa la budinga mandala mabebo nene kwa doba fidwa la mabebo na musi ka ngamula mdungaz anapala bush bakrich na hood sprite nga mshumo fidwa la budinga mandala mabebo kaye anapala fidwa la mabebo ka bondi budzanyi ne chirema vapala ni chisauru tabani nene pui wadi fidwa la budinga mandala mabebo ka bori chikuribote vane na musiri duba labo la mabebo ya abadi pinde nga duba labo la mabebo libe duba labo dinga manda la mabebo ndipo ndipo uneba nga baba hone ne riaba imbeira

0: nga nṋe muhashi nga u vhona hanga izwo vho simonyoni ndi hezwiḽa zwine zwo thoma hangei KwaZulu Natal zwo pfhi dzi construction mafia na dzitenda mafia muhashi. Ndi havha vhane hezwi una kontraka una mbura kontraka wa averiwaho kontraka kha muvhuso vha ḓa vha thithisela kontraka nga u shushedza nga u vhona ra kontraka vha tshi kho to mukombetshedza uri vha khou ṱoḓa 30% share muhashi. Ndi vhona unga zwine vho tsivanyoni kana zwine vho tsivanyoni vha vha khou ṱalutshedza zwone a zwi anani na zwa 30% local content muhashi. Ndi hezwa zwa dzi mafia zwine zwa vhidzwa pfhi construction mafia muhashi.
1: Vho ramabindu vha na pfanelo yo tevhela uyo o wanaho thendara uri vha mu badelise masheleni aneo.
0: Vho ramabindu a vha na pfanelo ya u tevhela o wanaho kontraka vha mu kombetshedza muhashi. Hoyo o wanaho kontraka ndi ene ane a ḓo vhidza vho ramabindu a ḓivhea pfanelo dzine a khou sorry vhane vha tea u qualifya 30% vha ḓo i qualifyisa hani. Ndi ene ane a ḓo ya dzhia tsheo uri 30% u khou ifa nnyi, u ḓo dzhia tsheo uri u ifa khamphani nthihi kana iḽa 30% i ḓo ya avheliwa kha khamphani dzo imaho nga uri dzi tsheo a i dzhiwi nga ramabindu ane a khou ṱoḓa 30% mahasi, i dzhiwa nga ramabindu ane a khou tea u avhela 30%.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa Vhondo Tshifhinga kha vhi madekwana vhoḓe. Ndi musi afha ri khou amba na muḓivhi wa zwa ndaulo na mavhusele vho fhaṱiwani Nḓou u bva University ya Venḓa. Zwino ri humele kha ḽia fhungo ḽe ra vha ri tshi khou sumbedzisa fha uri ri khou fanela u amba na muḓivhi wa politiki ya dzitshaka Dokotela Vhondo wa Khulu Tshishonga malugana na vhushaka ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe na ḽa United States vhune vhu khou vhonala vhu siho kha tshiimo tshavhuḓi musi vha muhasho wa zwa tshumisano na maṅwe mashango vho ḓo vhidza muambasada wa ḽa US vho Brent Bozell kha zwine vha ri ndi vhuḓifari vhu sa ṱutshelani na vhudiplomati. Ri navho zwa zwino muḓivhi wa politiki ya dzitshaka Dokotela Vhondo wa Khulu Tshishonga. Ḽo kovhela Dokotela Vho Tshishonga ndi madekwana.
2: Ndi madekwana avhuḓi muhashi na vhathetshelesi.
1: Ndi ngani vhuḓifari ha vhavho Bozell vhu tshi khou ṱaluswa sa vhune ha shaya vhudiplomati nga vhadeko?
2: Ndi zwa vhukuma zwa uri u vhidziwa ha vha muambasada vha tshi khou pomotwa uri a si muthu ane a khou tevhedza vhudiplomati. Ndi zwa uri muthu a mudiplomati hoyo muthu u vha o imelela muphresidennde. Zwi amba zwori na musi ari a tshi khou criticize kana a tshi khou sasaladza muvhuso u funa u zwi ita nga nḓila yavhuḓi zwine zwa sia hu na vhushaka vhukati ha mashango kana vhukati ha mashango mavhili.
1: Hu ngafhi hune muvhuso wa ḽino na wa US ya sa khou pfukisana zwavhuḓi zwine zwa khou swikisa kha uri vho Bozell vha bve mulomo nga nḓila ye vha bva ngayo?
2: Hu na zwithu zwinzhi vhukuma zwine zwa itisa nga heyi nḓila. Fhungo ḽa u thoma ndi ḽa mulayo hononi wa u ḓo dzhia shango musi vhathu vhatshena vha sa khou badeliwa. Ndi zwine nga mulandu wa uri havha vhane vha khou pfhi hoyu mulayo u wa vha kwama ndi mavhuru ane havha vho Trump vha tshi khou ita uri vha tsireledze. Zwino zwo itisa uri hezwi zwithu vho Trump na muvhuso wavho vha sinyuwe. Tshiṅwe tshithu tsha vhuvhili ndi hoyu mulayo une wa vha u tshi khou ita uri mabindu a ḓisendeke kha vhathu vharema sa musi vho tambula nga apartheid. Zwino muvhuso hononi wa vho Trump u tshi khou imelelwa nga muambasada vha khou amba uri hoyu mulayo u na tshitalula. Tsha vhuraru ndi haya mafhungo o tshanta kana o imbelela u vhulaiwa ha muvhuru kill the boer.
1: Zwa uri ndi lwa vhuraru kha miṅwedzi ya ṱahe vha tshi vhidzwa uri vha ḓe vha ṱaluse havha vho Bozell a zwi vha vhei kha vhuimo vhu si yavhuḓi?
2: U swikela zwino a si muthu ane a khou tou pfhi u khou tshimbidza vhuambasada hawe zwavhuḓi nga mulandu wa uri havha vho muambasada vha tou nga vha na nndwa na shango ḽa fhano Afrika Tshipembe. Na zwo uri hu na agenda kana mafhungo ane a khou ambiwa ane musi havha vho muambasada vha mu ambasada kha ḽa shango ḽa pano vho imelela Amerika vho tea u bveledza zwenezwo sa zwenda zwi amba u thomani uri zwi amba zwa uri muvhuso wa vho Trump u ḓi ima na mavhuru vha sa khou vhuya vha sedza uri ndi ene mavhuru ane a tambudza vhathu vharema.
1: Ro ḓi zwi vhona tshifhingani tsho fhelaho hafha dokotela vho Tshishonga, muambasada wa kale wa lino kha ḽa Afrika Tshipembe vho Ibrahim Rasool vho pandelwa nge vha sasaladza muvhuso wa ḽa US. Izwi zwine zwa khou itwa nga vho Boza zwi nga ri swikisapo, nahone arali zwa swika hapo ḽa US vha vhona ḽi tshi nga fhindula nga nḓila ḓe?
2: Ri tshi sedza sa vho Rasool vho pandeliwa hange Amerika, zwi amba zwori na vha muambasada vho Botel vha vho tea na vhone vha tshi khou u pandeliwa. But ri ḓo dovha hafhu ra zwi ḓivha na zwori shango ḽashu ḽo ḓisendeka kha zwithu zwa ikonomi kha shango ḽa Amerika. Ndi ngazwo namusi ri tshi khou tea u dzhia tsheo kha maṅwe mafhungo. Ri ya kha zwezwo zwithu hu sa tou vha na tshanḓa tsho khwaṱhaho vhukuma. Zwi amba zwori muvhuso arali ri tshi nga anganya uri muvhuso wa Amerika arali havha muambasada vha tshi nga pandeliwa, zwi amba zwori zwi ḓo khwaṱhisa vengo vhukati ha shango ḽashu na shango ḽa Amerika, ngauri u swikela zwino a ri tou vha vhathu kana a ri tou vha shango ḽine ḽa funiwa. Hu na zwiitisi zwinzhi zwi bvaho murahu hangeni kha vhushaka hashu na Russia na Amerika, na uri ro ripota shango ḽa Israele nge kha khothe khulwane.
1: Madekwana avhuḓi dokotela vho Tshishonga, ro livhuwa tshifhinga.
2: Ndi mundala.
1: Ndi muḓivhi wa politiki ya dzitshaka dokotela vho Ndwakhulu Tshishonga, zwa zwino kha ridzhene hafha.

kereske ya uko cha boda uri mereka musiwana ale Sulemane Sulemane uko cha boda muda jari singa kumachipiba cha Afrika chipembe uko cha boda kwa sadoro kwa isaka wakidima ale Sulemane kwa yuko piroka nombro ya musombe wa jensa mlenje boda ya kungurua ya pesa na boda esko bera mbaha mudabi wa isu mbaba rikaibe kwa udhamu utajirisi uchiko redi wa udhiwana uchiko wa Uganda Kenya na Tanzania mutajirisi bajiko sadoro ni madoche boda nga chumbi wade kalchamba cha mwonde mutajirisi cha musiwana Ronwen Williams ndi kuba yabobere ine yakochiwa nga basuana ba Eritrea Eritrea ndi shango line lo liwana la mutajerese sene na Ethiopia nga tunga bukobera ndi Sudan nga tungo ya tebula bupaduba ndi kari chipembe bupaduba ndi chipoti bachiko sedori bado chapora nga chimbi ode yacho bora berumera kanno bora yabsumbe kego chopora mutajerese wa para para pem ichiko chopora nga

0: Ego chopoda kamshona ekram renos. Renaso ko chopoda ke rumena kemrao. Ya chopoda muda jersu apada prefeme. La ko chopoda ke rumena kan muswana ane aba ene digar ne sam kele kabini. Ya chopoda bende ke sam fugeng. La ko chopoda ke rumena ke panda. La ko bopo abuno ha Eritrea. Chari da chetere ribari yona rera Africa chipembe. Aba unene na ro trauma ikadima kumba. Ka Eritrea na kumba ka Africa chipembe. Nenetse ya fumi biri yonga dangara muda jersi wapada prefeme. Uba Al Salam Stadium, Al Salam City, Egypt, para para FM. Renamwe misio ka rich ko kunyana sa mwezi wa bufa Africa chipembe ndi ka dipi isa kambeze ndi na the golden boys iko chopoda nga msona Jonathan Sultana bako chopoda bako rumela ka msona Jonas Edrese ba chopoda ba kumisa na murao iko chopoda nga msona Namrat Emaye ba chopoda ba rumela ka mlinda buno iko chopoda muda jersu wa para para FM bari ani ko tamba so budi mwangwa na rinose nga roro poda kai chiwe nga baswana ba Eritrea the Red Sea
1: nga huku kutambele Isaac Africa Chipembe liko teo kwanya lisina bora nga uruwase za zino watambi wa Eritrea wako tomo tamba bora waka unu havo kana waka 18 area yavo wato dhori Africa Chipembe liwa kwanya lisina bora
0: Chari la chitre re mota jersu para para feme bare hako tempo so bote mota jersu para para feme mo suwa na sam kele kabini iko chopoda bago sa dor bato chopoda nga chumbi odenga msona kam kelo sebele bele ko chopoda ko kan numero ya bobiri ugo chopoda ko rumena ngai pamba mota jersu para para feme ko toda msona tabelo masiko a chopoda tabelo masiko ko msona pora murao iko chopoda bago sa dor bato isanga pi kam msona ime oko ne uitangre so baka ole tum makanya ba chopoda be rumena kam kelo sebele bele ko chopoda mota jersu sebele bele msona pora murao ime okon okon ko chepoda ko megeza ole tu makanya ole tu ko chepoda kan numero ya buraru urumena buraka kan numero ya ofimi jonga osin osin apolisi

Ya jo poda bay rumela kam suana Brooklyn pagan bal Brooklyn pagan bul rumela poda kam suana ole tu makanya ke go jo poda kam suana sam kele kabini kabini go jabodo ke rumela ole tu makanya makanya go jabodo ko sadar do sanga pe mota jersey ba jo poda bay rumela ke pamba ke go jo poda muda jersey wa poda prefem ba jo poda ba go jo poda ba go sadar riba do sanga pi ya jo poda muda jersey wa poda prefem ke go jo poda ba go sadar ba do sanga pi ngata bula masiko kan nomboro sibeka go match pi ba chaba suana ba Eritrea ya jo poda kan nomboro rating kam suana Brooklyn pagan bul nomboro jabo mi ko chopo danga musona kam kala sabini kabinu ko chopo ko mena ka osina police ba jensa mena ba chopo danga musona jonas idrise ba ko chopo ba ko

0: team kha shango la Afrika Tshipembe ngeno technical director mutshatshelese mabone bo mulefinseke ndi mushumisane wa the Golden Voice nga nge Khaliseli FM ngeno kudisi mulwane babo pizo musimane muthuswa babo bone bo murena murebore na bone mushumisane nga ngene musaukanye Khaliseli FM the Golden Voice
1: ndi zwabukuma Isaac khamusi zwine ranga mandi zwauri ndi technical team yavho pizo musimane ine ndi kale vha tshi khou shuma nayo Isaac arali tshi khou sedza ho mutambo Isaac hu tonga kho thoma mutambo wato zwino pfi offside trap nga team ya Eritrea zwine hezwi zwi ḓo ivhea fhasi ya mutsiko ngori zwine musiwana a polisi a khou ita zwone ndi zwi vhuya vhukuma u phasa dzibola ndapfu fhedziha vha khou tamba offside trap
0: Tabelo masiko kha nomboro ya vhumaloko tshe bodoko ya khomisa mura hu ya tshuka nomboro ya bili nga musona ka sound sam kala se belebele ya tshuka bodoko nga mpuno suka na breaking shot pokan ball hu ko tshe bodoko sa dorote sanga burumela ya tshuka bodoko nga musona ime okon ha kono ko tshe bodoko rumela kha nomboro ya bili kha musona se belebele tabelo masiko masiko ko tshe bodoko sa dorote sanga bi a tshe bodoko e khomisa kha musona se belebele hu ko tshe bodoko mutambi a gidima ho kha Orlando Pirates ya mudi tshuka bodoko ba indeke sa musona ime okon ha kono ko tshe bodoko rumela kha nomboro ya bobili ke ko tshe bodoko muda jere se humela murao ndi musona tabelo masiko Maseko ko chebora kan nomoro ya bumalo a jebora e rumela kam sona Brooklyn spoken ball ni modokoro wa Shane spoken ball wa kitima ka Super Sport United na Ajax Cape Town ya jwa bora ba rumela kam sona kabini kabini ko chebora kan nomoro na chama ndai u ko chebora ko rumela ka dem tabi kam sona Spurs stole stole ko chebora ko rumela ka ime okon ima okon u chebora ka standard sem tabi ka Spurs Africa Tshipembe rumela bora kan nomoro fumi kam sona Spurs stole spelelo stole u ko chebora mdrum sona Spurs stole ba ko chebora ba ko sa dorba dai sakapi ya jwa bora nga kuma Spurs Eritrea i ko chebora nga Brooklyn pokhen pole u go jabola ke rumela kamsona wa gawe ba jabola nga musona Austin Apollos baraga re le bogela mpukeng zamuru my Jonathan Sultan Bola ya utoma ine ya kochiwa nga Africa Tshipembe the Golden Voice nga muswana relebokele mfukeng noto Eritrea 1 Africa Tshipembe
1: Bola ine ya nkhumbudza tikitaka mutheteleso wa Parapara FM ho vha no nekedzana bola ha mathakheni kha rimukhode muswana Pokken Pool na oto jena kha mutambo ho noni mutheteleso wa Parapara FM o patela bola ra mathakheni ro amba nga muswana Apolisi ane na musa zwidaka mafongo o phasa dzibola uko bva panda ro amba Isaac mutheteleso wa Parapara FM ri hey lines defense kana offside trap ine team ya Eritrea kho ita I de jenisa kakatini bo bononga uka offside position over aka onside fedzunga amba nga muswana Mesgida na muswana Mbaye na muswana Indrisi uri vakoteyo tamba sava tamba murao vari cha offside trap nga uri Africa Tshipembe lika kora bola dzinza vana chivaro
0: Eka divana to Eritrea 1 Africa Tshipembe mutheteleswa Parapara FM u the one Africa Tshipembe the Golden Voice mutheteleswa Parapara FM vha tshikuva nganya points taro zwi vha beya petu habu the bokoma the Golden Voice
1: zwiamba vhukuma ngori zwa zwino ri ḓo tea sedzana mutambo une Kenya iko tamba na team ya Guinea ngori vha ḓo zwimula uri team dzine ngo tatisana hafa ndi team ya Eritrea na team ya Guinea ngori team ya Kenya rino amba uri a zwi shumeli tshithu fhedzi arali team ya Guinea yanga balolo wana point taro kha team ya Kenya zwi vha zwi tshikho beya Africa Tshipembe takini yeso
0: yego jobora nga msona spepeto spelelo stole muto dirswa parapara fm kayo spepelo stole ko jobora ko sedor dei sanga primera bora ka Brooklyn pokenball la jobora ba rumela ka ime okon nga goma chipita chaba suana ba africa ba Eritrea ya jobora nga pokenball ba kego jobora nga mroga msona henols asmela ashe ya kungura bora ya pesa h confident chali da sitir river anango tamba so bothe mwana nga rado bora ka ichiwe muto dirswa parapara fm iko chwa bora nga basuana ba Eritrea ibe chwa bora nga msona tes ligar tes palte teki Oda jabora tsaswalte teki uko sedorodo chapora nga chimbya ode mutejereswa para FM rinanwe misi ode uba alsalm stadium mutejerese uchi korweliwa udziwana uchi koyuka chipuka chapora minenje cha amashango a Africa baiko chapora bako sedorodo chapora nga chimbya ode keiko chapora mutejereswa para FM nga musiona ndebene ndi khosa ipe maskina na jabora gatem tabi ko jobora nga musiona ndebene na home netabe ko chapora mutejerese

0: kono kwa chapura kwa rumena kwa Ronald Williams Williams kwa chapura mukapteni kwa Afrika Chipembe ngeno musiwana abde ndikari ablelo mwante kalsige amukapteni kwa basiwana ba Eritrea hego chapura ba kwa sadori ba isangapi ya chapura ba rumena ngembro kwa ime okon okono kwa chapura kwa rumena kwa Ronald Williams baitiba bora muda jenisi baraka ya pangantaha mapara ndibukaki obla ni the golden boys huituwa honga musiwana Ronald Williams
1: ndibukaki mtechele swa parapara FM une Williams ukote urura misa ukote tandura misa somtesi wapara para FM oba upasuwa bora usina na mtiko unerangatori koyo oba chinga kono kanda bora ara bora chiko wera pasi achiko ipasa mutambi wa timu ya Eritrea wovulani ndi mukaki mungwebune Williams uteo vakao arali asa kudhiwa zuri bora aise guys ukunya ipisele nda
0: mbazura boba Eritrea baba neruwa nepoka milioni za rate mwoteji nasuwa para para FM majiko sezori bado chapura nga chumbi obeke iko chopura bako sezori bado isanga pipora mwoteji nasuwa para para FM iko chopura nga osin apolize ajapura osin Apolisi uwe rumena katape lao mase konga kubopuwa bunuwa Eritrea bari onarela
1: Isaac, yesu ndi chiko seya ri ati kwese ati fese suri nisoko mwenunga so ituwa kando wendowe uri Apolisi doba chiko pasa bora hangi unema seko wa bahone ngamra msu wachiko sudibori iko tamba low defense low block timu ya Eritrea pezi ya maseko hako konu bara mta mbogori chipinga chote uko sara aka offside hune timu ya Eritrea iko tamba offside trap uteo baka offside anga kora skoro sinuza wana chibaro msu wana umaseko
0: ya mudirarela Eritrea mirnese ya fuwa mbele esko ngarangara uba Al Salam Stadium HFT mwetajeris wa para para feme hune HFT mutambo watomanga awara ya busume Afrika Chipembe mutambo uchiko tomanga awara ya burati ngani mutajeris wa para para feme Egypt lipamba ka Afrika Chipembe nga awara ntihi na chiko sezori ba doja bora nga chumbi ode iko chua bora mutajeris wa para para feme iko chua bora nga msuana ane abene Brooklyn Pokenball iko chua bora mutajeris nga msuana ane abene ime okon na chiko sezori ba doja bora nga chumbi ode mutajeris wa para para feme iko chua bora bako sezori ba doja sangapi ya chua bora para para FM rina misi ode na chiko chua bora bako sezori ba doja sangapi ke iko chua bora bako kakuma upabuno kamkela sebelebele bajia bora bajensa mnete bajbisa bora mutajeris wa para para FM 87.9 usuka 107.8 FM ni para para FM na chiko chua bora bako sezori ba doja sangapi ke iko chua bora ngarilibu kile mfuking ya chua bora mutajeris iko chua bora bako sezori ba doja sangapi iko chua bora bako sezori ba doja sangapi iko chua bora nga musuana anebenes pepelo stole aja bora ba rumena kipanda iko chua bora nga mfuking ke iko chua bora iko tata mutu ya pesa na bora iko chiwa nga musuana na home netabe aja bora basuana ba jone Afrika Chipembe nga kuma chipeba cha Afrika Chipembe ijo bora nga ime okone Brooklyn Pocken Polo nomboro ya brate uko kotera bora nga ipanda iko tata ekram renase waibijerisha ya pamba pasi ekram renase umisa na kamusuana osin

0: nomboro ya bomalo e go tshopola mo dejer singa msona ka mkhala sibili bili ya tshopola ba khumisela murao ya tshopola ka msona ime okon u go tshopola phala phala fm rena misi yothe ba tshi go tshopola ba ke rumela ka tshipida tsha eritrea i go toda motho ya jiwa nga thoga msona mpukeng ya gidimelwa bolda nga musiwana ane abene nemrade embaye ya jiwa nga mlinda buna sultan e go tshopola nga shen pakhan dikari brooklyn pakhan pul spebelo stole u tshopola ka stand sam dem ka tshipida tsha eritrea nomboro ya fumi tshopola nga sam kele kabini kabini u go tshopola ka rumela ka osin police a police go tshepola ka nomoro fumina buthe murumela pola nge pamba ke ko tshepola nga muswana rile u tshepola ba jensa mune jenga kuma pa buno ha ba swana ba eritrea ke ko tshepola mu dejer swa pala brefen ba go rumela pola ka film one gasesgia ko tshepola ko ya film one gasesgia u ko tshepola sina bo pa buno afrika tshipembe ya raga ya banga thama pala
1: ya zwiko khakhea Isaac zwironesa tshivumbe tsha afrika tshipembe vha tshi khe vha tshi dzhielwa bola mufukeni a songo tshimbila kabini a songo tshimbila pokenpool kha dzhenise mulenzhe hu tshi kha ḓivha na khonadzeo ngori u fhelekedza mutambi zwi ḓo vha dzhenisa fhasi ya mutsiko ndi khou soko vhona unga vho to mulitsho u swika tshirira bola o ḓigeḓa e ethe zwino kovha kutsireledzele kusikwavhuḓi i khou tea zwi ḓivha uri afrika tshipembe zwine eritrea khou ṱoḓa ita zwone ndi u wana tshikoro kha transition kana musi vho dzhavula bola
0: Winja batambi bo bepelwa Germany vhango bo bepelwa Netherlands muthetshelisi so bva kha uri kare hangeni retria lo ba lo tangana na Ethiopia pezi haba na dzi khakati so hone vhango baba pebi bari ndi khwine ri tshi ṱuwa hapa ke iko tshopola muthetshelisi vhako sedza uri mabo tshopola nga tshimbe yo the huna vhane vha ḓi vhudzisa the golden voice uri ime okon ndi ngani a tshi tambela Afrika Tshipembe mme awe ndi ba Alexander khotsi awe ndi ba lushaka lwa Ibo kha Nigeria ṅwana a bebwa kha lelo shango the golden voice avana tshidzula bo tshenepo wananga uri na ndi tambela le shango lenda bebelo khalo kana ndi yangei kha shango line laba la khotsia une khotsia nga baba hone
1: ndi zwine zwa khoite ya lefasi nga angaredza Isaac wa sedza timu dzino nga vho Senegal timu dzino nga vho France fhedzi musi ni khamba nga le shango la Eritrea ndi shango line lo wana mbofholowo kha shango la Ethiopia nga 1993 u bva tshitshetsho mu president ndi muthu kuti Isaac
0: Eko chwa bode kha divano to Eritrea 1 Africa Tshipembe motojenesi wa pala pala ven Roba netsumbo bane baba ba kokudzisa nga musiwana ane bane Kevin na Prince Boateng mu otambela Germany mu otambela Ghana ba ipedzi ba marulela fanda nga uri mu onanga sene so se ananga zwone ke iko tshopola ba kosedza uri ba do tshopola nga tshimbi yode iko tshopola nga musiwana ime okon ko tshopola kosedza uri u do isa ngapi ya tshopola ba rumela nge pambe ke ko toda muthu lingedzo rembuluwa ba tamba nga ndira isi ya vhuḓi ba tshikovhe fhasi musiwana sam ndi kari kamkhelo sibelebele ona lubiro musiwana no the golden boys
1: pedzi ya ndi ko bona thangalalano yawe na muswana wa maseko isa koto fusha Isaac ngani wa sedzanga no ka tshanda tsha mono na muswana kavini na muswana a police huna thanganelano ya vhuḓi ngori a police u kopa kavini u gidima kha ru papalo thola tsha monde fhedzi ake kha ru papalo tsha ula muswana wa maseko ha khoto endo possibility vili u gidima kha ru papalo thola tsha ula ngori tshipinga tsha ḓo u vha phandawe zwanga ndi ndula mugidimo ḽo no fi relay wo nekedza na tshitanda
0: bothe vha na luvhilo vhaswana vhano
1: vha na luvhilo Isaac
0: Eka divano to Eritrea 1 Afrika Tshipembe minese ya fura ru yo ngalangala muthetshelisi vha tshi khou dzhia thaho ya u thoma isa tendese weho ya bafana bafana Tarira chidere river kaita kwe pola mota jerisi wa pala pala fa mere le bokele mfuke ngu ko chapola mota jerisi ko da toho bai pisa pola mota jerisi yo yo yo yo the golden voice mar kuda ya bubidi ya bafana bafana
1: ova oi heda zwavhuḓi kana yo tambuka zwavhuḓi nga muswana ri mufukeni ane ova o zwibona uri o ima zwavhuḓi a mphasa bora fhedzi ku hedele kwa mathakeni kwa mutamba mura wa timu ya Eritrea
0: Bago cha khoda ya babele kha tshanda tsha monda tsha muswana Jonathan Sultana ine ya ko jiwa nga baswana ba Afrika Tshipembe iko bekwa pasi bola nga muswana Osen Apolis uko sadurdo cha bola nga tshimbi othe muta jeresi wa pala pala fem ndi Osen Apolis we misa tshanda tsha monda fezi asatenda tshi tshika ngempa uko sadurdo cha bola nga tshimbi othe Barikata kule pola Osen Apolise wai goba pore kota da toho mutejeresi wa pala pala fm ke go tshwa pora ba raga ya rwa moto ke go toda moto mutejeresi wa pala pala fm ya pesa na pora iko mo palera mo swana ane bene ni gar kabine ya pesa na pora etsko bera nda kham dravi the golden voice apa ka bora mene jona tsuzune zwa ita una khuda kana thawisa titisiwe malogone vha lidza tshipiri uri bola kha ita kuwe na wana mutambi a tshi khou ḓi doba a ima ha ṱuwa sekende dzine dzi a swika kha kha fumi uya kha fumi ṱhanu the golden voice
1: zwi vha zwi tshi khou zwiṅwe zwino zwi laedza Isaac ndi musi timu i tshi khou kunda sa hanefha Afrika Tshipembe ḽi khou kunda a vha gidimi vhatambi wa Afrika Tshipembe u takula bola dzo raloho fhedzi arali ḽi khou kundiwa Isaac house ino ri a nga dzhia na mutete o vha tshi ḓo ṱavhanya u takula dzi bola ndi maitele a vhatambi vha bola
0: bago ndi don process zwino bago cha boda mutete so bora bora fe me ka musona kam kam kam ka sabene ka bino cha boda mutete so bora bora fe me sam kele kabene u cha boda rumela kam sona kwa hawe ndi mpukeng mpukeng ko cha boda la cha boda rumela kam sona Brooklyn pokan pol pokan pol ko cha boda ko sa dor dwe sangabi ime akon u ko cha boda mutete so bora bora fe me rumela boda kan numero ya sumbe ko cha boda ga masako ya cha boda rumela kan numero ya maro iko cha boda

0: Kamusona stole, stole ko chapolo ke rumela kamusona okon, okon ko chapolo ko sezaro dai sangapi. Noto Eritrea one Africa chembe. Minetse pura rumbedi yonga danga danga muda jerese. Uchi ko bedwa uti wana uchi ko yoka chipuka chapolo minenge chama shango a Africa. Dako ko gantaro sezaro Golden Boys. Ange kar rugby uchi jua conversion na penalty. Ubare dwa second zinetse wori niza pura rumbedi Golden Boys. Arare zapera ni stira. Anisha doba na ira.
1: Kabora Isaac wako sete sa sekondo za maro kamu ninda buno pezi karto sete bukati wetu wonga msuwana wa makanya vune hovo chinga ita chikoro amufara achiko fara msuwana Geresgin batiche sopara para FM batamba mra wa Afrika chipembe wako teo ditogomera nga ori upunyuka watambi wa Eritrea ziko amba chikoro Isaac ukula kutambele asikuwa kutinaruti.
0: Ego chopora bako sazore bato chopora nga chumbeo temo tajere se wa para parfem ba chopora bai rumena gangi apka muswana wahabo mufuge nguko chopora ke rumena kam muswana reina aso wa ikoba pora mo tajere se ato inege samri ndabu na muswana Jonathan Sultan. Ego chopora bako sazore bato chopora nga chumbeo de ego chopora nga muswana anebene te solte iteki uko chopora ke rumena ngai panda ya chopora mo tajere se kam muswana Jonas Idris uko chopora ko sazore do isangapi ego chopora kan numero ya bofumi ya pesa pora esko pera ndaka muta Keko chopora bako sadore bato isanga pinga neta bae. Ya chopora muda jere singa mwiswa na silimane. Bako chopora keko chopora bako sadore bato isanga bim. Sina bupa gako bako wapuno Afrika chipembe. Ba chopora. Ba jensa mwene jenga mwiswa na ole tu makanya. Makanya uko chopora japesera isko peranda. The Colton Boys.
1: Oku kutambele kwa Afrika chipembe. Kama ntendele suroni saka mwiswa na stole. Asikone bato isa parapara FM. Aba kutoto jenisa mwene nje. Musi watambe wa Afrika chipembe wa sinapora. Bako digidimele bo digeda. Zine hoko asikutambele kwa mudina rutingori. Bako tiyo jenisa mwene nje. Bako tiyo lwela bora. Timu isi na bora. Ifano maka ya lwela bora.
0: Eka diba noto Eritrea wane mchajere suwa para para veme Afrika chipembe Menezi ya furaru ema yonkarankara upa Al Salam Stadium. Iko chua poda nga Ronwen Williams rumena poda ka ime okon. Iko okon kwa chua poda kwa rumena nge panda. Yamudi chua poda nga ikrom Rinas. Rinas ya taba gumdikari. Chari na shirimara hako tambu waka dira jabodi. Ude chua poda nga kumachipida chaba suwa namba Afrika chipembe. Marika ili chua poda nga musuwa na gumdikari. Kamkialo si vele vele. Si vele vele. Uko chua poda kwa kumela nisalamra. Rumeda kamuswana wakawe imbo dichwa poranga ime okon okon uko chaporo ke rumeda ka ole tu makanya wela tu makanya kwa chaporo kwa sadoro doi sangapi na kwa chaporo bake rumeda kamuswana mfugen umeda ngem rau rau amati chaporo endeke samuswana ole tu makanya ole tu kwa chaporo kwa sadoro doi sangapi na kwa chaporo bake rumeda ngei panda mtajana suwa para para vem kanu numero ya basumbe uwe vya kakana gandira ya mtukuma watakunga rubido koyo tabelo maseko wapira kamundo otoma wapwili uchapora mune cha chamane koyo tabelo maseko urumeda boda kamuswana waka wendi mfugen ya chupona nga osi napaliza raha maiti baba maikana waraha ya bangantama para Yo, Ikram Reynas.
1: Bato chere swa para FM. Ikram Reynas o balero nga yungwe ya bora zine bato swa para FM. Kabate lende ambori kona ziyori adewe aiwane. Ipasisa bora ya musi oi rera kaya musu wana saltimani. Samulinda buno kana oi posa kaya kama gamana. Arera boranda Isaac huku ndikugweka kutambele kwa pasi mkuma ati dimizori ndingani asa ziki gangomu ndingani asina tactical discipline ngore hela bora oba otia oi kudanya na mambule reine strongo pasi ya mtiko Isaac
0: oba owa na mfura na ngwani abarirongo shumi za ngwani ene Iko chopora muda jere suwa para para feme bako sazori bachopora nga chumbio denga Josef Masgina. Uko chopora Josef Masgina. Bako chopora bako sazori bato isangapi. Ya chopora bairu mera kachipi dacha Afrika chipi mbewe kakana nga msona ekon. Okon uko chopora. Bako chopora bako dropu mamu nekeza bora nga spilibili. Iko chopora bairu nekeza msona ule tuma kanya. Nombora jabra ruko chopora. Wajana kakuma nombora fumi kachipi dacha Eritrea. Bachopora bairu nekeza apolis apolis nekeza bora Brooklyn. Brooklyn nekeza bora samkelo. Samkelo ko chopora kabini. Kabini bachopora bairu nekeza umakanya. Kumisala bora hangi Keko chopora muda jere singa murinda buno Rumena bora kamsona ime okon uko chopora rumena kamsona kamkeda sibilibili Sibilibili rumena bora ka ime okon Okon rumena bora kamsona wakawe Ya chopora kamsona Ronwen Williams rumena bora kanumura ya braru Ya chopora kamsona ole tu makanya Makanya uko chopora uko rumena kamsona wakawe Bako chopora muda jere suwa para para feme Pesera bachuko ibisera ndamta ni kamsona Samkele kabini

0: Chamonde way go be go da moto warai bi ka bo yam yani na ni ba jebo da bay fi sa ba suna ba Eritrea ke go jebo da ga to home tedere se chari ra chitere bar eh ano go tamba so bu di mo ngwana ari mu suna sam kele kabini ango tamba so bu di mo ngwana the golden boys una ba tambi bono go sume zo pap tungu bo e tero go pase ba bi ri ba Eritrea e ka di ba gumba ka Eritrea chikoro chi di Africa tembe mina se makumi mama yo ngara ngara u ba Al Salman the golden boys
1: A tiko to bona una mutambi ane zwanga to amba uri o tambiwa zwino to fikaizo u tshiko sedza mutambi wo thoma Isaac ane ndi mutamba murahu ndi khou sokou vhona nga ndi musiwana Masgina ane hango kanda nga nḓila yone kana kukandele kawe ndi kone ko khakheaho hango tambiwa rafu o tamba o kanda nga nḓila isi yone fhedziha ri tshi khou sedza khuṱa dzine musiwana Maseko a khou dzi takula ndi khuṱa dzine u khou dzi posesa hafha nga ngomu ngomu ha vhuno hune ha vha na mulinda vhuno zwa sie dzo khuḓa ngauri vhatambi vhoṱhe vha vho momela kana vho ita tshigwada hanefhaḽa hu tshi khou vha na vilili ḽine u sala u sa ḓivhi zwo ri ndi nyone khou tea u ita mini fhedzi ri na musiwana Reines ri na musiwana Okon vhane havha vhatambi vha a kona u heda dzibola vhane o vho tea a tshi khou londa vhone nga bola dzawe fhedziha bola u khou dzi posa kha tshigwada tsha vhatambi
0: ukorwelwa uya Tanzania, Kenya na Uganda muthetheresiwa Palapra FM u ḓiwana hu tshi khou tambiwa mitambo ine ya vha uri ndi ya tshipuka.

0: rakwa hangeni bangani ya basuana bang ba Eritrea bo mud gode se bane ba bone bo Hussein Zaki ba ndiko ba bona ba kombana mumsuana ane bane ndikare Abdelham Tekelzeg the golden boys
1: Tekelzeg ndene mutambu ndi mu captain wa watambe ba Eritrea ar Eritrea pedzi ya mutiso paropara FM o atendo risa mutamba vukati tsireledzi vakoti munekedza mulaya dzanga uri musuana teki hako bona rana kuti musuana netabai hako bona rana kuti zvichiketswa ngani Isaac ngauri iko tamba low block yove ya vatambi vatano na mutisa vachikotamba sa vatamba murau chiko Pinga isale chikotamba vatambi vatamba murau vatano zvisiya chikara chayo chotasera chopfupi parabukuma na Musuwana Suleiman cabinet mitano yakafumi yotoma oba chikogiti mangandara akamadzo pedzi rikobona ulamulira wawe uchinga wotsimiwa nga Musuwana Sithole ane ukobona rachipinga chinji achikomulisa Musuwana Suleiman
0: Mutajira suwa parapara pembe mose uchi kwa seza shango la Afrika chipembe uchi seza ka Afrika Cup of Nations la choma utamba ka gidida tahe futake rathe la ba singwena mutajira se geno nga gidida tahe futake ina loba li songo sigarera la tala diwana li chiko sigarera nga gidida tahe futake rathe futake maro gidimbiri gidimbiri nambiri gidimbiri ina gidimbiri rathe gidimbiri maro gidimbiri fumi na gidimbiri fumi mbiri la diwana li siko kona usigarera mutajira suwa parapara pembe ni shango la Afrika chipembe ukobia kati ya mtabe Musuwana Nemrad Embaye wa Eritrea idobia poda bako sadori badochia poda nga chibumbi ode iko chua poda nga Musuwana ba Eritrea bachia poda bai rumena game rako chua poda nga Musuwana anebene Josefu Masgina ya pesa na poda esko peda ndaka mtabe iko bia poda muda jarisuwa para prefem idobo suwa kati ya mtabe nga Musuwana ba Afrika chibembe minetza ya fo ena raru yongarangara uba Al Salam Stadium Cairo, Egypt. Na chiko sa zori bado chapora nga chibumbi ode. Wajabora bai posora nga ipamba ka Musuwana Henos. Mutajirisi. Keko chapora yuko nga Musuwana Oletu. Makanya uhumisa na pora mra. Ka Musuwana Ron Wayne Williams. Williams arumena pora kan nombro ya braru. Ya chapora nga Musuwana Oletu makanya. Arindi kwine uiko kwa cheda hange ipamba mutajirisi. Ya bamba basi pora keko chapora nga Musuwana Josef Masgina Masgina ko chapora ko Masgina u chapora rumena ke panda bai tibanga Musuwana Bokenpol keko chapora nga Ikram Rinas i chapora kwa tembe nga rilibu klem fuking wakanda pora muda jira siwa pora prefim ko jos pepelo stoli bako chapora bako sadori mabai sangapi iko chapora nga Musuwana Kamkeno ba chapora nga simelebele urumena bora kata bela masiko ko iko chapora Musuwana Mkufuking rilibu kile bako chapora bako rumena kam Musuwana Wakabo ya chapora nga Musuwana koyo osin apolis ko chapora osin apolis urumena bora kam Musuwana rilibu klem fuking Ugo chapora kwa rumena kipanda bai Tiba bora Rilbu kule mfuge ngarini ya tuwa Na chapora yiba pesa raba kwe bisra mbaha mudrabi Iko posu wa pukati ya mdrabi Nga Afrika chipembe Iko bia pora babai posa muda jirasu wa pora pora pebe Nga samkele kabini Wepo sapora Musuwana samkele kabini Iko chua pora bako inekeza spetelo story Aja pora ay rumena ka Musuwana waka wendi Brooklyn Pokenpol Iko chua pora bako rumena ka nomoro ya bumena kachpida za Eritrea ke ime oko nomoro ya bratu misala pora ka Brooklyn Pokenpol Chapora inekeza Musuwana ole tumakanya nomoro ya fumi chua pora nga Musuwana kabini Bandi kato bako chapora nga spetelo nga story Story loko chapora ke inekeza rili Rilu chapora kumisala ka Musuwana ole tu Ole loko chapora kwa sadar dhe sangabi Ejo pora nga Brooklyn Ako chapora nga tabelo maseko Maseko kwa chapora kwa rumena ka Musuwana waka we ya chua pora muda jirase nga Musuwana kama stabilo maseko uko sadaru dhe isangapi ya bia pora kama Musuwana Brooklyn pokan polo rumena pora kasi babila stoli ba cha pora rumena karili mkile mpuking rili uko cha pora rinarenge panda ba cha pora muda jirase nga Musuwana Josef Masgina Yego cha bora bakaruma na kachipi bacha Afrika chipembe. Yego cha bora kadu magumba. Ka Eritrea na chikoro chitika Afrika chipembe. Yego cha bora kam kapteni ni Musuwana Tesalgere. Baje bora mtajira swa para bora ben. Yego cha bora bako sadori bado isangapi. Olwe tu makanya. Makanya uko cha bora ko sadori bado isangapi. Yego cha bora bakaruma na kam Musuwana Samkele kabini. Uko cha bora kachamba cha monde. Rumena bora ngibanda baitiba. Yego cha bora kati amtabi mtajira sei. Yego cha bora ngarili mklem fukengi. Yego bora bai rumena kan nomoro ya bumaro. Yego cha bora bakaruma na kan nomoro ya musumbe katabelo masego. Tabelo masego ko cha bora Sadoro doy sangapi. Ugo je boda tabelo maseko. Aja boda rumena kanu mbere mwanangu kumachipi za chertia kamu suona sivilivili. Sivilivili rumena boda kamu suona stole. Sipepelo stole ugo je boda kwa rumena karili bukile mfuging. Mwana wabo si chaba mfuging. Kego jua boda bago sadori bado isangapi. Ya jua boda muda jerese. Bago je boda bago sadori bado isangapi. Ya jua boda. Iko jua boda nga Musuwana ole tu makanya. Makanya ugo je boda kwa sadori Musuwana kamu nikari. Samkele sivilivili. Samkele kabini. Ugo je boda kwa rumena karili bukile mfuging. Koyo mfuging. Ugo je boda rile. Waje boda kwa mpapu na Eritrea. Relevo que le enfoque en Arraga Zamoro Jonathan Sultan Ogo chapora ya bobele Musuwana relevo que le enfoque en Mutajara siwa para para feme Ya basuwana ba Afrika chipembe Oharipa mutajara siwa para para feme Noto Eritrea to Afrika Tshipembe, the Golden Boys.
1: Ya karite ndori musiwana mufukeni ndi naledzi ya Afrika Tshipembe uko dzhia advantage zwote ya Isaac ngani ngori vatambi hava vhoṱhe vha khou dzhenisa mulenzhe wa sedza musiwana Embaye Indrisi na musiwana Asimelani sa vatamba murahu a vha khou dzhenisa mulenzhe kha ina ruthihi musiwana Teki sa mutamba vhukati tsireledza a khou dzhenisa mulenzhe a kona u dribula u a kona u na control yavhuḓi vhukuma mutesi wa Parapara FM u na thekiniki yavhuḓi o dzika ndi ene mutambi o dzikaho hafha a kha vhuno zwine arali musiwana Reines anga guda kha musiwana Mufukeni anga kora zwikoro zwino zwa vhana tshivhalo hetshi ndi tshiṅwe tsha tshikoro tsha maimo a ṱhavhukuma tshe a to tshifhaṱa mutezi zwa Parapara FM nga vhukoni na vhutsila na tshenzhemo ine yavha nayo
0: Mose itiko kunda kene Afrika Tshipembe yo kunda kene nga sikoro sio bele kacha teke mutajeresi wa Parapara FM zwa zwino Mose hotiko yo aweliwa mutajeresi Afrika Tshipembe iko kandela pamba nga sikoro sio bele kagomba kha vhasiwa na vha Eritrea mutajeresi vha tshi khou dzhia bola vha khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshiṅwe mbiode ho engedzesiwa minete miraru ra dzhena kha minete wa

0: Swana ba Africa Chipembe nge no muswana ri dibukile mfukenge akora zwikoro zwibele zwa Africa Chipembe ndichi kore mutacherese noto Eritrea to Africa Chipembe uchi korweliwa udi wana uchi ko yosikeleliwa kachi puka cha border ya milenje cha mashango a Africa ndichi kore pili
1: ndikoribu wa zamulomo
0: ndau yandu
2: Ndichipinga cha ufusuru za ndu ya bunga butengu wa fasi ha top T tiles. Kaba wane zi tiles za fasi za A grade nga quality ya nta uvaka 7490 nga square meter. Vashandu kisepetu habo usina upoda chikwama. Va wane venu cover paint combo. Mabakete mabili a 20 liters nga 65990. Vako ufusuru za kana ufata. Top T tiles. Ina zote zine batoda. Special achido guma nga zi 4 October. Top T tiles. Une mutengo mungu na mungwe uwapa fasi.
3: Kashpinga shkonda umusi vokhelerwa, tikezo ingaba pumuzo kuruanesa kabo one. Abangoti ulibana na matadazwa mashirini, musi vokhelerwa ngaba funwa babo, bebo ote. Riaba prufeziisa, clientele funeral plans. Ibadela husa atupela awara za fumbili ina. Banga katela miradu ya muta iswika ufumiraru kandinda kumbonti. Shineza ito uriba funwa babo, babebo togomelwa. Nabana bararu bachikatora husi na ingwendipu ya mashirini. Ha clientele, abako urenga pezindi nda kombo, bako urenga ubana mularo wa munguru. Musi shpinga chishishika, bato tuita thingo zandeme nga 200 randa inabado iwana musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili kamfuzo daunga kombo. Zadoba hapu, zanaisha za chumelo za uendeza, jiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi paraparaka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi FSP remrayuni na license ya ndinda kumbu ya uchilo. Mira yoyoti wawo iwana la online, kudo shumambadelo na mira yoti wawo.
4: Best deals ever.
5: Best deals ever. Kuto do hamini. Kaba ya OK Furniture zino. Uriva burunge 1,300 yote. Ka 14 kg grey top loader washing machine ya DeFi. Ga 4,999 fezi. Badu baba wana Vita Sleep Zambezi double bay set. Ga 3,999 fezi. Baburunga 500. Mi bukuto ya kwine saisa tubonwa. Vengeli nikana online. Ha OK Furniture. Ushikazi 11 za October. Kuto shuma mila yuti wao.
6: Vangari doba na musiba mashango daba ka DSTV audio bouquet channel 811 kana bari dalela ka www.paraparafm.co.za SABC News yo dimisa ongayo

Uganda, Kenya, na Tanzania. Bago cha bora bago sotori bago cha bora ngachi mbio de kiko cha bora ngem ram tetel so para para pe mega muswa na hose ipu maskina miskina ko cha bora ko sotori dai sangapi a cha bora kati amtabi kiko cha bora ngaba sona bafika.

0: khungedzelo muthetshelese
1: tsheyo yo vha ya vhema nṱha vhukuma muthetshe wa Phalaphala FM ngori ya i khou ṱoḓa musiwana Mufukeina ane u khou tuka mulilo fhedzi ya phasi ndi yone ya phasi vhukuma thekhiniki yo shumisiwaho a si yone na luthihi.
0: Yego chopola mudajerisi wa Phalaphala FM bodane beto rewo ngaito betiwa a ḓo vhona mikini mumina nga ngeka cricket. Yego chopola bako sedzori bado chopola nga chimbi ode mudajerisi nga tabula masiko kan nomoro ya mmalo ba chopola ba rumela nge pambe ko bamba pase ya chopola mudajerisi wa Phalaphala FM ba chopola ba rumela ka bubu na baswa na ba Eritrea ya pangadesi wa Phalaphala nga mulinda buno ndi Jonathan ne Sultan ba go chopola ba rumela ka team tabi ko chopola nga musona Thadese ya go chopola ndi ka ri ko chopola nga musona ane aba eneteki ba chopola ba rumela kan nomoro ya bosombe ya mbo dichwa boda nga olwetu makanya nga olwetu makanya ba jabula ba rumela nge phamba nga ngoma chipinda cha basiwa na ba Eritrea ke go jwa boda muda cha siwa phala phala FM iko jwa boda nga musiwa na ane ba ne test day take ye iko jwa boda ba ke rumela nge phamba nga ngoma chipinda cha basiwa na ba Afrika Tshipembe jalida chidiri ba ri e ai betha go ya u thomesa tetese weho ya iko jwa nga Eritrea u ba tsha mutambo wa thoma Ego vya poda muda jersuwa pada pada feme kam ramsi asongo tembo swabo the muda jersuwa pada pada feme asongo tembo swabo the muswana ale Sulemani ya jo boda nga baswana ba Afrika Tshipembe ba korumela boda nge phamba ke go jo boda muda jersuwa chensa mulenje chali da spirit bar musi mungwana chiko raha boda ini ni komu bechera mulenje ndosuma kale swi the golden boot swa sobe ndo ri bechera mungwe mo Ebe ya mune japamba mwati kwa
1: kukura mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela
0: mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela mwetela Oba songeta mchiva the Golden Boys.
1: Koba kutambere kwa vhuḓi muthu tshiriswa Phalaphala FM yo vha thaselo ya maimo anṱha vhukuma ino to ambo sa timatimuri yo vha tiyo bveledza tshikoro fhedzi ya dovha vha tsireledza ya maimo anṱha.
0: Ego chopola muda jersu wa Phalaphala FM ndi tshiri hango bana buchiba hango rera boda mapalani okoba boda uri iwanwa nga vhatambi vha hawe. Ibe chopola kuda ya buna ya bafana bafana muda jersu iko chopola bakende ka tsare libu klempuke nge nomboro ya busombe wa ikome ko tata toho ya panga thungo ha mapala. Iko bya boda ndi thaho ya buna iko chiwa nga basuwa na ba yone Eritrea. Ido chopola nga mulinda buno ndi musona Jonathan Salman muthetshelesi wa Sultan muthetshelesi wa Phalaphala FM zwiṅwe zwine vha fanela u sedza vha vhukati Afrika Tshipembe na Eritrea the Golden Boys ndi uri haya mashango haya thoma u ṱangana
1: tshiṅwe tshine vha tea u tshi ḓivha muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi zwori hangei Eritrea Isaac zwo mara vhafumakadzi vhavhili a zwi tendeli zwi a farewa
0: ri ḓo wana ḓuvha Iko chopola muda jersu wa Phalaphala FM ndi kho sedza vha chopola kha chimbi e golden boys
1: ya farelwa i
0: but it's okay ndi vhana vhanga na vhane ri nga dzula Eritrea ndori vhane ri nga dzula Eritrea
1: hai ndi vho thoma i
0: ha vho thoma ndi e kha ḓi gomba kha vhaswana vha Eritrea na zwikoro zwibili kha Afrika Tshipembe iko chopola muda jersu wa Phalaphala FM vha kho sedza

0: Rand Pokenball iko chopoda nge mrao iko chopoda nga musona chona na sidresa yachwa poda muda jarsuwa pada preveme keiko chopoda nga mfuking yachwa poda wako sajari matuwa isangapi baitapura ya pesa poda iko pamba pasi charida chitare rebare no lare rabasuana ba Afrika chpembe Barino dada ya basuwa na Afrika Chipembe upaka South African Football Association kapasi ya buranga pamba habwa nebo teni Jordan bane baba mpresidente majiko sezori ba dhochi ya poda anga chumbia wabe idhochi wa poda anga basuwa na Eritrea abane abatu diwa na bachiko sikere na kao Afrika Cup of Nations na kachipuga cha poda mineja chalipasi mutajara siwa pada paravem Iko chopoda bako rumela poda ange ipanda Ya bamba pasi poda muta jirese Bajiko sezori ba doi sangapi poda Kiko chopoda muta jirese nga msona kamkelo sibilibili Sibilibili uko chopoda kwa sezori doi sangapi Ya chua poda muta jirese bai rumela kamsona tabulo masiko Tabulo masiko kwa chopoda kwa sezori doi sangapi Tabulo masiko uko chopoda kwa rumela kamsona wakawe Ya chua poda muta jirese Kaupo abuno haba suwana bai retria baraka Bai chiba baraka Zamuro Mayona Tansel Tans Pepeless Tole Uko Chepoda Kwe Kuvenya Na Mambure Bora ya buraru The Golden Voice Ino kuchuanga Pepeless Tole Ya Afrika Chipembe Gumba kaba suanaba Eritrea Sikoro suraru Ka Afrika Chipembe
1: Bora yoko ruanga msuwa na stole inkumbu za bora zinoko ruanga msuwa na shalulile Nidla bora zini nato zitabela mtu suwa parapara FM Nga mra wa msi karimu kode msuwa na wamaseko Oba opasa bora Roma take ni Isaac ngandere ngwe ine ungambosa timatimuri Kwa kupasa kwa budi Ata kuna shoto kuna ni mkuma msuwa na apolisi Pezi ya mundi ndabuno msuwa na salteni Aitiba achitiba yawe kutowera Murenjeni wa msuwa na stole Kutanya na mambule Nidla zomaji pandichiri O nkumbu za bora za shalulile Nidla zo pezi sera Pezi ya batamba mra wa mra Ramsweta chikwada ndi batano abatamba murau musoruka mbanga musona asimelani rambanga musona musinga rambanga musona na home ebaye na musona Idrisi zvisiya vasakono dhivori ndinya notiyo jabora kushumere kwa budi kukorere kwa budi kwa musona stole
0: zikumbeza zvilakare the golden boys api oikoranga mabuye buye vanwe baringa mabuye lele ha vati nakare tumana batambi vane the golden boys zvato vasito zvavo zvino
1: Ya na maxwa po jana ndimwa vachi zvikona Isaac ufedzisaela
0: na Poland ndlanya
1: yeah
0: vana vanga vo Mike Rapatsa
1: yeah
0: na hoyi wa Zimbabwe achi tamba kasandazo hoyi vachi achi ari chira amuyani ari murusato nyasha mushikwi kaiko chop
1: na ndi ufachi zvikona Isaac
0: ya na pita ndo kaiko chop boda muda jeriswa bra bra pemba kusa chop boda kare lipukle fukenga kuma popo abuno haba sona bai retria ya chop boda muda jeriswa bra bra pemba kusa tabula maseko Na jabora bai kumisera murao kego jabora muda jere singa mustole onegeza boda maseko onkumbuza makokoba Lucas Sibona muda jere suwa para prefeme musuwa na trapelo maseko kego jabora bai kumisera karon wen Williams Williams uko jabora kose zarudo isakapi roni arumera boda kamsona wahawe ya jabora nga kamkela sebelebele charira chitere bare otiba boda yopera mbaka mdabe kamkela sebelebele Bambo dere kato rewa poda yorwa chanda muta jere suwa para para feme bako sazori bato ija poda nga chumbi ode Iko chua poda nga msuwa na tespa te iteki Aja poda teki ay rumeda nge ipa amba muta jere se Ya pesa na poda esko peda mbaha mutabi Idobia poda kwa chua nga basuwa na bayo ne Afrika Chipembe The Golden Voice
1: Zingo zoka keo nga timu ya Eritrea batichi suwa para para FM Musina batamba mrao batanu Isaac Riko wana chipinga chote Bajiko ima baba tanu na musibana bora na musibasina bora
0: Iko chopoda bako sazori bacha poda nga chumbi ode Gako bapu wapu na basuwa na Afrika chumbe Keko chopoda nga bangu ya baikoba poda Muta jirese ya kungurua ya pira poda ya musuwa na Ane aba ene filmu ane gereskia
1: Obo tawaita kaki musuwa na Williams Bate suwa para para FM Uko teo takura mtamba wawe kana musuwa na sipo cheni Ayo jia wimu awe oto wa manguru Obo bukaki mashutumabu ya baru Shumisa timu ya Eritrea Shutiko vakuru musuwa na Suleiman Oba singuira bereira kupasele kwa awe kupasa Vakai duchipinga chote kudo Costa team
0: Iko chopoda muda jere suwa para para FM Bako sanzori bato chopoda nga chumbi ode Iko chopoda bako ikoba nga Ocean Apolis Ya wapoda mutu poda muda jere se Iko chopoda bako sanzori bato chopoda nga chumbi ode Iko chopoda bako rumera poda nge panda muda jere se Gango machepitwa chabasuwa na ba Afrika chipembe Ya pamba nda mtabi dobi ya poda kubosu wapkati ya mtabi Ido posero wapkati ya mtabi yo chiko iko trepu wanbaga msona ole tu makanya Ole uko chopoda makanya Rumera poda ka Ron Williams Ron Williams uko chopoda kwa rumera kamsona ime Ime akon nuko chopoda kwa sanzori do isangapi Na jabora bai kumisera ngemrao iko chopoda

0: kwa mpua buna ha Eritrea bako kaisa batambi bane bako sukumetana sukumetana ito chwa poda baikoba poda kutota toho ya bamba basi poda baibisanga pendoga batambi ba Eritrea keko chwa poda muda jereswa poda prafeme ya gitimero poda keko chwa poda uchakaranga mro choteriwa ajenza raina poda ngepamba wakitima muda jereswa poda prafeme Iko chopo na kama sana tekiye ya bamba pasi boda kachipi da Afrika tumbe iko chopo na muda jeresi bako sasori ba besa ngapi koko sana poda ngi pamba rili bukile mpugeng chadi la chitera re the golden voice una mtembo Afrika tumbe ono kusimeza pop tongo bamo tuusa musiwa na ane abene chana sedresi na filmu ni geseskia ajana musiwa na chana sana sebatu na musiwa na Mail Landgren.
1: Uko subezo ba isara mswa na sibilibili fedzia edzo chanduko Isaac musiri chikamba ngamswa na Idris akotamba samtamba maroka chanda chamonde vachiko tamba baba tamba mro vatanu zvine raro zviambori ndikushumira kusikwabudi vo mukokodza zvambori zvazvino vakosara nga vatamba mrau vana zviambori vakutoto thasera ngori musiri kusedza mswa na Jonathan Sabata Sabatu ndimunwa vatamba onoko uko ndimutamba panda anoko vana migidimu yavudzi kuma musiri kusedza mswa na what obviously wa mswa na Griskini ane hango vya bonora na ruti Isaac kaonono mutambo ringambo rimuswana Mail Lagren ndimunga vatambi vanende mutamba vakati thaseri zvatorubudza zvabudzi buduri zvazvino iko todo tamba 4-3-3 formation ungambo sati matimuri yo bvaka mapungo alalo block team ya Eritrea
0: zvikora zviraru zvaAfrika Tshipembe nakumba ka Afrika ndika kha Eritrea mutenderesiwa parapara feme minetse ya futhano tahe yongalangala uba Al Salam Stadium Al Salam City Cairo Egypt vatiko sedzorere vado chepoda nga Tshipembe yothe mutenderesiwa parapara feme uchikorwerwa usvekelela kha mitambo ine ya bhora ya chipuga cha Afrika vatiko chepoda vako sedzori vado isangapi wa chepoda tabelo maseko koi maseko ko chepoda ko rumbana ke phanda iko chepoda nga musona ekram renas kha nomboro ya sumbe vako chepoda vako sedzori ba isanga pia chopoda nga tabelo maseko ya chopoda muda jer singa musona spela ra sole fara pada kachita era amuna kera ya chopoda muda jer se kai ko chopoda ba ko rumela kam musona samkele kabine urumela boda ka osin apolesik no bra fimna pche kachipi da cha erodria mufukeng Uko chapoda kwa rumena kamsona wahawe Ya chapoda nga stole Kwa chapoda mfukengi Bako chapoda muta jereso Uringa sopira bahana Iko chapoda mkati ya mtabi Kwa chapoda nga musuwa na sabatu Jonathan sabatu kwa chapoda muta jereso Bache nsamre enje Kwa chapoda bako sadori mado isangapi Ya chapoda nga musuwa na rilibu kile mfukengi Uko chapoda kwa rumena ka ikram renase Sina bupabu no haba suwa na ba Eritrea Uko chapoda kwa kumisara mura Awona musuwa na spebelo stole Kanombro ya bradu rumena boda ka Brooklyn Pakenpil Chapoda rumena ka ime okon Baje boda muda jere swa pada pada pemba kusadori ba doisangapi. Iko chwa boda ba kusadori ba doisangapi. Ya chwa boda muda jere swa pada pada pemba. Iko chwa boda nga ba swa na ba Afrika chipembe. Ya chwa boda ba kumisara mrao Eritrea. Iko chwa boda nga mrao nga muswa na ane abene nemret emaye. Bako chwa boda ba kusadori ba doisangapi. Ya chwa boda bukati ya mutabi. Iko chwa boda nga muswa na nakom netabi. Bako chwa boda ba kusadori ba doisangapi. Chwa boda nga chumbiobi. Iko chwa boda kati ba skoro sura Afrika chipembe. Na gumba la ba swa na ba jene Eritrea. Rikati kwada chabuma mutajira swa pala pala pembe urina Afrika Tshipembe Guinea na Kenya na Eritrea vachiko sedzori vado chepoda nga chimbe yobe une Kenya lo tsula lo sikelera nga uri linwe lene lo hola bori liko chimbisa mitambo kenoni nga ngwa une wako utebela vako chepoda mutajira singa kidimiri fumbirisume iko chopoda nga Ocean Apolis Uko chapoda kwa rumena kamsona waha wende isamkele kabini Ya chapoda nga Brooklyn Pakenpil Bako chapoda bako sadori bato isanga pibora Keko chapoda muda jere suwa pada pembe kakamkele sibilibili Koyo kamkele sibilibili ba mufara Uwa muna nga chanzuguruwe A chapoda ay humisara mrao Ay meka samsona ime okono Urihana poda nge pamega mfuking Uko chapoda skapelo masako Ya chapoda nga kamkele sibilibili Uko chapoda kamkele sibilibili U chapoda ya pesila iko beranda
1: Ya Isaac uwe msuwa na sibilibili ni mutambi oferirao Ni mutambi orombao Ni mutambi anati quality
0: Ni bora noko chiwa bako inegeza mrinda buno ndi Jonathan Sultan mutezerese keko chopoda nga msona spele lo stole uko chopoda stole kwa rumena kwa msona wakawe ya chua pora iko tota mutu baraga zamburu Jonathan Sultan Ikram Reynos bora ya buna ya basuwa na Afrika Tshipembe ka Ikram Reynos the golden boys
1: Ya kwa kutambele kwa vudi, kutambele kwa pasi mkuma kwa msuwa na Sultan We awa oje ila bora Isaac Achi pasa, baro lo ipasa Zine Williams ono sitaro no skaru raru Pedi timi ya Eritrea baro shumisa Achi pasa wako pasa msuwa na Stole Stole yango bea JHP inga Amo di pasa bora msuwa na Apolisi Ane hui mutambi wate sopano para FM Karte ndira noru kupata zibora ngandrea kuhine Apolisi ya jia bora, ipasa msuwa na Reynes Reynes uwa usi inore ila bora Uti yoyilicho ikora Isaac Ngoru

0: Ungo dopo pei bana hila the golden voice.
1: Kova kukutambele kwa vudi. Zungo zine karizu kode Isaac kwa msuwa na Okong. Zungo zine arizu kode. Ndizi tao usa titisi uje niku takuranga msuwa na Maseko. Ano utu ambaswa vukumo kuzitakuranga ndere ya kwenye mkuma. Ziko pira tao za kuda. Ndi bole ya bubili kane ya buraru. Ine urisa kore. Oto wa mashutu mabi. Pezi ya tekniki ya vishumisa msuwa na Okong. Iwe ya memu wa mta.
0: Ndiyesula sine ukotu amba ure ukovaka ambela mutu kuna derere uribale hopo ura batambiva Afrika Shpembe musu wana tabelo Maseko keko chopoda muda jeswa parapapemi ko chopoda nga musu wana jeswa dee chekea bajiopoda yambuthi chopoda nga basu wana ba Afrika Shpembe keko chopoda bako sezori bado isangapi iko chopoda nga musu wana samkele kabini samkele kabini ko chopoda ko kilima kandombra fumina bote kaku machipila cha Eritrea kwa baboda ya pesa na ichiko banga ichiko baiko itiba ya banga kuhuda ni kudha ya busombe ine ya kojiwa nga Afrika Shpembe furati Sumbejo ngadangada mutejerezi Upa al-Salam Stadium Cairo Echebri Najiko sezori madho chepoda ngachibombe obe Bahone batikezi ba Eritrea Bahone batikezi mutejerezi wa pelepelepeme Ba Afrika chibembe Ya unabane boya the golden voice Unabane nipu wanabachi shumahani ngei
1: Ya unabane wanabachi zurani ngei Kwa mabu unabatikezi pejindi bumbara mbara Ba Afrika chibembe wani wabange Egypt Azifani na mangu mashango Isaac Musachi kutamba Afrika chibembe gauri Afrika chibembe lina wazura po banji Wa mashango Ya wazura po wapa ushango nila Afrika
0: Kiko chopoda muda jeliswa parapara pembe Kwa chopoda ngari libu kila mpuke ngu rumena poda kamsona kabine Baji ya poda ngamne juwa chawla Kiko chopoda muda jelisi Bakungeza Bapara poda Ichi wa poda bako sazori bado isangapi Ya chua poda ngamsona Brooklyn Pocken Pol Urumena poda kamfuke nge Kiko chopoda bako sazori bado isangapi Ya chua poda Kakumachipida chabaswana ba Eritrea Wamaruka ni barimita baka upere pamba Ichi kwa chopoda ngamusona na home net habaye Bako che poda Kiko chopoda bako sazori bado isangapi poda Mute jelisi wa para apre pembe Ya chua poda bai rumena nge pembe Kwa ngamusona Ali Sulmane Bai ruwa ya baraka poda Ya ruwa mutana wa mutu Kiko chopoda muda jelisi Gamusona Jonathan Sebatu Jonathan Sebatu kwa che poda Bai che poda bai humisera nge mra Iko chopoda ngamusona ba Eritrea Bai chiko sazori bado che poda ngachibombe obe Iko chopoda muda jelisi wa para apre pembe Kiko chopoda muda jelisi Bachiko sezori bado isanga pibora Muda jelisi wa para FM Iko chopoda barraha Ya panga tungo poda ya basuana Bayone Eritrea ya manga kuba ya buraru The golden boy
1: Kukushumere kwa mudi muda jelisi wa para FM Kamusuana William Sidingu ya bore nendo yendo yibara Obachiko iraa Nefangango mu habupo habuno Petia I save kana I tiva Roma Takeini Ndiwe nilichiri nilinda kuna wotoma wa Afrika Kushumere kwa mudi ka William
0: Na homu netabaye kwa chapora muda jelisi Uchapora na homu netabaye Kwa chapora bako sazori bado isanga pibora Kwa chapora bako suana Afrika chapembe Kwa chapora nga tapala basa kwa itiba Kwa chapora bako kumisa na Karun Wen Williams wa irasa ngobia Aima Japoda e rumena ngei panda muta jelesi wa para para pembe Lako japoda bako sazori bado japoda nga chumbi ode Keiko chupoda nga musuwa na Brooklyn Pocken Pool Iko chupoda bako sazori bado isangapi Iko chupoda muta jelesi wa para para pembe Ya chupoda bako rumena poda ngei panda Iko bamba pasipora Bako sazori bado isangapi tapelo Maseko Maseko kwa chupoda arraha Ya pesa na poda esiko banga ntama para
1: Ya cheyo yobe yone mtesho para FM na kutambele kwa kukone pezia Zezo wa bara nura bora ya vena ya vanga ntanta mapara Oba chiko radla bora zinotambu wanga basuwa na wafano unavo saka Zibora dila zinotambu wanga basuwa na wafano unavo yamal Zibora dila zinotambu wanga msuwa na wafano na mbape Zingweza zibora zuraiwa unda 18 area nga mnenji wa chamonde Isaac pezia we hangu ishimi sangandila yone
0: Zuno umsuwa na Ronwen Williams the Golden Voice Ndoita zingweza bisonga hai Hange kamutambu wa cricket Ndi all-rounder Wa better Wa bowler Adubaba wicket keeper Zezu uchi kutambu wa mitambu ni Yau thimpumpusa Achi kutamba cricket na bangwe the golden boys Ange kamutambu wa rugby Ufune sangama the utamba ka scrum half
1: Uri una wakono fita kamutambu wa rugby
0: Watambu Zezu uchi kupiru Arutambu Arutambu kei mutambu Zezu watu wa kuthimpumpusa Iko chua boda mutejere suwa para
1: Kutamba zinata
0: Kutamba, anumubwa nina msuwa na Ketli Arends Msuwa na msekine buku Ya, bada, unabata mbiba nina mitambu mingu ine Nga, izwesu basi obwadani, baya bako dhimbu msanga Bango, ndiba golf Kiko chopoda bako sazori bato chopoda Nga chumbi yote muta jelesu wa para para fem Bajepoda

0: poranga tshivombio de lo fa seng u humela murahu u do tsha poranga mulenje wa tshaula mutshedzese ya korea pora henone iko beba kutsira u do ta kutshedza mulenje wa tshaula ra ya banga thungo
1: hey o vho takula vhora vhuḓi Isaac ine unga vho sa timatimuri arali wo tofi hauna mambule wo vho tshi nga borela bora vhaṅwe vha vha tshi nga tshina kana vha tshi nga takala vari yo dzhena mambuleni fhedziha kuraele kwavhuḓi ya fhedzeresa mukono
0: atakuwa kodo jaina vha khomu ṱosa musi wana sipepelo stole kodo jaina temba swane mutshedzeresi wa pala brafen oko jaina mankete mutshedzeresi the golden voice nga khomu tshenisa temba swane
1: arali tshi khou sedza u dzhena musiwana Themba Zwane zwi amba tactical change kana tshanduko ya thekiniki ngani ngauri Isaac vha khou sala na musiwana Pokenpool a tshi khou tamba sa mutamba vhukati tsireledzi vha ḓo zumula uri Sithole na Pokenpool vho tamba zwavhuḓi sa vhatamba vhukati tsireledzi zwi amba uri musiwana Zwane u khou vha mutamba vhukati ṱhaseli i vha i tshi vho vha 4-1-4-1 formation
0: vhadyabola mutetesi wa brabrafem vha khou sedza uri vha ḓo isa ngapi bola nga musiwana skavini vhadyabola vha i khumisela ngei murahu i khou dyabola nga williams u khou dyabola khou rumela kha musiwana okan u khou dyabola khou sedza uri ḓo isa ngapi a dyabola a i rumela kha nomboro ya vhuraru ya dyabola nga samukele kavini khou rumela bola ngei phanda ya ngenisiwa bola i khou dyabola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngapi nga musiwana ane vha lothasinga raga dzhenisa mulenje a tshirindi ya swiyai kha musiwana ocean apolis mutetesi wa parapharafem vha tshi ri ndi ya swika musiwana ocean apolis yo vha yo no takuwa bannga afrika tshipembe vho vha vho tshibala vhasiwana vha afrika tshipembe tshikoro tshilani
1: ya yo vha i cross ya maṱhakheni fhedzi Isaac kha ri tende uri kutambele kwavhuḓi kwa musiwana embaye we a ḓo thithisa musiwana apolisi a si kone u dzhia bola ḽa kudanya na mambule
0: keko tsho bola mutetheresi wa parapara fm i ḓo vhuya i thaho ya vhuno i no khou dzhiwa nga vhasiwana vha eritrea i ḓo dzhiwa bola nga musiwana jonathan sultan a mbo ḓi tsha bola rumela kha nomboro ya vhili vha rumela bola nga phanḓa mbo ḓi tshiwa nga afrika tshipembe keko tsho bola mutetheresi wa parapara fm nga vhasiwana vha vha khou dyabola vha khou rumela ngei phanḓa i khou ṱoḓa mutetheresi wa parapharafm musiwana ulse gastia zagastia khou dyabola mutetheresi wa dyabola ya pesela bola i tshi khou bela nda tshiri ndiatuwa musiwana kharasgia vha khou dyabola vha khou sedza uri vha ḓo i posa nga tshivombiode i khou posiwa bola nga vhasiwana vha afrika tshipembe vhafana vha no khou kandela phanḓa nga sikora zwina kagumba i ḓo posiwa bola nga musiwana ane a vha ene samukele kavini mutetheresi hu tshi khou lwelwa u swikelela kha africa cup of nations ya tshiwa bola nga musiwana brooklyn pokenpool rumela bola ka ocean apolis uko jabola ko rumela kha lufasing wagidima musiwana lufasing uko jabola kha nomboro ya vhosombe uko kanda bola ka mugoma tshipiḓa tsha vhasiwana vha eritrea waigoma nga nḓila vhuthukuma vha jabola vha pfesela vha khou i tshabola mutetherese kheko tsho bola ngei murahu nga musiwana ane a vhane namrad embaye embaye u ḓo tshabola khou sedza uri ḓo isa ngapi vha khou tshabola mutetherese wa parapharafeme nga musiwana ane a vhane juele seke Gareskia go tshabola ba rumela bola nge phamba ga koma bupa buna ba swana ba Afrika tshipembe maraga a iti ba musiwana Ronwen Williams ya banga khuda ya buna ya Eritrea
1: o thewela Williams fhedzi zwine ra nga amba ndi zwori vhatambi vha Afrika tshipembe vha khou tea u shuma nga nḓila dzoṱhe uri bola dzo rala u songo vha hone Isaac hune vha to fhelekedza mutambi vho ita tshigwada vha sa dzhenisi mulenzhe ndi yone thaidzo khulwanesa kha vhatambi vha Afrika tshipembe ya uri vha khou tata u dzhenisa milenzhe fhedziha u khou thoma u shuma na maṱhakheni musiwana Williams
0: fomalombele wa minesedzho ngalangana vha khou tsha khuda mutetherisi wa parapara fm vha tsha bola vha khou sedza uri vha ḓo tsha bola nga tshivombiode kheko tsha bola mutetherisi wa parapara fm nga musiwana Awed Isaac ya tsha bola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngapi Awed Isaac tsha bola mutetherisi wa parapara fm we rumela bola kha musiwana Ali Suleiman koyo Ali Suleiman nga kuma papu aba musiwana Afrika tshipembe Ali Suleiman ya raga vha imisa swa anda vhatambi vha yone eritrea vha ri yo rwa tsha anda vho malokwane vha ri mutambo kha u bvela phanda bola fhesele kho branda iko posiwa bola vhukati ha mutambi vha khou dzhia bola vha khou sedza uri vha ḓo posa bola nga tshivhumbiode vha rumela bola ngei phanḓa sina vhupo vhuno vha swana vha afrika tshipembe kheko tsho bola nga rile vhukile mphuking hu khou dzhia bola khou rumela kha ocean apolis vha dzhia bola mutetherisi wa parapara fembe rumela kha brooklyn pokenpool vha dzhia ndi kari vha khou dzhia bola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngapi hiko tsho bola mutetherisi wa parapara fembe vha khou dzhia bola vha khou rumela kha musiwana lopasing hu khou dzhia bola kha nomboro ya vhufumi ya dzhia bola mutetherisi vha khou dzhia bola vha khou sedza uri vha ḓo isa ngapi vha dzhia bola vha i khumisela murahu ya dzhia bola nga musiwana ime okon khou dzhia bola vha khou sedza uri vha dzhia bola nga tshivhumbiode kheko tsho bola mutetherisi wa parapara fembe vha khou sedza uri vha ḓo isa ngapi ya dzhia bola nga lufasing rumela bola kha kesha smailula vha iti vha tsha mbo ḓilila tshipiriri
1: ya ndi vhona unga Isaac na ho sala minete ya maro uya phanḓa haya maitele itiwo ṋamusi kha ivho ngudo kha vho pitso musi vhana technical team yavo a uri u sala nga mutamba vhukati tsireledzi muthihi zwinga ndi mafhungo ane a ri tsha tea u dovha ra ita na ḽiṅwe ḓuvha ngani ngori u swika zwino wa sedza nga murahu musi Pokenpool o sala eeṱhe sa mutamba vhukati tsireledzi ri vho vhona thimu ya Eritrea zwa zwino yo no fara mutambo
0: Bago chapora mudajer swa para para fe me ko chapora ngem program sona Joseph Misgina. A chapora rumeda kan number ya bere mudajer swa para para fe me. Ido chapora ngem sona Melland Green. Bago chapora bago sadori bado isanga pi baso na bajo na Eritrea. Ya pesa na pora esko pedan baka mutabi. Ido bia pora mudajer swa para para fe me. Lajiko sadori bado chapora ngem chumbi ode. Echika tiba su korosi na su Africa chumbi. Na gumba ka Eritrea. Raje na kamine se wabu formaro e na mudajer swa para para fe me. Mudajer se keko chapora ngem Ronwen Williams Williams ko chapora. Romero por acali bonesiema, le bonesiema ko jabora ko romero kam sona kam kala sibilibili, sibilibili ko jabora kan numero jabo bidi, a jabora romero kan numero jabora kam sona Brooklyn pokan pol, u ko ko sera podange panda Brooklyn pokan pol, i ko chuo podanga to ko muta jere se, ya imma flaga bar odare era lu fasing. Aba odare era robo rat, ndi ro jikora, ndi kare kora era Africa spend.
1: Ya ndi system ine ko tambi wanga temya Eritrea ya offside trap mutsa para para FM ine vha tambi Afrika Tshipembe ava khovha vha ironda na ruti ndi sokomona nga musi timi chiko tamba offside trap na vhewe ni fano kona u langula uri ku phasela kavhe ka dzibola na migidimo ya vhewe i dobe chiko bva vhukati.
0: Eko chapora bako sazori bado chapora nga chumbi ya udeba ichanga toga kana nga ime okon. Majapora bako misa na murao.

0: ene fedzia arali ni sina mbudziso tanto dzirango to ralungori rakadiva na mafungo manje mavasmg rsabc.co.za richikuribo wanga manda machideni vene varjimen musi no amba ngorali zvarubudza zvori matina ringa ragudela mudagasi man
1: Parapara FM, yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muwano uyu, ro ḓiimisela u vha haxela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za Levuwa khomu masemula matlala mashashane Parapara FM 103.1 Vari wana na ka app ya SABC Plus
0: Kazwa mdikele siye miniti ndia familie ntu vaka wara ya umaro Mbeke mshumo ndi tikezi ya baguri So na msindila vraru mtikele siye wa Parapara FM Tuwa lopetsera ka huyu mwezi wa kufumezi Rich kore kama chudein Niko zubwa na zora chipinga chikotuwa bini Niko zubwa na na uri chipinga chikotuwa Zubwa ndoba ni chikungwara Mulingo wa mapelo ni angwazo. Ndandu kore kama chude note papamani. Kabe ini vane noe dela na mabutu papamani. Ni jie milenjeyo ni veye madini. Na wane madini orotola. Ni vare nga mandesa. Uri ezi kofi zichida. Ziwane vini nisa kuye na sito Donald T. Kabe ini vendikare no notomo vara hoi. Ndo zubona zizino. Aninga dokana mabukuliko. Mkichele sopa na prefem na musi. Harukora vile saheli budo. La electrical engineering. Chalice, rekolira vele sana takara ni madzivandi. Na master selo wa mdagasi, ndiene ane, musi zichi da hapa kama punga hili budo. Uri ene ulitaluche za mkwine, na hone uali fesesa. Ndiye jengazo, ramujia, ramuvea hapa tini. Na bwone bakunu budisa, budiso ine bwone babana. Karto la vele sapa takara, ndozumbura zauri, zito da maths na science. Ugudera hili budo. Nere mini kama chude ni bane wakushaba mbaro. Fizia, basu buwone zora, ne mdagasi ndi ya ufaman. Mara chude hapa kama pungu mbaro atizipi. Ni ereche zami ni nga uri, ni dowana namse ni kushuma na yu mtu na zubwone zore, huyu mtu mdagasi uya ufa.
2: Eko, iwa umabasa na batechiri. Ndiko taka langa manda, kaya mbu sebe, uchandia binga manda. Ndizwa ndeme uri vave na science na mudagasi ngori rishimanga dzina na match rishimanga dzimbaro baro mara chancha kuntakadza nga manda ndichiuma vase na vatechiri ndicha uri rina zvikoro zvaini zvino zvikoita whole match one of a technical match wane out pro konda nga heyo ndira uvo kuto focusa kamanda ka zva technical zva technical ane ava wanala zvikoro ane ava na zvikoro zva technical schools vana hoyo match wa technical match so zwirudzera havo vhanwe machudeni vane vha konyaga u dzhia mabudo haya a mudagasi kana a civil vha kona u ita technical maths zwivha tshori namusi vha checka kha dziṅwe zwa zwi kama good the answer hoyo mete u atanganedziwa kha ma good the a maulwane answer so a tiboni kha tshinga tsha zwino tshitova na vhuleme nga heyo ndira ngori vha ri advise uri a vha ite technical maths ngori vha tshina maths na muti zvidova dina vha tshivoda kha u tanganyisa dzimbaro hu zwi pfama thumune afadza ndi kuamba uri nga kono arali nando ne tshinga generate mudagasi ndo rishimisa mbaro yo uri 1 megawatt inga pa midzini ngana and then zwi kuamba uri 5 megawatt inga pa midzini ngana so ndi dzimbaro mbaro dzeni u atoyo hu tshi kuita assessment wa atoyo u dzi ita zwi amba uri u sina metse nga imwe ndira zwi u nga si kone u shuma zwiṅwe zwa zwithu kha tshifhinga tshe ra vha nacho ri na michini ye nda ndi khou i amba ine ya muthu ono pfesesa methena science ngori michini heiḽa i amba nga a i shumisi luvent luambo lwashu i shumisa tshikhuwa zwi kwa uri vhone vhathu vha well equipped kha zwa pfunzo
0: Tshelesi arali vho vulela radio zwino kha vha zwi ḓo zwi ra vhaṅwe xela ndi Parapara FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe mbeke ya mushumo ndi thikhedzo ya vhagudiswa na musi ri khou lavhelesa electrical engineering Tshelesi haya mafungo rekwa amba

0: ro lavhelesa uri mudagasi u kho ḓura nga maanḓa. Zwino tshiḓivhiwa uri zwi kho itiswa nga uri vho ra engineer a si vhanzhi na, kana zwi kho itiswa nga nṱhani ya uri vhane vha kho ṱoḓa u gudela hoyo mudagasi a si vhanzhi na. Fhedziha kha matshudeni noṱhe vhane na kho ṱoḓa u dzhia mudagasi hoyo ni kho ita zwone. Kha ri ḓo lavhelesa takalani uya no uya musi mudagasi u tshi kho gonya ngo to rali ṅwaha nga ṅwaha u tshi kho gonya mudagasi, ni vhona u nga ri ezwi zwi ḓo vhuya zwa gumana kana hu na ngeletshedzo ine na nga ine ya muvhuso?
1: Zwi ya guma zwavhuḓi badi vho Mavhasi. A thi nga humi kha damu ḽa zwina ndori ngori thi ndi dzula vhatsini naḽo. U tshi nga bvisa ngeletshedzo yau nga ndi weni ya no vha nayo, ndi uri damu ḽa tshilandulo nga ri fha mudagasi munzhi wanowa nga fida miḓi ya more than 20,000. So naho u songo to ita mbalombalo dza vhathu vhane vha sa miḓi yane is surrounded heḽiya damu rine mingana, mara miḓi ya 20,000 ndi minzhi. So zwi khou amba uri arali ra nga kona u createla miḓi ya 20,000 ri ḓo vha ri khou fhungudza load yane Eskom ya kho i wana uri generate mudagasi. Zwi khou amba uri arali Eskom ya generation ya Eskom yo generate mudagasi ya vha i low, na cost dza mudagasi ri ḓo renga mudagasi u si tsha ḓura ngori mudagasi u vha u si tsha u ḓo relaiwa kho generatiwa nga khulu kana kho generatiwa nga Eskom fhedzi. So midini arali ra continue na u panga dzi solar nevhane ri tshi itela dzi midini yashu. So zwi khou amba uri vhone mudini wavho vha vha na mudagasi wavho vhane vho ḓi itela nga sola, vhane na musi vha storage masiari roṱhe vha shumisa mudagasi, madekwana vha shumisa Eskom, vha shumisa mudagasi wa u ita, madekwana vha shumisa mudagasi wa Eskom. Zwi sia Eskom i sa ḓo vha na vhuleme vhuhulu ho supply mudagasi arali riṋe vhaṋe ri tshi khou ḓi createla mudagasi.
0: Musi ri saathu fhambana afha, ni nga ḓi tou tshokhiwa na sa kale. Ni nga ḓi thoma takalani kana zwi khou khwinifhala ngori u a tshoka mudagasi.
1: Mudagasi uya uno tshoko wadu ni tshoko waḓi to ni vhulaya zwavhuḓi badi. Zwino kha ḽifhasi ḽa zwino vha wanala vho tshokiwa nga mudagasi arali vha sokou rotswa kebuli, zwi khou amba uri hu tshe na mushumo muhulu khavho. A hu tsha tea u vha na ramudagasi ono tshokiwa nga mudagasi ngori hu na thulusi dzani dzi a kona u mu vhudza a sathu swika na ri kebuli uri hafho heyo kebuli ane a khou ya khayo i life ina mulilo i ḓo mutshoka, so a kona u humela murahu. So arali ri khou ḓa na vharamudagasi ane vha khou tshokiwa, ndi vha advise uri kha vha consulte kha vhaṅwe vhane vha vha na nḓivho, vha vha thuse nga kushumele kwa khwine.
0: Ni khou thusani vhaṅwe avha vhaṱuku vhane vha khou bva magudedzini a pfunzo dza nṱha ngauri vha khou vhonala vho ḓaḓa nga maanḓesa, vha khou dovha vha wanala zwiṱaraṱani ngeno hu na uri vha na ndalukanyo dza mudagasi. Ni khou ita mini nga sekunzi sigathi?
1: Uri vho Mavhasi na vhathetshelesi, ni nga mbelo vho Mavhasi na vhathetshelesi, a thi ngo vha muthu wa vhutshivhi, thi tshivhi muthu, thi badelisi muthu tshithu. Zwino rine ri thusa arali vhathu a khou nyaga u ḓithomela business yawe ya u vha ramudagasi, ono redzhisitara khamphani yawe, ni ri a muthusa kha masia o fhambananaho u mu alusa business yawe, wa ḓa ra dzula naye ra mugudisa uri zwishumiswa hani, u itisa ya phanḓa, u ranisa hani business yawe kha sia ḽa mudagasi.
0: Nomboro dzanu ṱhamusi na email address?
1: Nomboro vha nga ngwama kha 072-524-8914. Email address i ritaki @tkmconsultingengineering.co.za.
0: Ni nga dovholosa nomboro?
1: I ri 072-524-8914.
0: Takalani madzivha nḓila muḓivhi wa zwa mudagasi. Ri khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshanu, kha ḽi kovhele.
1: Ndao
0: ya ndio namu. Tshelisa wa Phalaphala FM, mbekanyamushumo ya thikhedzo ya vhagudiswa yo tshimbila ngo to ralo. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa na matshudeni vhane vha ri jimen. Zwi tshi ḓa fha kha mafhungo a mbalo, hai, ni ri to guvhulela. Ndo vha ndi navho hafha vho Marubini Mulovha vha tshi khou amba uri arali hu na thero i sa konḓe ndi mbalo, arali hu na thero i sa dini ndi mbalo. Vho swika fha vhone vhane vho mugaguli vho lupenyo.
2: Ndo vhuya nda rwa kilasi yoṱhe shondoni yange kha mbalo. Hovha itaya maḓembe ro funza ho uri fo mavhungu ndo rwa kilasi yoṱhe ndo i
0: davhalasaei
2: ndono rwa 95 kana 98 ndo rwa kilasi yoṱhe. And that's got a tom.
0: Yeah, that's right.
2: Ah, Pandati.
0: No, I'm not going to have a room to the yes.
2: No, you saw a panda.
0: Routine, but I'm not going
2: to have a room to the other. Hey, what's me? I said, I'm going to. Hey, oh, Panda. Nico did a zoom bullisla. I've done about doing the whole. A gugu ya
0: lea babri njalo
2: ena babri ana babri za tchiralo hey ni one f
0: ngaguli
2: njugu
0: ade wo
2: arjiro hey rezor ma bandon hey ndo ndo chiro hardo stenze panda zibu. Eh, so that you need him.
0: Eh, I'm jealous. I ane oy akwamba nga o. Eh, bona ba dwa budzwanga nelwe do. Ndi dono da hafa. Nda tova na minute ya furaru. Ndi dono wa talo chezuri. Hoy uita mini? Zwi zwo zwo chimbilisa.
2: Vago vagari here. Ere ndi pano. Ngatino riani.
0: Zichiko buya.
2: Ngatoma nayo.
0: Isa shiki chalende. Ni hora mukati ya musiku lichichana wana. No salelwa nga 46 cent.
2: Huko temine.
0: Oh, so raro.
2: He?
0: Unga razo kai ni.
2: Abe, abina mena voto rafu. Ina mecha vibe.
0: Uchinga na mzuri nguje kana. No fara mimi na mzee.
2: Okay, record with Sangamanda. Record jene kama punga zithengo thengo tendeleke man.
0: Mhm.
2: Thengo tendeleke ndi zavudi man. Vedia ni mbuzo kule ndi uri one thengo tendeleke kana thengo labo oru one kuna maitele ane rikona ri vhathu vakutona dzo pherani.
0: Mhm.
2: Adzi vapungudzeli chipingana chavo na muthu wavo.
0: Una wana. No wana muthu akosaya yete.
2: Uri muthu akosaya yete.
0: Obe ana zefse.
2: Akosa kuri. Nam dibuso zwo kuita mini.
0: Obe ana zefse.
2: Obe ana zefse. Ngo zwona. Acho kubona, aiko bona zwezwa ka TikTok na mina zwote. Azwa pungudzeli chipinga chavo na muthu wavo na.
0: Inu nga ngeno ine na maduma mabili ni sahambi.
2: Ei, niko zwona.
0: No sincheri.
2: Ei, zwino.
0: Ngange ka TikTok ino kosaya.
2: Oh, ino kosaya. Ei, uko takadzwa ngani?
0: Ndi soko bona ngari Rotlas. Zwi fanela u thoma zwi tshi kha ḓivha kha courtship. Ni tshi kha to funana. Zwezwo ni tshi kha to bvisana, ni tshi matafulani, ni tshi bva noṱhe, ni tshi vhona vhafunzi noṱhe, zwi fanela u thoma hafho. Musi a tshi vho ḓa hanu, eḓela maḓuvha mavhili hangei na mukegulu. Ngo to ralo.
2: Musi eḓela na mukegulu.
0: Athi
2: oda kha
0: nga courtship. Zwino.
2: Oh, ndi nga courtship.
0: Ndi nga courtship. Musi okay. No marana. Ni songo vhuya na, ndi vhona ungari ni songo zwilela. Zwavha zwa ita maḓuvha o vhalaho a tshi khou ḓiḓa na lutingo hafhanoni luferani. A ni nga koni u zwi khotholola.
2: Ngori avha vhathu vha vhudziwa uri dzi ṱhingo khwalwa a dzi luferani nahone a dzi farwi.
0: Vho vhudziwa
2: nga. Vha thetshelesana.
0: Vho vhudziwa nga. Vho vhudziwa
2: nga. Nga vheletshedzi.
0: No vha ni tshi zwi ḓivha zwori vhathu vhane vha khou eletshedzesa maḓuvhano vhane vha pfesiwa vhane vha vhonala vha na maanḓa manzhi ndi vhane vha khou wanala kha social media. Hune tshiṅwe tshifhinga ndi nga ri ni tshi hayani namu na swika na wana vho kwata nga maanḓesa nga maṅwe mafhungo e vha vhona kha TikTok.
2: Kha TikTok. Vha vho kotela inu.
0: Vho vho kotela inu.
2: Havha ni zwo zwine na wana uri muthu u khou ḓi eletshedza hafha kha TikTok. Vha rumela inu.
0: Zwino fhedziha.
2: Uri vhaṅwe vha khou zwi ita nga heyi nḓila.
0: Vha khou nyifanyisa na uri. Vhaṅwe a vha ambarisi.
2: Zwino ni khou ḓivhudza, nṋe ndi ḓivha muṅwe ane hangei luperani. A u dzheni luṱingo thendeleki. Mbudziso yanga ndi uri
0: arali.
2: Lusela hangeno.
0: Ri vha ro lu vhea fhethu huthihi.
2: Ei, sitting room. Ei, mbudziso yanga fhedzi.
0: O no ṱavhanya u vuwa, a swika puṱedza na
2: lwa muṅwe. A ndi soko fanga, ni vha ni khou lemedzwa. Arali ni khou fhedza nga dzapela nga hora ya ṱahe. Kana nga wara yofu na vuthihi ndi tshe ndi kuita mini
0: Ivan Gorabe arali
2: ndi uzuka lijoja zwino ama panga tingo kharwa tingo tendeleki hupfi akokwa shana mita musi vhone vho fara khofe muṅwe mbo ḓi to
0: arali vha sina thaidzo nazwo kha vhapuwe nalwo fhedzi ha hezwo zwavho zwo fara khofe lwi kha dovha lofu ndi yone kaka
2: ndi lo luka ndela kha semsemelo lo luka ndela kha semsemelo
0: rumini
2: lo tingo tendeleki Rwanu.
0: Royo itani rupera.
2: Aru yenge.
0: Haru.
2: Zakuma.
0: Rusa la gore ni apa 40. Uri ngoso ko penya pe.
2: Zwino ti funa zwezi zwezi zichilira. dzikolira mara kuti furi kufuna mara ifungi
0: zvitswa ndiri kudisa
2: ardri ah
0: ndongudisa
2: ari devari ndipudzi
0: kavasale navo vorupenyu vachidiphina ngahembe game shumo mapfumo maona nesando uri ndiyavona vakutoda uri gudisa uri vone navathetshelesi vavo vakutoda uri gudisa uri na zvichida paka mafungo athingotendeleki rine ri dodo zviitisani hai ri do thetshelesa
3: heino mbeka mushumo wawe diselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Johannesburg, Soweto, Vereniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Vari wananaka app ya SABC Plus. Kari farane rive ngandanti. Riambe ngaipfili deila uri. Ringafelisa utambudzwa havana na vafumakadzi. Iyi ndinndwa khuru ya ulwa na dzikakati dza mitani. Kari farane rikone kukunda kha ulwa na utambudzwa muthu muṅwe na muṅwe. Kari ambe ngahazvo. Kari ambe ngachazvo. Kari ambe na khonani, mashaka kana vadivi. Uri rikone kukunda nga uri hezvi zvitoda mutingati. Hashtag 60. Rinanwi.
4: Parapara FM, yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za uwana zwinji kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za
3: kha ri aseledze kha Parapara FM na Rotlas Lupenye Nolomondo nga mafhungo a ndeme ane a vha kwama kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha.

0: kha vha ite khungedzelo na riṋe kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
1: Kha vha endanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwi vhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Josi, na vho ḓi lukisela u gidima nga swanda ḓuvha ḽa vhufumimalo tshimedzi. Zwiṱaraṱa zwa Josi zwi ḓo shanduka zwa vha phephulu. Kha mutasana wa Hollywood Bet, Joburg 10 km. Kha vha ḓi lukisele muduga mbilu na mudzandero kha dzinga mufhe. Musi vha gidimi vha zwigidi zwa 12 vha tshi gidima kha mbambe khulwane ya Johannesburg. Ri ḓo vha vhona mathomoni kana ra ṱanga. Na bondilani u tshenjela dakalo ḽihulu.

0: irandi nipe ngotabanya
1: eh mchana okay
0: koi
1: azait
0: koi
1: namba nupange ndagasi ko
0: eh eh
1: namba nupa
0: muzamani ndimi mutakasi wachire dengapa ha ha ha ha ndi muza mani muza mani
2: nato muza moto raro isamu
0: au au huna chawi au huna chenda itapo ha nena zvikonzeti nga bhaka runjeroji
1: ni kumbulo ngari ndi cherede
0: asi chitu asi chitu
1: okay bonani ndo renga mudagasi wa guide mara bonani osala balance yakwa ndo chop da bada bana
0: ira ndi bone chokwi
1: ngo zvibona
0: eh eh
1: mu
0: za
1: Money!
0: How can I do chira?
1: How can I do chira? You know, I just put chira beads. Arali ni nanga princessa. Jine, Mr. Money wako toa da chere. Ni do chira isa mre.
0: Ngoraro.
1: Ndara, yo tu uwa isa mre.
0: Ndara yo, yo.
1: Jino ni azoro witi ya mini. Ni chanda ya, chanda uwe.
0: Chanda uwe.
1: Konvesesa ina rananga to ntendela ne ndatusa yo no now which some brain
0: yo no now
1: zvito zvido chimbira zvavhuti apa
0: chiteki maramza mani zvitoitana
1: mara usaiti mini
0: mara hey maramza mani hey ha ini notogwara banganga yonke mara zvinga zvidoita
1: chi
0: ha irani ndi doni papindura
3: Tango kuruane, chiteki, orumanyamanu mtukana, are koromo ndi koromo yoima, ya wandi nama. Zina mbadrero, mazina na zuzi kushimi soo ndra kore kore, retanga na machero nga labuna.

0: Chimwe chipinga vanga pareredzea vafirwa ngangane yayashu ine vone vaifunesa ya ndiyo nemini yenei. Zvino hai pasongo isambiru kurenga uri sondaha imwe naimwe musi ichitore mifume na mitano uya nefala kha awara ya vutano nga madaucha. Rivabvisera mutevhe wangane yadzotambaho vhege yothe. Zvino ha vone ava vhulele tshiṱitshi tshine vone vha tshi funesa vha ḓiphine nga ngane yaya ndiyo nemini yenei. Phalaphala FM.
1: Pane bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South

0: Box 412-365 Craig Hall 2024. Kanaga email ka bccsa@napsa.co.za. Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za. Hey! Hey! Ndi Parapara FM.
1: U tibela ndivhadzo dza dzimpfu madekwana ano kha Parapara FM na kha ano madekwana dzi tshi ḓa kha vhone nga tshililo ne lufule ḽo kovhela. Nga mbilu vhuṱungu Parapara FM madekwana ano i ranga nguvha ḓivhadzo fhira fhano shangoni ha vho munyali wa Frangelina Ramuhashi vha tshi vhulana. Mufu vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 24 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mulungoni Feyebuom. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vha zwifaneli Ramuhashi na Vhothivhudzwi Lisbeth Ramuhashi vhane ndi khaladzi na mukomana wa mufu. Vho Emeli Muvhango vha Pharama na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 24 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Pharama. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Khatutshelo Ramatsea na vho Thina Wanga Muvhango vhane ndi ṅwana na muzwala wa mufu. Vho Kundani Makwatana vha Makonde Tshituni na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 24 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Makonde Tshituni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Agripa na vho Zwivhuya Makwatana vhane ndi khotsi na mukomana wa mufu. Vhaingameli vho Simon Magonono vha Tshikombani na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 25 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Tshikombani. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Rosina Magonono Rapulu vhane ndi mufumakadzi wa mufu na vho IP Magonono khotsi munene wa mufu. Vho Thabelo Matsiane Malocha vha Feyebuom na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 24 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Tsianda ha Mashamba. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Masala Lorraine Maitakole na vho Leslie Marocha vhane ndi vhabebi vha mufu. Vho Ntshengedzeni Robert Tshipala vha Dzingae na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Dzingae. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vha Zwindini Calvin Tshipala vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Tshinakaho a vha Pfane Tshipala mufumakadzi wa mufu. Vho Thizwilundi Andrea Mulaudzi vha ha Mashau Tshirando na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi ha Mashau Tshirando. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Rabelani Ramafala vhane ndi ṅwana wa mufu na vha Zwindini Mulaudzi murathu wa mufu. Vho Shumani Adolf Pandelani vha Tshifulanani Mathule na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 25 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Lwamondo Mathule. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vha Zwiyangwesi na vho Emmanuel Pandelani vhane ndi murathu na ṅwana wa mufu. Vho Victor Nefefe vha Manini Block L Zone 3 na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni huno ṅwedzi u na maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Fefe. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya 12 nga masiari. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Elisa na vho Efraim Nefefe vhane ndi mme na mukomana wa mufu vho muluko rancha peli ngwachewe vasirini ha masakona na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi sereni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ledia Raphahlelo na vhone vho Sontaga Rantshaperi vhane vhushaka havho na mufu a vho ngo buliwa. Vho Musoni Rose Tshililo Siave Mashau vha Mashau Doli Gubungwa na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi ya Mashau Doli. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Angel Mashau na vho Nthangeni Muhondi Siave vhane ndi ṅwana na murathu wa mufu. Vho Masindi Nyadzani Ndouva Tshidzini na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshidzini. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Samsoni Magadana vhane ndi khaladzi ya mufu na vho Lavhelesani Netshilaphala muḓuhulu wa mufu. Vho Ndidzulapi Hezekiel Mashau vha Khomele ha Tshivhula na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Khomele ha Tshivhula. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Khaukanani Gladys Pidza vhane ndi mane wa mufu na vho Silasi Mashau mukomana wa mufu. Vho Tshinakaho Nematswerani vha Mandala na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Mandala. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ntshengedzeni Nematswerani na vho Nentsi Musundwa vhane ndi vhana vha mufu. Vho Ntanganedzeni Maria Mukange vha Madombidzha na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Madombidzha. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Jomo Ramashidzha vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Lina Mashila murathu wa mufu. Vho Nyamukamaḓi Mulaudzi vha Pfumbaḓa na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga Swonda yeneyi fhethu ha mbulungo ndi Pfumbaḓa. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mashudu Makhuga vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Dakalo Mavhungu muḓuhulu wa mufu. Vho Masindi Mbedzi vha Tshakuma na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga Swonda yeneyi fhethu ha mbulungo ndi Tshakuma Muhoboya. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ndicheni Mbedzi na vho Tshifhiwa Mbedzi vhane ndi vhana vha mufu. Vho Tshifularo Flora Mauda Tshikosi vha Mpheni Blocks na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga Swonda yeneyi fhethu ha mbulungo ndi Mpheni Blocks. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vhone vho Reshmi Mugagaḓeli na vho Filimoni Mauda vhane ndi muḓuhulu na mukalaha wa mufu. Vho Mufhedzisi Alfiosi na Mutanjela vha Makonde Tshilulu na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa matshelo ḽitshaho fhethu ha mbulungo ndi Makonde Khosani. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurati nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Nthabeliseni Muofe na vho Zwivhuya na Mutanjela vhane ndi mufumakadzi na ngwana wa mufu vho zwiitwa ho nyawasedza jombere vha khubviru kandwani na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 25 vha vhulungwa vho matshelo ḽi tshaho fhethu ha mbulungo ndi khubvi lukandwani tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Eric Mateletele na vho Ndivhuwo Mateletele vhane ndi vhana vha mufu vho Malitsha Mutsharini vha Mangondi ha Mahumela na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 27 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Mangondi ha Mahumela tshifhinga tsha mbulungo ndi ya vubva kha wara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vhoti vhakoni Joyce Malitsha Ramawa na vho Mbulaheni Ramawa vhane ndi ṅwana na muḓuhulu wa mufu vho Mavhungu Matave Emeli Mukandangalo Vhathengwe Thondoni na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 24 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Thengwe Thondoni tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Khatutshelo Gloria Mugwabana na vho Ntaveleni Jackson Rarulimi vhane ndi ṅwana na khaladzi a mufu vho Mphedziseni Fredi Tshivhase Vhaitsani na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 25 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshisaulu tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Nyadzanga Makumbane na vho Tshinakaho Madzimbalale vhane ndi dzikhaladzi dza mufu vho Muope Mutshekwa Nḓivheni Vhadididi na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 25 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Dididi tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tshiwela Nḓivheni na vho Fredi Nḓivheni vhane vhoṱhe ndi vhana vha mufu vho Lutanyani Robert Maswime vha Mulodi na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Makonde Tshitutuni tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Lindelani Musinyali vhane ndi mufumakadzi wa mufu na vho Alfred Maswime khotsi a mufu vho Matamela Mukwevho Vhaitsani na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 25 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshisaulu fhasi ha bada tshifhinga tsha mbulungo ndi ya vubva kha awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Esther na vho Aroni Mukwevho vhane ndi vhana vha mufu vho Khangala Emane Thononda vha Tshituni tsha Fhasi na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 23 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Dzanani tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mulalo Netononda na vho Tendane Tshidavhu vhane vhoṱhe ndi vhana vha mufu vho Zwiitani Eric Nemauluma vha Ngwenani ya Mapholi na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Ngwenani ya Mapholi tshifhinga tsha mbulungo ndi ya vubva kha awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Nkhumiseni Masindi Mapholi vhane ndi khaladzi ya mufu na vho Mukonḓeleli Murava mufumakadzi wa mufu vha Zwindini Josephina Mafela Chuma vha Makwarela na vhone vhorisiya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 28 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshitavha tsha Sambandou tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Fulufhelo Tshikotshi na vho Khadziya ndi Mafela Chuma vhane ndi vhana vha mufu Bontsa ko danki chauke ba chimbupfe tondoni na bone borisia borisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri sumbe va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi chimbupfe tondoni chipinga cha mulungo ndi awara ya boratinga macheloni va diva dziva lufundi bodobane na womelisend chauke vanendi me na kaladzi amufu Votuani David Mbadaliga vathoyando block F na bone borisia borisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri sumbe va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi mbali ine ya masipala chipinga cha mulungo ndi yafubva kawara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo Patricia Mbadaliga vanendi mufumakadzi wa mufu na vokhulufelo Mbadaliga mwana wa mufu Vodogas Daniel Shilaluke va River Plats na bone borisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi River Plats chipinga cha mulungo ndi awara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo hlayisanani Shilaluke vanendi murati wa mufu na vo Daniel Maluleke malume a mufu Vomukachelwa nechipepe vagondini la mabiru na vone vorisia vorisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri sumbe va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi gondini la mabiru chipinga cha mulungo ndi yafubva kawara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo edzisani Mavis Musimanyana na vo tina wanga chavungwa miregi Vane vothe ndi vana vha mufu Bukhatutshelo Ronald Ramudzuli vha tshisaulusia what na vhone vorisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri ina va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi tshisaulusia wadza chipinga cha mulungo ndi awara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo Betty na vo tinga hangwi Ramudzuli Vane ndikaladzi na ngwana wa mufu Bontshaveni Elizabeth Chisampungo vachedza na vone vorisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri rati va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi chedza chipinga cha mulungo ndi awara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo Chililo Nevondo vane ndi ngwana wa mufu na vo Alfred Mutangwa Karadzi amufu Boelerwane Patricia Rachitaka Munyai vachibulani na vone vorisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri maro va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi chibulani chipinga cha mulungo ndi awara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo Chikudo Klasa Rachitaka vanendi mukala wa mufu na vo Godfrey Munyai Karadzi amufu Vo Chililo Mutwanamba vachifudi na vone vorisia pano shango nuno mwedzi una maduva fumbiri tanu va bulungwanga mugivera wono yo petwa mulungo ndi chifudi chipinga cha mulungo ndi awara ya buratinga macheloni va diva dziva lufundi vo Joyce Shandukani na vo Richard Ramantswana vane ndi vana va murathu wa mufu Dzo chimbirango raro ndivadzo dzera vafarira dzone madekwanano ubva kha nṋe vosvika ri ḓo dovha fhora tangana tshifhingani tshiḓaho lokovhela ndaa.

0: na vhono vhuya vha ḓivhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho. Kha vhege dzi si gathi dzi ḓaho, ri ḓo ri tshi khou amba na mutolamuvhalelano Afrika Tshipembe, tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokarasi ya shango kha uno ṅwaha. Tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 150 ya u tolamuvhalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine. Ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutolamuvhalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo. Vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u itela uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi. Mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutolamuvhalelano Afrika Tshipembe AGSA. U tolamuvhalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Ahongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa Fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Randani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruisa ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na hoi ra.
2: Ri ima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ri maipfi ashu kha pfhale sa maAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana. Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi
3: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
2: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
3: vha mukhaladi
2: kana Indian kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
4: Hey! Ndi Phalaphala FM.

uchika dendu manyado fomu aji basira ngor hey pepo ya one the blue tuko vya sanga mandara rai kabata ya ndremani ngor pege mbili zedzamu rao nyana riko diri langa manda poru kelo duwa losika huko pisa uwelezu no ai kabata ende zimre nga manda hoyo mofiso yo iri shamu shamu nyana mvura ngaru katika nga manda bogo wadamu wakia gulwa chiku dina nga mbiku za wafalo rai idori chore tofezi rajena fasi zora na kakwe umazembi hapo urakoni ulima bukwini dari kabu nandari kunyere ili yangi ni dende ni larufunu hapo nendaba honi hapa ndofara zote kano othe mata anda hapa nali lofi dende la msimbiri ili yalina kakalua fio hai lia kondere na mufiso na mini nalone ndi nalondo basi zangalua hapo ndikore kabu nendiko mtijilisi asozo pepe hilo rari hii basi ngore nechiba utubu tutane hapo nendi honi ndo disa wate vududro ndo funga murilo wa urfuno kabake nabone bafarse wabo na yongedo wabo yon naona sto dobo yana zisto robiringa trungwa fo na hila cream ya hone bachita bachitota kayo bachira fisa chanda cha yange ni kamutu wabo bamushengi sa chone strawberry ya chom tena bachidwa maitro ndi afiyo zwezo chifi cream yo sarela nga matrungwa pa kamulomo au shume guno upumula bazdi bamus ngwa sito zwezo spezo na upumulisi wan ngwas lokho dwa kupumulele mus na mdolo po 00 ya zidoro na kupumule ndo kofi hiyo ane ya tuto wana putanzi hii ndi hoji mafeza kofi hiyo na hoyo msuwa na waramulifu hafa zika dhivu ya nyana hafa kupumula hapo pezi wanabu nongabu ages number 10 the mighty bravo ba shuti warna ipumuli sawani krimezu ya sari rafo isu ya kuno chibuza vdinga manda mchile sivara magondo ni kora iwa kabari ili sawabu vdinga brunu wani na buseze sivu kuma na otoko milanga manda gani gwaru bunja magondo wa shiba shuti ba romu rilo yotri pezi ndawe ndadhi wana na hungu wangini kana yuto poswe la kobe ati dhivi uposo na chuhuka ndivukati ya badobo fa dindilu rwani nyane nifala uchiko rewa kobe nifala ndirai kobe zoni zibro dhana bari ni kanzoro poswe wana vana vashuna pezo wa valungo li kobe lulunga manda ndirai ni mafunga zipotu hulu kana ni mafunga riko tosimbi zofi badazi kwa chimbira ya pezi kato gomile bari hili ya nifuma gondoni ya po nga nga ori wunja badaza shinti soni azioka chimachabu dhin sozo riko dhile rane po nizo riko dhili ambori mbura ziko nanga orari nga manda kezi badaza maya niezi wene wanazufu wane po tini nga manda zikoro mozi ya vangi ni dhakani ya ngei niziko shaba ngwando zabu ya nga hapa badani nga hapa wene afizi woku dude ziko tabelone ududozu no karele zobu dhiane po basa dhwana nefo wono birika nga nanga la yu afalani romis zawo chinyara nefo suyutu so, nukare zawo tinga manda mdabara mishimoni kawashi hapa sandanga nefo vaongi zubadera hapo kawate gumiranga manda barozi hapo vavuriru nga manda nino beke nyamushimo yari ya zizandi hapo ne na mshumo wa yuru wangor na mtu mraza ute yere nbeke nyamushumo na mraza vya nyana zawo dhizu nukaba vavurere yone vati yere renga hapo nga hapo tsaji ofisi hapo kawashi mwenga manda hapo zifundiwe zibravo bravo zishiwelele wafo ibona le uniform ngeni ndana le mibale midara ngeni apo zikrachini nani bat bashira spetrol karima imega manda zishiro ngamanda zwiwa swafo vatsi budzi uno tsibudzwa musa chisvika nepo vavo vato rei ari rivone takava wele vasongo vhada pandana lwendo kavato me vaime na zingira tse dzitanzwe zwi tvako no bona panda tiri dzimwe dziwai parino shima dzisha shuma nai wa unono nchi wana chanda nga faster nga pochi nga zono pumulo nyana ngeni panda zikona chimbira zwithu zwino hezwi vachi jana foka vathu siwe dzipumulo ngira zedzo zwikona bona ranga manda na panda bona re tsanga mzimu tichi swa zwithu kana bega mushumo ya ria zeza na na bone ria kono david zan wa shimsa nomba ratingo ya 086 300 2503 inenga kayo ya basikisa ngeno abakona bachipita chini bega mushumo ba mbudzo na lana musi dwa balikona nga ndra then hone na musi hapo ne baba hone bako zeza na nyi boga dipina gaswi hapo ne baba hone mtijelesi ndika 086 300 2503 bango bara the blue one arine zotingerezo hi artos funa sanga manda mani ila ya whatsapp abu ne remi iri mine nomboro ndi hapo ne barikoda one meledza yavo ya whatsapp tena bachi rekoda vatsi pfukise mitete ya fura ruthano 072 897 8325 ndi ya whatsapp ndi 072 897 8325 mbuse weyo ri bona rumela mledza na musina ndi amba ngange kha dinga lambiri yavo aba wa nomubudza na musi uri rufuno ri chembiloni ruko duga sa muliro bo mubudza kana wo swika mledza nga pho kha vhone arali songo swika vha songo isa vha tulenga kha zwithu mafhungo vha rodo thingolo vha mutingele vha mubudza uri muthu anga dinga lambiri yanga ndi nifuna nga manda mana kha vhusiku vha vhuḓi ndi amba kha vhana kha the blue one ha ne no yo wanga hi una tshikara papukati ngo ndi nga hapo ndo nga ngini zwino vha tshivhalisho tshikara nga mledza kana vha u ḓisa ngeno na tina vhu

arali tshifoni na vhulutu nane na zwikoto boreka na fone na vhahone hi lindelani ḽi ri swata swata nyana muthu wanga ndi afho ndi ḓo mbwa ndi tshi bvelela hezwi ni tshi swika afho hi vhuya zwiḓivha vhulutu ri avhuna na tshikhala afho a vhu nga nyimeli na zwiṱukuṱuku ngauri ndi tshi ḓa afho ndi ḓa ndo hwala zwoṱhe zwino vhu balanganya vho vhulutu ovho na kona u ḓipfa na nyura iwaha ni kha ḓivha kha ḽifhasi ḽa vhatshilaho hu si ḽa vhatshilaho fhedzi vhane vhatshila vha lufunoni ngauri ndi tshi ḓa afho ndi ḓa ndo hwala dzoṱhe thimbyanya zwine to lufuna luvhe lufuna lwo vhibvaho Bobby Womack ari hone izwo hu na manyadi o ralo na murotho ni kuvhatedza nyafho na hi afho ni vho kuvhatedza nyafho ni vha hone mutshilezi vha vhoṱhe aushe fhedzi vha songo vha na thaidzo nga ni ngori mbekanyamushumo ok ri ya zese ya ḓo dudedza dza vhone nepo hai no ngori the blue one ni a ḓivha ni to ngani no zwi vhona uri ni khou amba nne ndi ndoṱhe tshe nda ri kanie nga hafha ndi a i tsike ndi a i tsimbela nga hafha i tshalia inoni a i nga ḓo ndzhena phepho ndi tsimele na nga hafha a zwi khou so fana the blue one ya vha i khou dzhenisa phepho fhedzi na ri swika hafha hi zwo no shanduka zwithu vhududo vhono vha hone ndi nga lavuḓi nga maanḓa ḽa mutshilesini u bva khononi munna Bobby Womack ndi mutambi wa Katara kana hoyu munna wa tshi tiwa mutambi wa Katara bvumo a bvaho phanḓa hoyu munna u bva ngekha ḽa USA ndi ene munne Robert Dwayne Womack wa nga ḓuvha ḽa vhufumi to ḓuvha ḽa vhuna lo ḽa ṅwaha wa 1999 hangeni kha ṅwedzi wola wa Lambamai musi a tshibego yo munna matshini wavi o ya ri siana fhala nga ḓuvha ḽa fulwi kha ṅwedzi wa fulwi nga ḓuvha ḽa vhufumbilisumbe kha ulongwa wa 2014 ndi a ri sia one muṋe ri kha ḓi ri muya wawe nga weḓele nga mulalo ori sia na musika wavhuḓi nga maanḓa une na namusi ri kha ḓi ḓiphina ngao maḓingeneyaya if you think you are lonely now wait until tonight o vha murangaphanḓa kha tshigwada tshila tshino ḓivhesa the Valentinos tshine tsho shuma na vhana vha hawe hangeini a dovha vha ḓi wana tshi khou shuma hangeini kha Sam Cooke a tshi khou lidza Katari na hanefhaḽa hoyu munna lwendelo lwa muzika lu fhedza miṅwe i swikaho hangeini kha ya furathi zwino to zwi pfha uri hu shumiwa nga maanḓa afho o ita muzika yo fhambananaho hoyu munna o ita R&B a ita blues a ita doo-wop a ita gospel a ita funk na ono muzika wa soul yoṱhe ye muzika wa munna o shuma na khayo ndi muzika minzhi nga maanḓa no shela mulenzhe khayo na vhathu vha tshinzhi nga maanḓa vhono shuma navho o dzhena kha ndochumi ya muzika nge murakho ḽa ṅwaha wa 1952 uyo swika zwo zwa tshirisia unga ngwani ḽi a dinga lino itiwa it's all over now ḽiṅwe ḽa madinga ane hei vha nga tsima wangu ngalo na dinga lino itiwa I can understand it na ḽi a dinga lino itiwa looking for love dinga hairy hippie ana dinga heḽi ḽino ḓivhesa I wish he didn't trust me so much ndi madinga ane vha nga mumbula ngaho kha ola ṅwaha wa 2009 vha ya vha minducta ngeni kha Rock and Roll Hall of Fame na ngeni kha Rhythm and Blues Music Hall of Fame kha ṅwaha wa 2015 na ola ro vhono ḓirisiya fha hoyu munna ndi khou amba nga hafhanoni hoyu munna avhane Bobby Womack ri kanda phanḓa mutshilesi zwa zwino khila ndi fumi rarumine ro gonyisa uya kha wara yashu ya fumi na vhuthihi ndi sangu na dinga afho bva kha tshigwada Atlantic Star My First Love na dinga fhala no bva kha tshigwada The Commodores United in Love ndi tshi vhuya mutshilesi ndi 086-000-2503 vha mbudza rina vha khadzedza nga nḓila ḓe ndi khou mu vhona hafha Elton John Curtis Mayfield na Aretha Franklin na hoinoni Brian Adams nga dinga Please Forgive Me izwo vhane vho tshinya hafho kana vha tshi nga ri a vho ngo kanda nga mulenzhe vhone vho khakhelo ya mufuno wavho vha to zwi itisa ni vhatshumbela pfarelo na ndi na mafhungo to sokoto fa hai muthu wanga ya ndi kota ena mani hafhaḽa na tongo ita nga nḓila yone hai pfarelo zwa zwogumani fho kana hu ya vha na zwiṅwe zwine vha ḓi shavhedza shavhedzanyana nga zwo itela uri i ṱavhanye u pfala iḽa pfarelo une wa wana muthu na muthu wana tshi vha thoma mimyemyela zwino a ite na zwo uri a vhone vha ita vhone vha boranyana vha zwi ḓivha a khou posanyana na tshanḓa fa khou vha phapharanyana kha zwa ḓa khou setshelisimu zwo uri hai yo swika yo ṱanganedzwa pfarelo yavho vha to zwi itisani na vhomme ndi amba ri vho kotisa vho khodzi nga ngeini a tu kamba vhokhotsi vhona unga rine vhene zwiṱefuzwa na zwito vha na tshithu wa ḓo buratsha buratsha mini afho zwa khou vha rabeledza tshi a swikela tshanḓa nefhaḽa vhaḓiri kha tshitefunyana wara avo vhone muthu anga a vha pfarelei nahi zwi a tshimbila thiri ndi khou amba ngeḽi denga ḽaine mune musana Brian Adams ano kombela zwifarelo afho ra ndo khakha ndo polika kha ndi farelo vha to zwi itisani vhone ndi tshi vhuya nga ngeini 086-000-2503 lokovhela Elton John Can You Feel the Love Tonight vha khou lupfa lufuno musi vha muyana. Ri kuḓedzelo.

0: Dominica Hembe. Gore a ichiva ko chumile tshitrape tshe jila ethomuri.
1: A tshivotika zwanda.
0: Hm?
1: A tshivotika zwanda.
0: Ha, ina nepa apa ni amona apa mukoloni apa. Apa mtanani apa.
1: Hey.
0: Ni aona chimwe chitonga ni chitrape nyana ke chito pitwa zwabudi nyana. Chitonga chitrape ka hembe nyana zo.
1: Ah, do
0: pagai. Ni mbo dzisela ka mahembe.
1: Eh, ndiri dzasi kona varandela.
0: Hm.
1: Na vhura.
0: Mm.
1: Eh, avha tu vote vhura vha wese.
0: Mm.
1: Eh, ai. Ari bulumaki. U mere mi u fhi vha vha hone.
0: Mere mi vha hone.
1: Vha hone.
0: Mm, vho fika ne pa mulo. Vho
1: fika ne pa.
0: Mm.
1: A bara di tshile, mo go da bara zwa ko tsfali.
0: Ah, vho fika ne pa mere mi.
1: Ale. Ri Tshoba.
0: Kale kovhele thomoli ndo livhesa nga manda nefo.
1: Ai, ndi.
0: Thombe, muzedzi we ndo vha tanganedza vhafha.
2: E bomanchi.
0: Ndando uno.
2: Ore nga popolo kwani.
0: Ndondi tharu, vha tshi nga ro vhonjeno nga phepho na musi.
2: Ore nga munjedzi.
0: Ah, ndi ene popolo kwa.
2: Oh, okay.
0: Wa munjedzi una studio na vhora humara.
2: Yes.
0: Awo kodi savedza. Aso de sevedza izo.
2: Zwi a konga dze u to bala mini ngori ni hone.
0: Ya. Ah, vhathu zwa vhuḓi vha zwi funa vhone. Tshe imanga kafi ane pala.
2: Ni a devona tshi hwala na mutaru penye na jiferi nge.
0: Are ndi vora vora.
2: Hey,
0: loka vhana nga pfuji Mr. Namus.
2: Ani tshi tshi a lora.
0: Hey.
2: Are nga pfuji na mucho manyadi.
0: Manyadi a hothe ndi kota fanga na vhana nepo yo vha tsana na mpigela nyana.
2: Eish, a ndi go to vhuya mo.
0: Ah, zwidoro kata na mbekanya mushumo iwe ndi dzira afho ndi zwoṱhe mbekanya mushumo iwe zwoṱhe.
2: Na mi ali bwani ndi vhone vha kote i polisa ngo tavhanya.
0: Mm.
2: Ha vha bo i polisa ngo tavhanya mi ali bwani nga zwi strawberry.
0: Ah, zwi ḓo luka.
2: Ye, tomori a vhudzi uri strawberry a tshirengi u tshi to tavhiwa.
0: Tshi a tavhiwa.
2: Eh, has been.
0: Hai, o i wana phindulo kho mbuso na vha zwi wana ngapi?
2: Zwino ma fhedza kho fhedzi khomba nyingi hafha ḽa munjedzi dzi to lindele ene na dzimba nyika a vha khou ita zwa vhukuma
0: vha ḓo swika
2: vha funa uri vha swike
0: vha ḓo swika.
2: Ya blue manchi hai no ndi khou tenda mani a wa fhola zwino mani ndo no vha khwine nyana zwino
0: kha ḽi balangani duda vharavharavha kha vha sedze navho.
2: Ya vha ri ndigedze ndi to thoma nga u tori ḓuvha ḽa mabebo kha vho ndi vhudzani tshilema
0: ndi khadzi.
2: Ee, ndi kadzi. Hai, kha vha ḓiphine vha fhedzise ḓuvha ḽavho ḽa mabebo vha ḽe zwine vha ḽa vha dovhe vha dinwa zwine vha ḽwa. Ee, ndi vhe ḽa vhuḓi ḽi ḓuvha.
0: Kha zwa bravo.
2: Ya, kha vha ri ndi ri ndi thome ndi ngo tou fara havha mufumakadzi vhane nda ri ndi mialivhuwani mudalo ravhuravhu hafha ḽa mudzedzi. Tere mdobo 00.
0: Kezo.
2: Ndi ḓe ndi ḓi fare na havha vhane vha ri ndi vho thithi ra lutanda ndi muzala ni pola mudzedzi ya pola. Ya thembo ni vha ḓivha musi
0: na havha vhane
2: vha ya na hoyu vhane vha ri ndi sinesa ni ravhuravhu ndi ule lutedzilwa nga. Vhuthu ndi thama yanu na dzhini ravhuravhu ndi khou livhuwa Blue Monkey.
0: A ḽo ngo kala vharavhuravhu.
2: Mara ni ngo raro, hai, ndi vhathu ni kho vha vhuyedzedza kha lufuno, vha khou fara na vhukuma.
0: Lufuno kha luto khudzedzelwa lu ḓife.
2: A lu ḓife, mani, ende lu ḓifha nga maanḓa arali ni tshi khou funana noṱhe.
0: Kezo.
2: A ri takali.
0: Madoka na mathakeni vharavhuravhu, muzesi, ndo vha ṱanganedza vha muya.
3: Ee, nda vho bumanchi.
0: Mune wanga.
3: Vho ṱangana da vhana makondelele dzo fara dzhele.
0: Kezo vho makondelele.
3: Hai, no, ni ro tama na mashudu kha miya nga fa. Ndi vho Masindi Davhano bva na fhaḽa Zwirani.
0: Vho Sindi.
3: Ee, ni miyanga vho Mbegaha.
0: Ndi miya vho Makondelele.
3: makombe ya rata wana.
0: Wasinde.

Ndi matsheloni vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha funzi vho NJ Mphinyana vha khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha tshumelo ya thabelo yashu ṋamusi ya ri khunyeledza thero yashu ya vhege. Thero ye yavho yo ḓisendeka nga ṱhoho inori zwoṱhe ndi zwikona nga nkonisaho. Musi ri tshi simula thero yashu ro guda uri ḽamulovha kha ḽi ri thuse u khwinisa ḽa ṋamusi na ḽa matshelo mba matshelo u ya nga hu sa fheli. Ḓuvha ḽi tevhelaho iḽo ro guda uri nḓila ine ra dzhia ngayo nyimele ndi yone ine ya ḓo amba u ya phanḓa kana murahu hashu, kana u ita tshinzienzie ro ima fhethu nthihi hu sina rine ra khou ya hone. Ḓuvha ḽi tevhelaho iḽo ro bula uri muṅwe washu o wanga khofheni a kha nyimele isi yavhuḓi, kha ri sendele tsini hawe. Mulovha ro guda uri Kristo ndi ene tshiko tsha maanḓa ashu, tshisima tshashu tshisahe. Namusi ri tshi khunyeledza thero yashu hu na zwiṅwe zwe ra zwi guda kana zwine ra zwi guda hafha kha luṅwalo lwa Paulusi. Ri guda zwi tevhelaho uri u konisiwa nga u konisaho ndi u ḓivhavho uri muthu ndi muthu nga muṅwe. Ra ḓivha uri ndi muthu ndo rali ndi na zwine nda nga thusa vho murathu kana khaladzi, na murathu vho kana khaladzi nda ḓivha vho uri u na zwine a nga nthusa vho ngazwo. Kuhumbulela hoko ku ḓo ita uri ri kone u fhaṱa zwiimiswa zwashu kana ri kone u fhaṱa Afrika ḽashu ḽa manakanaka. Ndi khou ṱoḓa u bvisela khagala hezwi uri musi muapostola Paulosi a tshi ri ene zwoṱhe u zwi kona nga mukonisaho, ha khou amba uri u ita zwithu zwoṱhe e eṱhe ha ṱoḓi muthu. Muthu ndi muthu nga muṅwe. Nangwe o vha na dzina, o ita maḓembe, o phulusa vhathu vhanzhi, mara ṋamusi u khothoni u ya ṱoḓa vho Epafroditus vha sendele tsini hawe. U ya ṱoḓa vho tshivhidzo hetshi tshine tsha vha fha Filipi uri tshi mu fhelo tshelede. Hu na phepho hune ya vha hone. U ya ṱoḓa vho tshivhidzo uri tshi fhe hoyu Epafroditus nguvho. O dzula fhethu hune u ya ṱoḓa vho uri a vhe a khou vhala. U ya ṱoḓa tshivhidzo uri kha tshi rumele muthu a ḓe na bugu ya mushe. Zwi amba zwa uri zwoṱhe zwine a zwi kona nga mukonisaho, ha khou amba uri u kona zwoṱhe e eṱhe. Muthetshelesi wa Phalaphala FM, vhathu vhanzhi vha salela murahu, vhaṅwe vha ṱangana na dzinyimele dzi si dzavhuḓi nga u pfha uri vha nga vha na nungo, vha nga vha nga zwi kona. A si zwoṱhe zwine vha nga zwi kona vha vhoṱhe, na Paulosi ha ngo zwi kona a eṱhe. Ho vha na vhathu vhe vha sendela tsini hawe. Mudzimu nga vha ri tonde, Mudzimu nga vha ri tenga vhuthu. Ndi dovha hafhu nda bula nda ri mulalo wa Mudzimu a fhiraho ṱalukanyo hoṱhe kha vhulungele dzimbilu dzavho na mihumbulo yavho kha Kristo Yesu.

0: ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikgotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Mavete, the big tree, Chipise, Parapara FM 88.6, Variwana na ka app ya SABC Plus.